0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kay alas 8:07 na mga kabayes. Padayon sa atong arangkada sa buntag, rumuntaga. Alegri ba niyo eh? Kana na bang ang naitabo good gahapon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Kana bang while it happened, ni break sa tong pagka paggawas lagi sa kanang arrest warrant ni former Speaker Martin Robaldez. Of course, tungod kay kani Speaker si Congressman Martin Romualdez sa 1st District of Leyte, dako yun kayo og news value, mga kabibes. But then again, huwag imong itandi bitaw si former Speaker Romualdez sa gibuhat ni Vice President Sara Duterte. Sa dihang nigawas to yung warrant to abaris, lahi na yun kayo. Si Sara Duterte, mga kabibes, nagdumili pagsumiter sa sakto nga proseso. Yaningon pag yun siya nga wa siya'y sali gatos kurte, wa siya'y sali gatos kapulisan. In the case of the former speaker, niyong yun siya through his lawyer attorney Adi Pardo, nga andam nila ning atubangon ang tanang kaso. Nabut pa sabut, mga kabites, wa sila babalakan nini, although he really has to sacrifice. Sakripisyo gituod. Kay humaniin niya yung hospital arrest o okay na yung panglawas, of course. Because he said that he is willing to face the consequences. Unya ay pamatuon nga siya inosente, mga kabibes, at to gini siya dadon puhon sa kining New Quezon City Jail. At tuwa sa dito sila si Senator Jingo Estrada, si Senator Dante Marcoleta o si former speaker, or rather si former congressman Mike Defensor, mga kabibes. May utang puto ha, maunay timailhan sa tao nga kana bang wagi gitago ba ang ilang gipadako ron kay ngano ko nung nagpa-hospital arrest. Of course, he's entitled to that. Kay ngano, mga kababs, ikaw ba'y makalitan ka nga arestuho na ka? Unya doon na siya gihambin ng mga health conditions daan. So, karoon ni taon, ilaning gikoninitan sa social media. But then again, timanin ninyo, muprosper gani ng kaso nga plunder ni Vice President Sara Duterte o niya kanana ang mamatud-an gyud og lig-on ang mga ebidensya ni ining iyang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, daghan gyung manghilak niini, mga kabibes. Kaya ngayon, there has already been a precedent nga kini si Boyeng Rimulya, di gini ni mamatayo tayo. And anargi ko mabilib aning Boyeng Rimulya og tinud-on na niya ang tinud-on na niya ang plunder charges up against Vice President Sara Duterte. Kayo know, mga kabibes, this will largely defend niining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Ilabi na kining artikulo karon nga atong gisgutan. Ha? Article 2 mga kabibes. Or rather Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds. Kay ngano kabibes ha? Kananaang bisan tuod o gidispense na isip prosecution witness si Edward Pajarda ang kani special disbursing officer sa DepEd mga kabibes. Usa sa gikatakta nga testigo ang iyang asawa nga si Assistant Secretary Sunshine Pajarda mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
1: Unya ang nakaaligre niini mga kabayb, sometimes si Edward Pajarda mao ang matod palagi ni disbursed. Pero pag disbursed lagi nga sa bato nga ang tanang kwarta nga in three tranches tag 37.5 million pesos iyam sa gitugyan nga to sa Ryan Kernel naging anlanog si Kernel Dennis Nolasco mga kabayb. Anyway, humaniining Major Jubilin Magay karong adlawa ang signature expert gikan sa Forensics Office sa Philippine National Police. PNP Forensics Unit. Kanana ang usas ipresentar si ASIC na Sunshine Pajarda. Nga asawa ni Edward Pajarda nga gidispense na lang gid siya, di na lang gid siya ipugos nga mamahimong kanang testigo, hostile witness unta to for the prosecution panel mga kabayos, tungod lagi po sa kahimtang siyang panglawas. And you know what, even Stephen, gitagaan og chance si Pajarda, mosa niya ang sitwasyon ni former Speaker Martin Romualdez, panglawas gihapon. But anyhow mga kabibes, kaning kang Sunshine Pajarda niya, makapalig-on gini sa kaso nga alleged misuse of confidential o kanang intelligence fund sa Office of the Vice President. Ingon man sa kananaang DepEd mga kabibes. Kay sigon sa pasiunang investigasyon kani adto, kini si Sunshine Pajarda mga kabibes, laliman kagikan sa Davao, gi-hire sila sa Office of the Vice President, ngadto na sila sa Manila mga kabibes. Si Sunshine Pajarda, matud pa sa kininiang ilang kauban kani adto, nga maon siya ang manghatag og mga kwarta sinod og inbilok nga diha sa Department of Education mga kabibes. So sa ato pa si Sunshine Pajarda ang usas mga mupalig-on nga kanang giwari-wari ragyod ang paggasto sa confidential o intelligence fund sa Office of the Vice President ingon man sa DepEd mga kabibes. Kaya saon man animo? Ang ilang ipalabas gahapon nga ang recipient matod pa nila nag-alias ko no. Uy, nag-alias ba nga doon na may mga tinuod nga tao nga ni dawat pero nga nung wa man nila naisgote diha nga doon ay mga opisyal sa DepEd nga gipangatagan og kwarta gikan sa confidential og intelligence funds ni Vice President o kaniadto Department of Education Secretary Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
1: So anyway, kana na ang That remains to be seen. Basig doon na po'y lain niyang kalambuan nga di nasan ni Mutunga sa Sunshine Paharda tingalik o tropo niyang magpasakit-sakit atong ipunting ang ang atong atensyon unya kung unsay ikasulti ni ining Major Jubilin Bagay ang question document expert gikan sa kining PNP Forensic Unit. Kay sa akong nasubay ni ining istorya ha mga kabibes, ipamatuod yun ni kanang Major Magay unya nga pipila ra katao ang niperma sa maong mga acknowledgement receipts mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: So tanahon tana apit naman alas 10, alas 8 kapi naman. I'm sure ang uban raw nangandam na ang mga abogado, ang mga senator judges, ang testigo. Padoong na ang akong assumption mga kabayos, padoong na rin dito Senado. Labinas Manila nga paingon dito sa kining Senate. Traffic sa ditong dapita mga kabayos. Hindi magiging na mabangbang ang katraffic sa Manila. So, more than an hour from now, asugda na ang kanang day 23 sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Sa pikas bahin mga kabibes. Hehe. Alegre bagit aning Senator Ruben Padilla. Lakay na po ning sa bagini nga baka magitingalay ni Ruben. May palagian ng Ruben Padilla mga kabayos, magpakahilom lang ba? Kaya nga no, wala to dito sa Senate impeachment trial. Ang gibutyag ni Ruben Padilla, nangindahay siya mga kabayos nga may tagma lakip ba sa kananaabang immunity from suit ang Vice Presidente mga kabayos.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Adiot lang doon ay laing reaksyon si Kabayb Ted Medes. Ingon siya, sa bagay Sir Ton, ang pinakamainam dyan dahil ayon sa former speaker, haharapin niya ang lahat at di niya tatakasan. At kaya niyang patunayan na he's not guilty of all the issue that is thrown to him. Precisely, Kabayb Ted Medes, yun ang sabi natin kaibahan ni former speaker Martin Romualdez at kay Sara Duterte. Alam mo kabayb sa ganito lang ha. Ayoko lang kasi talagang papalaliman pa yung kaso against the former speaker because we know what the subject is, rule is. Mahirap kasi pag-usapan natin yung merito ng kaso. So nandiyan na yan eh. Pero ngako lang kabaybs ba? Samtang si ang mga testigo batok ni former speaker Martin Romualdez nangatras na ang mga testigo o mga ebidensya ni Vice President Sara Duterte as the days are happening nagkalig-on mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: And remember sa waa pa tong sub judice rule gagilawata ni Presiding Officer Chase Escudero, magsige ring galngal si Sara Duterte nga inosente lagi kuno siya o gigukod ra siya mga kabibes. Sama na ni mo nga ang iyong mga hinanebra may niingon nga si Vice President Sara Duterte ang responsable tanan niya to. Siya mo iniswat ka to sa Office of the President o sa DBM nag-request o confidential o intelligence fund. Ha? O niya, ang testimonya ni Gina Acosta, ningon siya nga, igora ko, gisugo. Ha? I was instructed, kaklaro ang istorya ha? I was instructed by the Vice President nga in four tranches ang 500 million. Daliman ka. Kaupat pa ni siya nag-withdraw ng gatos bangko sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch. nga ang maong mga kwarta itugyan. Di ra ba sila musugot nga gidisburse? Ha? Naglalis pa sila, turnover ba, disburse ba o transferred ba? Pero para nako maurago na. Ha? O niya, nagka-agree sila nga turnover ang kwarta, mga kabibes. Ako pa ning amigo, the same paliho la. Ha? Palihas rago na. Ha? Sa ato pa, mga kabibes, ang kwarta, gitugyan nga to sa daily accountable officer. Ha? Og dihang dapita, there is already a misuse of the intelligence and or rather confidential and intelligence funds sa office of the vice president ingon man sa DepEd, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Nalahi sa kaso ni former speaker Martin Robaldez. Kay ngano ang mga testigo against the former speaker, katong mga unag yung nibarong. Si Orly Gutisa ni Pedro, ang katong mga kani, ha? Marines, nga matod pa maog yun ni hatod sa kwarta nga dos ilang panamay ni Pedro. Kaya ningon lagi sila, pasaligan magubi kwarta ni Mike Tepensoro ni Dante Marcoleta. Be, unsa pa may ligong ebidensya ni Ana, nga kiniman sila ang mga dunagay maingon ta kasayuran kung tinuod manggaling. Unya niingon man sila nga wa, di tinuod. Ha? Sa ato pa huyang ang ebidensya batok ni kani Speaker Martin Robaldez, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Apan lagi di na kumo laom pa og isgutana ni Ana because kay bao ta sa subjudice rule, mga kabibes. Lisod kayo, mapikha niya ta, mag, kananang masubjudice niya ta din sa itong programa o kapusa sa sandato. So at anyway, mao na ang kalainan nilang duha. Unya, laliman ka mga kabibes, kaaroon lang yun paglaban ba ni Vice President Sara Duterte. Kining baka nga si Senador Ruben Padilla ni ingon man kagahapon, mga kabibes, sa kulahaw lang punta siya ni ingon nga may untaoy og i-appeal sa immunity from suit ang Vice President. And therefore, niyang ko na ni Ruben Padilla lagi nga kanang dili get immune from suit ang Vice Presidente. So kuhay ni sa pamahayag sa ilang mga abogado. Ah, sabay pamahayag sa mga abogado kaniadto. Kato si Attorney Paul Clarence Lim. Ningon man nga immune from suit ang Vice Presidente. Ah? Nga daw nalimot sila. Nga kaniadto galing gikihaman sa administrasyong

0: Ang mga abogado ni Sara Duterte yung ganun, magapil-apil pa manas Ruben Padilla ng huwag pa na siya kalibutan, oy. Gibutang langit sa kapike ni Ruben Padilla og samot si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Anong mingon talaga kita nga, sa untawan nga, matod pa niya, graduado siya sa UP University of Prisons, mga kabibes. Wa siya mutingog dito tuod sa Senate impeachment trial, but sa ilang sesyon sa Senado, kagahapon-sapon, nikalit lang siya siyang tingog dito. Nga maayo lagi unta kuno og i-appeal ba sa immunity from suit ang vice presidente. Ug ikaw abogado ni Sara Duterte nga ningo na kadaan nga dapat dunay immunity from suit ang vice presidente. Nagupa ng imong maong baruganan kay dunay laing lumalaban sa vice president ka, ningon pa man nga dapat unta i-appeal. So it is an assumption nga therefore mga kabibes, dili gyud immune from suit ang vice presidente sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, pastilan og eleksyonon ron, number one si Ruben Padilla. Muna magkaingon bito ta, patapaita ginitong naso doy. Ha? Katubang way saktong kinadman o niya, himuon pa ni mong number one senator, unsa man tang klase nga pagkanasod. Ha? Nganong ingon ni Ana mata? Ha? Sa mata? Di man tingali tayong mga baka tanan ba? Sumunay pamahayag kagahapon ni Senator Ruben Padilla, mga kabibes, nga may lagi unta kuno taon og palapdan ba ang immunity from suit? I-appeal ang Vice President kay total kanang impeachable officer man siya. Lahi mo ko ng impeachable officer, mga kabibes. Sa kanabang isgotanan kalabot sa immunity from suit. That doesn't follow nga og impeachable officer ka, you are immune from suit. Kay tungod kay ang katong mga impeachable officer, dili lang ang presidente og ang vice presidente, appeal na sad ang mga constitutional officers, ang COMELEC og ang ingon man ang mga sakop sa Korte Suprema, Civil Service Commission o guban pa, ng mga constitutional affairs, mga kabibes. COMELEC chairman ka, you are an impeachable officer. O Chief Justice ka of the Supreme Court, you are an impeachable officer. Pero lain man si Ruben Padilla, mga kabibes, kay dapat ko no, tungod kay impeachable officer man, kanang dapat appeal na siya sa immunity from suit. Tapaita Ruben Padilla lagi Jesus. Og managani sila, naunsa na lang gitaon ka ang Pilipinas, mga kabibes. Kung ingon ini ang mga klase sa atong mga opisyal sa gobyerno, mga kabibes, mga senador, mga inani nga kalidad sa senador bitaw. Basta paita gyud og mao'y managhan, mga kabibes, sa nila pa. Kay og siya'y pabuton, dapat nga kanang ang vice presidente immune from suit. Diha ang mga impeachable officers ay impeachable officials. Ang presidente, ang vice presidente, ang mga sakop sa Supreme Court, ang members of the Constitutional Commission, Civil Service Commission, Commission on Elections, ang Commission on Audit, og ingon man ang Ombudsman, mga kabayes. Mao ni sila. Even Ombudsman, kanang Jesus Crispin Remulla is an impeachable officer, mga kabayes. Pero, sa Tagalog pa, namayagpag ngayon si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Mga kabayes, alas 8:30 naman, Mupos lang sa ko makadiot niya human ini atong ipadayong pag-isgot ini sa atong

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Bueno, alas 8.34 na mga ka-vibes na alata sa nanginapos kabahin sa atong panaguban karon sa arangkada sa buntag karong adlaw. Pero mga ka-vibes, kay ba mo nga nung gi-dispense na lang yun sa prosecution panel si kanhi Special Disbursing Officer Edward Paharda? Tungod kay kagahapong adlaw, gi-stipulate na sab sa kanang defense panel sa ato pa ilang giangkon nga si Edward Paharda, mga ka-vibes, ni turn over sa maong kwarta nga confidential og intelligence funds ngadto ni Colonel Dennis Nolasco, ang kanhi deputy commander sa Vice Presidential Security and Protection Group VPSPG, mga ka-vibes. Kinsa mausab ang security officer alang sa Department of Education, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Si Atty. Lindon Bacuel, nga mao'y nibarog alang sa depensa kagahapon, ni stipulate ni ini, human sa giproponer ni Presiding Officer Chis Escudero, nga kay kanang dili man sila uyon nga giturn over ang maong kwarta, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Ha? Mingon siya nga ilisan lang kuno ning pong lagi nga turn over ngadto na sa disburse, mga ka-vibes. Nga niingon sad ning prosecution counsel nga si Attorney Renato Rinaldo Robles, mga ka-vibes, nga wa manggoy proper evidence of payment. Tinuod ba sad? Ha? Muna nga lisod kay dawaton nga gi-disburse ning maong kwarta ngadto ni Colonel Dennis Nolasco gikan ni Edward Paharda, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: But then again, sa ako nang gikaingon, disbursed, turnover, transferred, or whatever, the single fact is, ang kwarta, mga ka-vibes, giwari-wari ragin nila. Why klaro ang mga recipients, mga alias kunuhay, pero may bulong ka alias ka doon ay perma. Okay, nagpulusutan lang sila raw ng alias ramang guda. Pero samot sila ka lubong dihang dapita, mga ka-vibes. Kaya nga no, mga ka-vibes, klaro kayo ang joint memorandum circular nga mag-alias manggaling kinahanglan na agyod ipataban isukip kyod ang tinudanay nga pangalan kinsa ang mga recipient. Ibutang ni mo envelope, yung envelope taguon dito sa usa ka bulk. Alang adto sa accountable officer nga mao ang special disbursing officer, which all of this did not happen, mga ka-vibes. So mao na ron nga usas mga nestabilizar. Matod pa ni ka-vibes sa 0792, kung ako'y DDSR, ako na mismo mangunay sulti aning Rowen Padilla nga ayaw kayo i-expose sa public nga bugo utang mga DDS. Nagkagamay na ganit ang numero, musamot pa ni kagamay tungod anang imong senseless dirty talking in public. Ito paita gitao ni Ruben Padilla sa on taman town siya oy nga maorgi na yung makabot. Ningon lagi siya nga dapat kuno nga nung dili lagi kuno i-extend ang immunity from suit nga to ni Vice President Sara Duterte nga klaro kay ba nga iyang gi alkontra ang ilang mga abogado. Ha? Kay ang mga abogado, ang barugana nila dunay immunity from suit. Si Vice President Sara Duterte, here comes kining graduado sa UP University of Preston, dili University of the Philippines. Siyara mo po yung nagsulti ni ini mga kabibes. Ningon siya nga nganong dili malagi i-appeal sa immunity from suit ang Vice Presidente. Therefore, iyang gi-admiter mga kabibes nga wag yung immunity from suit si Vice President Sara Duterte. Di pagkatuitoy. Matod pa ni Kabaib sa 9255. Good morning, Sir Tonton. 8080 man ni si Robin, Sir. Pero mas labo pag yun ka 8080 kaning mga mituo niya, Sir. Tiaw mo ni Tuo Mampun sila nga tinood yun ko no, nga graduate sa criminology si Robin. He has mas 8080 sila kang Ruben. Salamat, Sir Tonton. Yeah, in fairness, I know all 9255. Yes, graduate sa kursong criminology si Ruben Padilla. Pero ang iyang pagka-graduate sa kaso, sa kursong criminology, o imong kanabang paminawon ang iyang mga argumento, ha? Pastilanoy. Ha? Kuwang yun sa kanabang kanabitaw say anong termino bitaw nga haom kayo. Kuwang ang paminsada ni ning Ruben Padilla mga kabibes. Siya rin kinaingon nga siya, graduado siya sa UP, University of Preston. Okay, I think I'm done with that kabayb sa Ted. Kahit kanino man ibibigay o i-turn over pa o kahit ano pa yan, ang katotohanan na ang ginawa ni Acosta ay labag sa batas, ngunit ginawa niya pa rin dahil sa utos ni Sara. Baka talaga, Sir Ton, yan ang graduate ng University of Preston, nagyayabang pa, ewan na lang, matod paghihapon ni kabaybs Ted Medes. But you know, kabaybs Ted, sabi ko nga, ano rin kasi, paano yan? Ang mga Pilipino naman po, majority of the voters have voted for Ruben Padilla. Number one pa pagka 2022 elections mga kabaybs. Ingon si kabaybs sa Marvin Ladera, Sir Ton, bumbilya gani si Ruben Padilla? Wala gina. Kung siya na lang ito itawag ni Ruben, oy. Bumbilya o niya, baka pag yun, pastilan pa ita, no? Saom sa Gus Ruben ni tao, no? So, morning mga kabibes kay ang nadangatan ro ni Vice President Sara Duterte. Basta lagi matinood lagi na ang kanang ihang gibungat karon sa ombudsman nga wala silang sasantuhin. Baliliitin natin ang mundo. Napamanggipindi nga plunder case si Vice President Sara Duterte diha. Ha? Manghilak lagi ng mga DDS basta paraskod sa naitabo ni former speaker. Ha? Nga ang former speaker, confidente kayo. Very confident. Nga ba mong iligong ebidensya na ako? Well, but despite that, iyang gituman ha. Ha? Wasa mo sibat. Ha? Nagpabili ang diris nasun. Nagmasakiton siya. Wasa nagparehas ni ha? Ni Senator Lorin Licarda nga tuwa. Ito ha? Ha? Itong speed no haron to ha, makunos Pranso yung musunod makuno dito si ombudsman ha, Buying Remulla mga kabibes. Ha? Kay paliliitin ko nun niya ang mundo. Mayon ta. Isunod si Lorin Licarda o ni Araba, nagungong sa ninkang Senator Alan Peter Cayetano unya ang final showdown. Ang kang Vice President Sara Duterte ang mag-unong silang tanan dito sa presuhan, mga ka-vibes. Mauna nga ako, puhon, may ngon lagi ko, ebidensyahay na lang mo diha. Saon nga. Matod pa ni kananaang ka-vibes Ignacio Saavedra, nganong alias man ka-vibes ang gobyerno, mga tago gayoda nga manggaling og voter's ID, mauna sakto kagyod ang ka-vibes Ignacio Saavedra. O anay kapait ba? Kanang dili bitaw patas ka-vibes ang tratamento na to. Sakto kagyod. Sakto kanining among kanang pag-analyze sa isyo ka-vibes Ignacio Saavedra. Subo kay palandungon. Minilyon nga confidential og intelligence funds, mga ka-vibes. Gamitan lag alias. Unya, ang mga alias nga gigamit ang uban, binastos pagid nga pagahan pagkatoy-toy. And by the way, dahil sa mga kabayab sa ito nga nag-inquire kalabot kung kano sa ang releasing sa financial assistance sa mga seniors, IOU1, ako ning na-confirman ni ato pang miaging adlaw, but nalimot lang yung ko pagsibya. Anyway, napay panahon, ug mga adlaw, September 9, magsugod ang paghatag og financial assistance sa mga senior citizen sa Cebu City. So October 9, 10, 11. So Miyerkules hangtod sa adlawng Biyernes. So kamulay decider og unsang adlaw ha atong mga senior citizens nga dunay usa nato kakabibes nga nag-inquire kung kano sa ang salamat kaayo ni assistant PIO Jason Murata. By Jason, salamat kayo kayo sa pagsunong ni mo. Sadyang ni-inquire ko kung kanos ipanghatag ang mga ayuda sa atong mga senior citizens. So, igo kayo ng komentaryo ni Kabayb sa Ignacio Saavedra nga pastampaita ang mga senior citizens. Kinahanglan yung tinudanay nga pangalan pa. I-require pang ID. Gani. Kinahanglan yun, nilinawas. Kaya dili ganyan musugot si Mayor Nestor Archibald, mga ka-vibes nga, proxy ray mo dawat. Pero asus, gisayon sayon raw eh. Pagpanghatag sa Office of the Vice President o sa Department of Education, alias pang gigamit, uban, mga alias na ngamatay na, ang uban masusupa, saob na ni Moy. Duha ka buwan pagaling, nakadawat ng confidential og intelligence bans, pagkatuy-toy, pagkatinunto. Which really, I agree with you, ka-vibes Ignacio Saavedra. Sakto kay ka sa imong punto, ka-vibes. Tapaita ba? It's not fair. Ninyo, labi na ninyo, ang mga kanana ang mga senior citizens. Katong mga nagtinarong hinoon, lisod-lisuron. Pero katong nagyabag-yabag, gamitan lag alias, mga ka-vibes. Unya, wala naman sila ilaing lusot, alias na lang. Unya kay Ambalaw, niingon man nga bisan pag-alias, klarohon ginanimukin sa identity ang tinudanay nga tao nga nidawat. Pero waoy, ang nilutaw pa ron nga pamatudan ni karon ni Major Jubilin Magay sa kining PNP Forensics Unit nga sa pila kalibo kapin nga mga kining acknowledgement receipts, maihaprastudlo ang mga tao nga may andam ni ining maong mga acknowledgement receipts, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Good morning again to ka-vibes sa Altea, Bato Malaki, Puntillas diha sa Dumaguete City. Salamat kayo kanunay, ka-vibes sa Altea. Ka-vibes Ted, sana ang mga Pilipino ay magising na at pag-isip at pag-aralan ang susunod na halalan na sana gumising na tayo at sana pag-aralan natin ang mabuti at isipin bago natin isulat sa ating baluta para din na ito natin maranasan ang isa sa pinakamadilim at pinakamalagim na nangyari sa ating mahal na bansang Pilipinas. I really agree with you, kabibes, Ted Bedes. Daghan kayong nadamay sa unity, mga kabibes. Ako, wagyo ko, butaran ng unity lagi. Tinood lang, mga kabibes, sa nawaron. Ligre kay ta. Ah, isyo, wag too. Doon ay impeachment trial. Doon ay mga kasong kriminal. Urot-hurot kini sila, mga kabibes. Ako, paligunay na lang ni og mga katarungan diha sa pinasikad sa legal nga pamaagi, mga kabibes. Kay basta hampakon kag plunder, di ka mangyad makapiansa, mga kabibes. So na nga nilang tanan, ako moingon di sa pag-unsa. You can really admire the courage of former Speaker Martin Robaldez. Gano ha? Wagi kutso-kutso. Sige, dawaton ako. Nga, bisang pagpara niya, gipiit kisang mayo. Ha? Dagihimong sacrificial lamb sa Marcos administration, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Anyway, move on ta. Karong adlaw ato ning tutukan ang Senate impeachment trial kay if karong si Manaha mahumaning confidential and intelligence funds, alleged misuse of confidential and intelligence funds, ang akong kanang projection ni ini, mga kabibes, muirog na sad ang kasong plunder nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Nga naman, ang maong kasong nga plunder gipasikad man ni sa alleged misuse of confidential o intelligence funds. Wa pa'y labot nining unexplained wealth nga maoy pagasundon. Unya, ayagin mo kaliban, ang kanang anaa sa ombudsman nga plunder, nga nag-ungo nga plunder, nga damay sa diha katong duha ka mga koronel, nga maoy matod pa kanang ni disburse o ni turnover sa kwarta, dili maguna sila mga accountable officer. Klaro man ang balaod ni ana. Unya, bisag asa nimo ipaagi, mga kabibes, ang ila ragyong rason nga confidential funds, ang ila ragyong rason nga kanang confidential, and therefore, dili angay mahibawaan sa publiko, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: But dili man ang mo'y gingon sa balaod? Because doon naman tay gitawag, mga kabibes, nga accountability. Ha? Kay dili man ang kwarta ni Sara Duterte. Kwarta man ang katawang Pilipino. Wala na nagpasabot, mga kabibes, nga doon na kay kananaabang confidential o intelligence funds, tili na ka mo liquidate. No. It does not follow. You really have to liquidate up to the last centavo kay kwarta ka na sa katawhang Pilipinhon, kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Maunay, o sa in-English pa, bottom line ni ining issue, ha? Muna'y lintunganay aning isyuha sa confidential o intelligence funds. Ang ilang magod nga di naangay mahibawaan kay confidential bitaw. Pero doon naman sa safeguard nga gihimo ang atong gobyerno ni ana. Nga kinahanglan, bisan pag tugtantangin ni gamit kag alias, mga kabibes, kinahanglan nga imog yung ibutyag kung kinsa ang tinud-anay nga mga nidawat sa maong kwarta. And that is indeed very sensible. Ha? Ang ngayong matarong lang. Nga wa man inabuhat yun ni Vice President Sara Duterte. Ang ako kung take na yun, mga kabibes, kumpiyansa ra kay Sara. Kay unity mo sila nagtuo, silang okay ra ilang relasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. At ang awaron nga wa nang ilang maokay ilang relasyon di labad yang o, mga kabibes. Na kung atong basihan ang iyang body language si atong miaging Sabado, ah, namubril mga gidron si Vice President Sara Duterte. She is really disturbed no matter how she will deny it. Ha? Wana sa sakto bang? Amot, makatuog pa ba ka ng saktos oras? Ha? Kaya nga no, ingon kang wakoy salig sa kurte, wakoy salig sa polis. Unya, iyarabang iyang amahan dito, ang katarungan sa mga abogado sa mga iyang amahan, ha? Rabi na niya ito katong ilapang lawyer nga mahalon kayo sa Tono Nicolas Copan nga ang ngayon, ha? Tugtan ang iyang interim release kay okay ra ang functional ra ang Cortes Pilipinas. Unya ang iyang anak ni Sukwahi kay niingon nga wa kay salig sa korte. Ikaw og ikaw ang anaa sa International Criminal Court unsa may imong ingon? Ingon jud ka, matud pa ninyo. Functional ang Cortes Pilipinas ngano malagi ni. Ang anak mismo sa akusado miingon nga wa ni si salig sa Cortes Pilipinas makabayos di pagkatuytoy. So mo na diha mga kabayes nga dili tanilungan, ha? Matod pa ni kabayes Ted Bedes, ako sirton mula pa kay Digong hanggang sa Unity di ako bumoto sa mga yan kasi ako sirton sa akin lang nabasihan ko kasi sa isang politiko yung how he or she talks kasi according to the Bible sirton, verily verily whatever comes to your mouth is a reflection of what kind of person you are and the best example of that is the Duterte family. I really agree with you, Kabayobs Ted Bedes. Pait manggod ba? Kana lang balikasonin mo ang Ginoo. Kana lang sayon-sayon nun rani mo ang pag-angkon nga doon na kay Gilugos sa paita ng sa klase na nga pagka leader mga kabayos kidaghan gapong ni Idiloy. So ato ning atgan and again para na ako mga kabayos ang thrilling kayo kinilaging unexplained wealth pohon but make no mistake about it inighumani ining confidential og intelligence fans I'm sure bodaga na sa ding kaso sa plunder ni Vice President Sara Duterte. Tingali ako tanaw niini sa mga maingonta sa mga kanabang mga decision maker sa gobyerno ba? Maglisod siya ni sila ila dayong ipabilanggo si Vice President Sara Duterte kay makagayin niya bitaw o kanabang sympathy sa katawang Pilipino nga inyo na magiging giloto sa maayo eh. But malagi na nasakripisyo in town si former speaker Martin Robaldez. But then again, mga kabibes, ito agi ko nagsalig sa atong labang makagagahong. Ito pa'y nagtanaw eh. Ha? Nining tanan nga panghitabo sa Pilipinas. Kay the moment mabutyag ginang mga kwartas bangko sa magtiayon nga Sara o Attorney Manscarpio. Ang kanang magpabilin nga diehard ragyapon sila sa mga Duterte, maingon jud ko, di na nasayop ni Sara o ni Manscarpio. Sayop na gyud sa mga panatiko. Sayop na gyud sa mga sakop sa kulto mga kabibes. Mabi na, ang akong tanaw ni Ana mga kabibes, ilagin ng babagan. Ang admissibility niya ng maong mga bank transaction records mga kabibes. Ilagi ng buhatag paagi. Pero tanaw na to, kaya ilagan din ang babagan mga kabibes ang admissibility niya na as evidence. Klaro kayo nga kanang nahadlok sila. Nga mayagyag ang tanan sa publiko mga kabibes. Kaya lagi if math will be applied, basta mo sobra lang sa 98 million pesos ang maukadyang unya po diha sa bangko, gani. Diligid absolute ha, kay kanang 98 million pesos ngayang gideklara sa SALN, mga kabibes, apil naman ni Ana ang iyang mga propiedad, dili lang kwartas bangko. Basta doon alay mo sobra ni Ana, mga kabibes. Tapos ang boxing, akong tanaw, ipit yun si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So karong adlawa, atong ipadayon ang pagsunod sa nagpadayon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay interesting kay ni fingerprint expert na sad ang musalang karong buntaga. About an hour from now, mga kabayos, kay alas 10 sa buntag mansad, pagasugdan ang pagsugod sa day 23, mga kabayos, sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayob si Tonton Alcusantugo nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga kabayob, sa lain na usab nga hugna sa arangkada sa buntag. Sa kanunay ako magaingon, kabibes, mauna ni! Arangkada!

0: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Con Estudiantica. Kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes. Kasama sa wanan.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?

0: pangunauna.
1: Daghang pangutana.
0: Pangutana.
1: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
1: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.
3: Sa buong Pilipinas, ganap ng alas 9.26 sa Kabuntagon, mga ka-vibes. Sugo mo na minaw sa inyong favorite radio station sa Dibok, Cebu!
4: 93.1 FM or your favorite music radio!
3: Mga ka-vibes, mauna ni!
5: Wala ko sa mood garon. Ano man ako kung sa mood garon nga manano.
3: Ano nun sa mga imong ilong day?
5: Hindi allergic rhinitis ko since last night. So
3: nag-isip ko ginawa. Na yung something sa tumoy sa imong ilong.
5: Ay, Ganesha, lahit po na siya.
3: Tagahan na problema sa imong ilong.
5: Tagahan mo problema sa ilong. Wala, basta dako kong ilong, dako po kong problema.
3: Oh mo, kaya buho nga nung dagang problema yung imong ilong.
5: Dako siya space?
3: Dili.
5: Kaya naman?
3: Disappointed.
5: Kasi mas disappointed na mo ni Kwan.
3: Ah?
5: Miss Bracket.
3: Ah, ay, pangamong.
5: Tawag na ako. Kaya para pampalubag loob na akong karong adlawa.
3: Muna siya opposite sa taliyot yung ilong. Pointed, disappointed.
5: Grabe sa taliyotiw niya, angko. Antara sa taliyotiw.
3: Oh, di ba ko yun, mga ilong at taliyotiw, no?
5: Gabi na.
3: Ano ka na morag witch?
5: Oo,
3: no? Oh. Ayan ako. Muna gitawag nga ang tanan. Bagay-bagay ramad yun na Ate Bay.
5: Di get perfect ang kalibutan.
3: Oh, feeling ako Ate Bay kung taas po ang ilong.
5: Dili po,
3: dili ka bagay, dili. Dili ka morag si Raisa.
5: Mo ko si Liza.
3: Ha?
5: Di ko si Raisa, si Liza ko.
3: Lisa.
5: Lisa. Oh, Lisa. Po na, Lisa.
3: Lisa sa ulo.
5: Lisa sa ulo. Nalisa yung
3: mukha. Anyway, good morning, mga kabayos. Adlaw karon
5: nga.
3: Martes, today is September 8, 2026, mga kabayos. Ayan, no. Daghan kayo mga nahitabo sa atong...
5: Dami.
3: Nasod, mga kabayos. No? Sugda na to sa pag-usbaw na sa depresyo sa petroleum products. May tag nakatubil mo last night, no? Ako wadyo ko nakatubil last night.
5: Kayo, ganyan ang mga gasolinahan gabi.
3: Yes, kay dako-dako no, 5 pesos.
5: 4 pesos and 69 centavos.
3: Sa gasolina, sa diesel.
5: Diesel kay 5 pesos og 18.
3: Oh, labi na ang diesel, no? Mas dako ang diesel. The explanation why diesel is ang pinakabarat. Pinakamahal. Kay mo man sad good na siya ang pinaka-in-demand nga fuel in terms of kanang may gira-gira. Ano ba, di ba? Ka-remember mo pag gira sa Ukraine, mahal kayong diesel pag sugod sa gira sa Ukraine because syempre diesel operated man na usually ang mga military vehicles so taas ang demand. No.
5: Ang gasolina para sa kay mga motor, mga ginagawa.
3: Oh, ni actually Ate Bay, kana magong makuha na to nga let's say fuel, no?
5: Mm-mm.
3: Kanang gikan sa yuta, no? Kanang fuel, ito ko oil.
5: Mm-mm.
3: Oil. When you refine the oil, there are different processes and procedures.
5: Mm-mm.
3: Oh, so ang ini-refine ni mo na daghan kag makuha ana. Oh, ang actually ang pinaka last ana Ate Bay, that is the compound material for plastic.
5: Ooh.
3: Oh, ang pinakatumoy na jud ana, pwede nimo na siyang gamiton as the startup or compound material para mahimo kag plastic.
5: Wow.
3: Ang pinakauna nimo makuha ana is kanang LNG. Liquefied natural gas then LPG. Tapos daghan na mga gases and then gasolina and then eventually diesel.
5: Mo
3: na siyang murag kaya magkuha maguna to gikan sa yuta is crude oil.
5: Oo.
3: So dili na siya pwede nimo itubil dayon, no? Oh, di ba laho? So, ang ending ana basta tapos apil sa stages ana din makakuha kag diesel and then katunad yung bunker oil kana gamiton sa mga barko.
5: Oh,
3: ay ana so kasi klase na siya.
5: So daghan gid pa maayo
3: kuno. Oh, daghan kang makuha gikan
5: proseso.
3: Sa proseso. Oo, no. So ana na siya nga. Pen mo na mas ang diesel medyo taas po ng processing, no? So mao na nga medyo
5: mas mahal
3: yun. Mahal. So lahi na pero kanang mga LPG, LNG gigan gihapon na sa oil nga makuha na to kanang crude oil. I-refiner na siya, isulod na siya sa refinery.
5: Oh, refinery.
3: Oh, ano na siya, tibay. Oh, di ba nahiso man taan? Mahal mo kong gasolina ron. Ano yun na, no?
5: Lagi ba, para gaslighting siya ba nga? Ah, sige, maoring mahal. Kaya grabe din ang process di ay para makakuha tao.
3: Pero
5: sige,
3: it's not supposed to be that expensive. No. Kaya,
5: kailan ba ang pinakabaratong gasolina?
3: Pipili pinakabaratong ang gasolina na abdan ni mo.
5: 40?
3: Kanang nakamat mo na kag. Aware na ka, oh.
5: 48?
3: Ha?
5: Di kay ako since I'm a commuter, di kay ko kuan gid og kanang presyo sa gasolina. Ang ako

0: is kung pila ang presyo sa plate.
1: Ah, so, okay. Pinakabaratong plate mo na abdan?
0: 6 pesos.
1: Ah, okay. 6 pesos. Oh. Ako, pinakabaratong na abdan ako, 350.
0: 350, oh. Oh,
1: sa sambuang
0: na to. Sa edad na to. Good oh. Man na, oh. 350, oh. Meaning, o saan na nga year?
1: 350, 1998, 1999. Mm. Or like early 2000s. Okay, remember ko sa una, kanang 3 pesos and 50 centavos.
0: Kasi mo na?
1: Sa Sambuanga. Dito, dito man ko nag-elementary.
0: Nag-elementary.
1: Oh, sa IS.
0: International school?
1: Hindi. Elementary school.
0: Ay mo. Abi mo na akong international mo din. Bogo ka mag-English. Elementary di on.
1: Elementary school. You know, so,
0: pero sa Cebu?
1: Sa Cebu, wano kay sa Cebu marag 7 at ako naabdan.
0: 7?
1: 7, oo.
0: Fair enough. Oo.
1: So, kuna, 350 sa una na kay 7, makalibre na kapuliti. No. Diba?
0: So, lakay gusto nga nga ever bought chok. Alibrihan ti kaubanti.
1: Hindi na yun to yung kauban na mo sa church, nakasakay na ako. Mm. O niya, na ako yung 7 pesos, librihan unta na ako. Pero magwang na siya na ako, college na siya. Niya, ako imagine elementary pa ako yung mga libri.
0: Grabe, grabe na. Grabe na mo. Self-awareness and social awareness. Oy.
1: Hindi kay chicks man.
0: Ay! Elementary ha, elementary ha, betang college mauna.
1: Elementary sa mauna ano,
0: 350 grabe.
1: Tapos mo. Ang I remember ang litros gasolina ato 15 pesos ang diesel.
0: Wow.
1: 15 pesos ang diesel.
0: Grabe.
1: Tapos siguro ang gasolina ay ang gasolina nasa mga 20 30 plus yata.
0: Sana oh, no. So 5 ka litro 100 ka pin lang ka.
1: Oh, so karon mga ka-vibes ta kay Lid Fernando. Labi na itong panahon kato yung pagsugod ng Ingles sa Irano 114 ang litro sa diesel. Sos Maria.
0: Muna nga karang murag mahayahayod karang ang kaon kadalanan.
1: Mm.
0: Basta mahal ang gasolina. Pero ah, nagay po yung uban tato. Gino eh.
1: Ay, nagay po na. Uban ganyan mag-hoard, no?
0: Oo. Mga hangul. Mag-hoard mo dira.
1: Maudyod.
0: Nasa'y budget.
1: O niya bitag mo barato nagkalit. Ang saan mo na yun, Aron?
0: Maudyod.
1: Anyway, 9:32 na itong oras, mga ka-vibes. Lain pang nahitabo, gahapong adlaw, ano, syempre, no, unod sa mga balita, mga ka-vibes, ang hingpit nga pagdakop, no, ni former Speaker Martin Romualdez. And you know what, Ate Bay, there's one thing that I can conclude from what happened.
0: Mm-hmm.
1: Wadyo'y katagbawan ng mga Pinoy.
0: Wala nga naman.
1: Sabo ka, Ate Bay, kung dili dakpon, muingon nga dapat dakpon. O dakpon, muingon nga drama ra. O, sama niyo gusto ninyo? Gidakop na, o. Oh. So man day gusto ninyo, di ba?
0: Scripted kuno, scripted ang pagdakop, scripted.
1: So man day gusto ninyo. Kumuingon mo nga, dili dakpon amo, o di maguna siya madakop kay protektado, maguna siya sa administrasyon, nya. Nagkaroon ginakop na, ay scripted man na. O sa man yun?
0: Huwag ganyan ako mga pirmi makita sa kamo lang. Hindi ka ko gano'ng magbalo sa social media.
1: Pagkakita na ako, tanaw ko sa comment. Maybe I was thinking, ay finally nadakpan. Maybe nainay-uban, no?
0: At least, diba?
1: Made sense, mga. Okay, at least karon tanaw na to kung angay ba d'yong manubag.
0: Fair, good. Ay, administration.
1: Ano ba? Karon nga gidakpan na, nakitaan sa ombudsman nga na probable cause to file a, that's why there is a warrant of arrest. That's why they filed the case, no? And unbailable ang plunder.
0: Yes.
1: Worth how many billion? 7 billion, diba?
0: 7.4 billion.
1: Oh.
0: Tungod siya sa kuan.
1: So, ang mindset ba, no? If tarong lang kang individual, yung mindset, okay, let's see, tanaw na to kung mag-guilty bag yun. Kaya, kung ano man na siya, litisyo na naman, di man nabot pasabot na ginakop, na guilty na da yun ka.
0: Maugin na ako sabot sa, I think, ang need i-debunk yun neto ni Jake Kimita, especially ka mo nga, nag-study ng law, daghan kayo nga, magmadakpan, guilty da yun.
1: Oh, because, when you say magmadakpan ka, that means there's probable cause against you and the crime of plunder is unbailable. So,
0: natay
1: gitawag nga ka nang i-detain sa ka prior to hearing your case. No? Muna gitawag nga detention prisoner. Then, napoy prisoner serving sentence. Doon man natin, babe. No, ka nang detention prisoner, gipriso ka because your case is being heard.
0: Okay.
1: Now, if your case is bailable, you can post bail for your temporary release. Na if ni post kag bail, dilibot pasabot nga gawas no na ka.
0: True. Free
1: because
0: na ka.
1: Because, i-hear gihapon ni mong kaso ug ma-found out nga guilty ka, ma-preso yun ka. Ano ba nga mindset ba, no?
0: Yes.
1: I think we need to clarify that to everyone.
0: Oo. Kaya think mo na ang pinakausa sa most common misconception of Filipinos.
1: Yes. O,
0: about
1: diba?
0: Madakpan.
1: O, madakpan. O, niya, na, o, nadakpan siya. Oh, nakagawas. Ah, kortahan man good. Gibayaran niya ang mga polis.
0: Tinoon.
1: Sayop. No?
0: Wala mo kailang bail.
1: Oo. Ang bail is for temporary release only.
0: Yes.
1: It's not payment para makagawas ka for good.
0: Mm-hmm. And not all cases and DJ Kimiat are bailable.
1: Yes. Oh, kining plunder, non-bailable man is. So for sure, di ni makabail si former speaker Metro Molde. Mm-hmm. So, mapriso na yun ni. O karon nasa ospital, di ba? O, mm-hmm. na to, ma-find out nga, okay na siya, goods na siya. O, di ba? So, mapriso siya. Like, same with the booking procedures of Senator Rodante Marcoleta.
0: Yes.
1: O, so, dapat na itong mindset na ni, atan-aw na to kung tinuod ba yun ni. Let's wait for the hearing of the case.
0: Yes.
1: O, di ba? Anak, sa Sandigan Bayan.
0: Dilikay?
1: Dilikay mo, ha, drama na sad na. Unang unsa naman yung gusto ninyo.
0: Ito, mo kita sa mga comment. Hiloki, kuhan pa, sir. Mulya, drama na yan.
1: Drama rana, script.
0: Huwag may katagbawa. Asa man contentment? Asa man yung level of contentment?
1: Feeling na ako mo dyan na huwag katagbawa ni mga Pinoy. Yung saman yung gusto ninyo. Kundi man, sila ang stubborn.
0: Yes. Sila ang stubborn. Sila, pinaka-tower sila talaga.
1: Oh, di ba, no?
0: Napunta yung mga comments ka nang, uy, nga wala pa mananatay. Yun mo nga yung anak, bitaw.
1: Ay, ba't isan kayo na?
0: Grabe na kayo yung mga ill wishes of towards other people.
1: Like, when you wish something ill against person, it might even happen against you.
0: Oh, it's a reflection of your personality.
1: Let's, ako para sa ako, let's still trust the process.
0: Oo.
1: You know, that's why there are lawyers in both sides. Mm-hmm. No? Na lawyers nga pro-DDS, na apoy pro-administration, na apoy lawyers nga in between, you know. But let's trust the process. There is a process. There is a law. There's
0: no one above the law.
1: There's a Supreme Court. Naaman yun tayo proseso. Ato nang saligan, no? Okay, dili na magsilbi ng sige na lang tang naas atong opinion. No.
0: Ya feeling yung permit mo sakto. No. Or ya og inyo og karang atbangan inyo ang opinion permit niyo feeling niyo sila sa iyo.
1: So ako para sa ako ano, karon nga nadak pa na. Ako para sa ako ano Ate Bay.
0: Yes.
1: If you're a supporter of someone even kaling kang Vice President Sara Duterte, if they say example, gilite siya karon ng impeachment.
0: Mm.
1: If you're really a supporter and you believe that person is really innocent, you should be excited for these opportunities to debunk and prove them wrong.
0: Yes.
1: Diba? Diba? Kung ikaw mismo ni suporta ka sa usa ka tawo kay kahibaw ka limpyo gyud na siya, wa gyud. Ning opportunity this opportunity nindot ka ini kay para ipanaw na ko sa inyo ha nga limpyo yun kuwa ako'y gibuhat nga sa iyo. Di ba dapat tingon ana? Natong tanawon karon if ma-prove ba ni former speaker Martin Romualdez nga kung siya nabot nga sa kay matud pa niya. Gikuan siya di ba kanang murag ipiit siya
0: ning administration
1: sacrificial lamb. So tanawon na to. O kinsa man na kung unsa niya pag-prove. Okay, now if maingon na Sandigan Bayan na guilty, well guilty. Let's trust the process.
0: Ano
1: na yun na Ate Bay?
0: Let it be. Ano na ito? I think kana po siguro DJ Kimet ang mga Pilipino karon tungod siguro kay natay mga biases ba. Kasi dapat wala gani no.
1: Oh, dapat na. Dapat pro Philippines, dili ta pro politician.
0: Dapat law ang ato ang saligan, dili kay kung kinsa ato ang gi-look up sa politician. No, so kay dapat mo salig ta sa proseso mga kababayan.
1: So kana mo jud inud sa balita karon, dito jud ako na realize nga wadyo tay katagbawan.
0: Wala.
1: Kaya bisag unsan na lang yun, ay yun tayo ikasulti.
0: Mauna nga, dagan din daw itang mahitabo sa kalibutan tungkol kaya mga tao wala yung katagbawan.
1: Oo, kaya bawa ka na, ka-remember noon ko sa discussion ni Judge Diga hapon, nag-discuss siya arbitrary detention. Okay, for example.
0: Kasi arbitrary detention, kanang
1: dak,
0: DJ.
1: Kanang dakpon ka without any warrant of arrest, pero wala ka gifailan o kaso.
0: But is it allowed?
1: Pwede, naaman na yung magitawag ng warrantless arrest. For example, kanang caught in flagrante delicto, kanang gitawag na tong caught in the act.
0: Okay.
1: Or hot pursuit operation. Diba? For example, naigipatay tapos na inakiyong niya siya inipatay, so ipangita ka, hot pursuit operation na, no? Pero there are like, for example, kining by-bust operations.
0: Okay.
1: Di ba? So by-bust operation is in the guise also of caught in flagrante delicto or caught in the act. Kaya syempre ni-transact good ka sa drug lord, sa buyer drug pusher kunuhay, napa-asif ka nga police, so nasagpan mo nga na maligya yung drugs. Di ba? So if ever madakpan ka without any warrant of arrest, naaray certain period of hours, 8, 16, and 20, 36, 8, sorry, 6, 18, and 36 yata eh, I forgot, no? Amalia, 8, 16, and 18, and 36 hours, depende sa gravity sa imong offense, nga dapat ma-filean kag kaso. Tapos, i-go through kag inquest proceedings.
0: Inquest.
1: Ang inquest proceedings naman, dito na sa fiscal's office, sa prosecutor's office, to determine kung ang pagdakop ba sa imo ha without any warrant of arrest is valid. Kung baga naabay grounds. O, niya karoon, niya na si Judge D. O, sa kining mga tao, dapat i-educate Jude. Kaya nga, palanitan, nangulata. So, slight physical injuries. Ano na, di ba? So, kanang less serious or less grave offense. Ano, so, i-inquest na. Kaya pag-inquest, ningon ang prosecutor nga, oh, sayo pa ka ng invalid ang imong warrant sa arrest sa gibuhian. So, may mga tao, ah, waragot, gibuhian? Oh, di ba? Pero sa may buhaton na Ate Bay, if na, Jud, if buhian ka after inquest because of an invalid warrantless arrest, i-proceed na siya to preliminary investigation within 60 days.
0: Imbestigahan
1: hangtod sa maisyuhan o warrant of arrest.
0: Ooh.
1: Kung makitaan o probable cause or kining prima facie
0: evidence. So gawas nun to siya.
1: Gawas nun sa to siya. O niya karon, pananitan karon gi-preliminary investigation. O niya, napamatud-an nga guilt na naadyo probable cause or kanang prima facie evidence of uncertainty of conviction. O, issue ng warrant of arrest. Dakpon, mo ano po siya? Awara, gibuhuyan ninyo karon. Dakpon na sa ninyo. Awara.
0: Di ba? O sarin, pero that tayo? Is, 1, 2, 3?
1: Pero
0: 1, 2,
1: that is the process. Atong klaruhon muna yung proseso. Di man ka pwedeng dakpon nga dili dai siya, dili siya lawful.
0: Kung saan mo nagamit sa law kung ato siyang i-bend just because mo ato ang gusto.
1: Usahay, ang layman's layman or bisag ordinaryo nga tao, dili ka gets ba? Usahay, no? Okay, syempre, medyo technical man yun na siya. Pero we want everyone, in a simple way lang ba nga, para at least makagets po mo nga, amaw day ingon ana ang
0: proseso. Naatay mga balaot na kinalang sundon. And it's because it's gone ba? Humanitarian siya nga
1: kuhan. Actually, that's the reason why. Because nga, no, kung dakpon ka without any valid reason, panitan, imong warrantless arrest invalid ay di ba but pasabot ana that is a violation of your right that's a violation of article 3 of the constitution or bill of rights
0: diba?
1: No
0: yes.
1: So against warrantless arrest
0: kind of
1: diba? So indot kayo na siya mga kababes nga ato nang una-unaon nga mao ding buian sa
0: yes
1: kay ngano ang pag-arrest sa iha do bisan pag mingutang shagyo ni patay kay ibo kita jud ka mismo unya pag-abot sa pinsa sa office kay wala man jud nga kawag igong ebidensya di ba so buian sa jud siya. Mukhang daw kong preliminary investigation para masuta yun ang ebidensya. I-add nga to sa kuan, sa piskalya, o i-apply mo file o complaint nga to sa korte, ang korte mo issue warrant of arrest ay hapadakpon. Karon kung niikyas na siya, di wanted. Ganun lang. Diba?
0: Familiar.
1: Diba? Anargyod na mga ka-vibes, no? O pero kining warrant sa arrest, Ate Bay, kina muna, kinahanglan, kuan man good ni siya, Ate Bay, kinahanglan nga ang pulis, ang fiscal, manarbaho yun sila. Kaya para let's say, warrantless arrest, dapat mangita ang katong ni Dacom, dapat makakita siya ebidensya, igong ebidensya, para i-prove nga to sa inquest nga valid ang warrantless arrest. Okay, di ba na pwede nga, dakpo ng tika, kay pulis ko, wow, kay pakiyon sa ebidensya, bas dakpo ng tika, the violation na sa imong katong.
0: Pero fire, ikaw mismo na asa, nga sitwasyon ganahan, baka.
1: Oh, di ba, diba? Mo lagi na, everything is funny not unless it happens to you.
0: Kaya diba? Empathy ba?
1: This is also the kuan katubitaong panahon sa war on drugs daghang mga nireklamong gidakop sila unya dili tarong inquest proceedings di ba nya ang mga ebidensya fabricated pwede held liable ang pulis ana di ba so ana ra gyud unta tama ka ba follow lang dito sa proseso ba
0: yes.
1: Di ba okay and I think no sa bagay kini magud nga mga discussion at debate di man yun nimo ni ma samtantana na unless you really study it, di ba? Okay, criminal procedure man ni siya, di ba? Meaning ana, no?
0: But I think the basic information you need to know about law and kaya mga pagdakop, I think it's very accessible na po. Siguro, use your resources.
1: Di kinahanglan po siguro para sa ako. Kinahanglan na ito blue na siguro maybe sa senior high.
0: Yes!
1: Na basic lang ba?
0: Para aware sila.
1: Ani ang pamaagi, para aware mo.
0: Oo. Kaya mostly po sa mga kabataan, unang karon DJ Kimet, more on ka nang rely lang sa social media, comments and opinion, very opinionated ang mga kamatanunan karon. But I think masinot na nga na ay unod, sakto and true ang ato ang mga
1: opinion. Undanon, niya na-adjoy basihan.
0: Yes, diba? Dili lang kay empty bottles lang per me ba?
1: Oh, diba empty can? Because empty can makes loud noise.
0: Nice,
1: you know. Anagin na mga ka-vibes. Now, hopefully, it is something that, kinahang na itong pamalandungan para masabtan po na ito. Binakaroon, no? Nga, dahil kayo mga ipangdakop karon sa pamaylain.
0: Si Vice President, di ba, naka-bail.
1: Si Vice President Sara Duterte, na-issues, naka-bail siya. Kaya nga, no, bailable man ang kanang grave threats. O, ba't pasabot gawas nun siya?
0: Yes.
1: O, is the Vice President immune from suit? No. Only the President is. Di ba? So, muna, mga ka-vibes. Again, these kining mga kuan, kining mga impormasyon, no? If ever man gani, imamadungga na sa ordinaryong tao ba? Kulang medyo gubot dahil yun. Labi na if you're really a supporter of that person. Diba? Medyo, kuan dahil yun.
0: Such
1: as
0: like your biases punta, no?
1: So, ano? So, pero kinahanglan niya, mahatagan ni siya igong, kuan, igong panahon o igong diskusyon, no? Muna, mangutana bitaw na ako, ana-ana, sa may opinion man, I will always say, no, there's always a right forum for
0: yes.
1: that.
0: Yes.
1: O dili ta mangutan og politiko sa politika nga pangutan na sa bedtime stories ha.
0: Yes. Wa ka magsakay kag jeep. Mo una na usa sa ko mga pet peeve, I think mo na na jud koy. Thank you so much Gabriel sa pa headset or pa ko headphones. I think mo na usa sa reason nga hindi ko ganahan kayo mag-commute. Kay na ay nabitay right places for everything ba. Pero kung magsturya mo sa jeep, public places and then maka-create na noon mo og kanang conversation o argument na yes. Inappropriate ang lugar. No? Kaya dagag mga ingon na gusto mo divulge o mga information, gusto mo appeal. So I think kana sa
1: kana padyong, kana padyong, like manabi nga ka ng dahupig tingog, no? Oh, kamusta naman ka diha? Kaya ano, nagbulag man mo?
0: Kaya mo patala kung kwarta ha? Kaya mo kayo negosyo?
1: Oh, kana.
0: Sana
1: oh, all! Ako nang, ako nang ipapalawan, oh! Muna siya ang kuan. Muna siya ang kuan code. Oh, ZEW.
0: Okay, okay. Isuwat ko na, be. Oo.
1: Ay, naman.
0: Ano, no? Etiket ba?
1: Oh, 9:46 na itong oras, mga ka-vibes. And, well, we'll take a very quick break. Inigbalik na ito, mga ka-vibes, no? Ay, lain na pong vibes ng programa. Ayaw mo ba, wali ang mga ka-vibes. Stay put lang mo. Ayaw glihok, ayaw hawa, ayaw ginhawa. Ayaw ginhawa lang sa... Ayaw siya ni ginhawa. Ubalik pa ang...
0: Kalandrakas!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, alas 9:47 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagugot ba ang una-una?
6: Nagkagugot ba ang una-una?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: To the show, it is now exactly 9:48 and you're listening to your favorite radio station here in Cebu.
7: 93.1 FMR, your favorite music radio.
3: Kavives, Mo Nane. And together with me is the one and only Adebe.
7: What up, what up, what up?
3: Don't cough on the microphone.
7: Miss Rika.
3: Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:48 sa itong oras, mga ka-vibes. By the way, Ate Biha, karong adlawa di hai is kuano is International Literacy Day.
7: Ooh.
3: And you know, gunner the day sa siguro Ate Biha, information is unavailable sa panahon
7: yes.
3: Karong.
7: It's very convenient for us to access information. Ang katapulan lang yun. O knowing where to go.
3: Yes, no, murag na ang impormasyon di sa inyo. Ang importante lang ang kakugi sa pag-consume sa information and what information to consume.
7: Yes, and to also check the sources.
3: Oo, ka na.
7: Reliable.
3: Atong sutaon kung sakto ba ng impormasyon. Munang dangerous ka ining mga fake news and kining mga, let's say, mga influencers or vloggers nga mapakatap og sayop nga impormasyon.
7: Yes, because dali man pod mo to ang mga katawahan kung usay ihatag
3: na labi na kining AI.
7: Mm-mm.
3: Oh, so sabi na ka ng inyong mga auntie, inyong mga luluglula, makita ang video na i-dragon. Na dragon nga ni Bugwag o Gayong. So, wala, tinood yun din ang dragon dong. AI in taon na AI. Diba? So, that's why AI is dangerous.
7: Yes.
3: In a world where literacy is not that high pa. No? Okay, di man yun ka makadistinguish siya tinood or dili.
7: Tina fire.
3: Mm-mm.
7: I think mo na angay po dapat ito lupot siguro na especially karon DJ Kimet nga AI has been used widely na gyud no worldwide. I think importante po nga i-appeal na siya sa school at least balakbitan ka diyon pa no nga. Let's differentiate unsay AI unsay now sa AI unsay dili now sa AI.
3: Oh, nya pananitan mo bitaw ning kinsa may nang adik ron aning mga AI nga teleserye, di ba? Atong mga nanay, atong mga ante, atong mga uncle ug mga lola.
7: Oh, shout out to ning mama.
3: Nangaon ikaw kung sumay sa tisa dito ilang Timerns sumay sa tisa ni Timerns ba na igatan ako dito AI nga drama. Oh,
7: mahog pagit sila nung no? Sa klaro kay ka klaro kay ba wa magay na kada mao ilang action diri ang kamot na diri pagkatawtaw dala po diri
3: ilad jud ba
7: diba kay katungod lagi sa kanang ang topic
3: story.
7: Tabit
3: oh, diba?
7: From dato na himong pobre mo may ma catch sa atay sa mga Filipinos
3: no.
7: So I think mao na mga tawo addict gyud og AI movies and series
3: but then again makaiba yun ta dapat no kung unsa jud ang ituohan unsa dili
7: no? So it's very important
3: determine no ana gyud na mga vibes. All right sa anyway padayon ta 9:51 atong oras mga ka-vibes and karon sa day Ate Bay no it's also what we called Actors Day.
7: Actors Day.
3: Oh, are you into acting?
7: High school, yes.
3: Oh, ako sa na I'm into acting.
7: I'm into acting. Acting na wala kang pera pero meron pala.
3: Hindi, acting ang ganahan ko niya bisag di yun.
7: Oh my God.
3: Joke.
7: Paano siya away ka ng civilization? Dili away, dili.
3: Socially ko lang ka, no?
7: Socially climber?
3: Social acting.
7: Social actor.
3: Ano yung kinahanglan yun mong mag-coexist lang, no?
7: Oo. Oh,
3: you need to, you don't have to hate the person just because di ka ganahan niya. Di
7: man
3: pwede nga dapat imo siyang, labi nagkauban mo sa trabaho.
7: Oo.
3: No? Di ka ganahan niya.
7: Pero doon ka, di ka ganahan ako?
3: Ha?
7: Di ka ganahan ako?
8: Che.
7: So, ero? Excuse me?
3: Hey, Joe. No, like, for example, kaubanin mo sa trabaho, no, di ka ganahan niya. You don't have to like everyone.
7: To the fire. Diba? Ako na kay first-hand experience, ano, isa yun ako mo. No, kay first-hand experience,
3: okay, sige, ano, recite.
7: Kuan ka lang na.
3: Classy yarn.
7: O, na, isa ko sa kong gamot. Kaya na ako eh. First time na ko na experience na siya because again tungod siguro kay ako kay mo follow my gigog proper ko ano sa work ethics no pero na gay mga personal stuff ba nga I had to address it so it wasn't really personal tungod kay nag-away me pero I had to remind him of something outside of work and na siguro with all due respect I'm messaging you not as a trainer not as part of the leadership or management but as a person so minana jud ko niya and then after that wala siya ni reply gi-block ko niya pero we're working on the same office.
3: Pero it doesn't have to mean niya dapat close ka, yung muntan na.
7: So after ako,
3: okay man siya. Okay man.
7: Pagkada na pag ko, hi, ana. Pero, I mean, inside the workplace, we're working
3: professional.
7: Together.
3: Okay lang man nga close diba? Mo. No? Pero if di yun madala nga close mo tanan, I just need to be professional.
7: Okay, you don't have to be friends with everybody. You're working not to be friends with everybody.
3: Pwede man nga, di mo friends lovers mo tanan.
7: Ay, habatay. No. To office ay, romance.
3: Anyway, it is now exactly 9:53. Di ka, ana, panitan ka ng pero wala ka nakatry na kauyab
7: ko. Wala na kauyab pero nakatry ko nga kipanguyaban or ni first mo.
3: So bawalan ni mo, palitan ka ng mga team ni mo, magkauyab sila.
7: Baka team na ko. I don't mind them.
3: Okay.
7: Pero kung ako personally ba, dili na ko preference makauyab. Gusto ko nga ako yung personal space inside workplace.
3: Para sa workplace, pwede na kaigat-igat, no?
7: Hoy! Laman na sila yung moto nga lahiyang uyab sa office, lahiyang uyab sa kuan.
3: Sila ay ka na.
7: Ayaw mo na ah.
3: Oh, diba? Oh.
7: Ayaw mo na.
3: Lahiyang uyab sa balay niya, lahiyang uyab sa opisina.
7: Oo, natin sila kitawag ko karang work wife, work husband, may ngunan.
3: Kalapad.
7: Nangaog mo!
3: Padayon na ninyo na, lami mang kaha.
7: Ay, my God.
3: 9:53 na ate, bae. Okay, oras na para sa atong game. Are you ready?
7: What is the concept? Kabaw ka, wala na akong adik ka rin ko. Taga, uli na akong, saan na pong topic na
3: okay. Mga kuan? Okay, ang atong kuan karon, ang atong dula karon. Ay,
7: ano
3: gusto nyo? Oo, atong sayo nun.
7: Sayo nun.
3: Mga scientific names. Joke ra. Okay, game. Magngalan ta karon.
7: Hala, sige.
3: Ngalan sa mga Asian countries. Asian countries. Habi kayo mo ato ang Egypt?
7: Pwede countries na lang. Countries na lang in general.
3: Ayaw, Asia ra.
7: Dili ko sure sa ako ang kuon.
3: Mahutdan ta.
7: Geography.
3: Dugay kayo ta mahuman.
7: Dili lang ita mahutdan. Promise kayo mental black man ta.
3: Dili ko mental black man.
7: Asia ra. Ay, ikaw
3: na. Asia ra ta.
7: Wala, dili ko sure sa ako geography.
3: Ako si Philippines. Philippines ko.
7: Ako si Japan.
3: Ako si South Korea.
7: Ako si Malaysia.
3: Ako, asa?

0: Leisha.
1: Mano, ako! Nasulti kong Malaysia!
2: Uy!
1: Nasulti kong Malaysia!
2: Wala na!
1: Nasulti na kabalik na ka!
2: Abikin!
1: Abikin! Never again! Ayan, nasulti ko!
2: Human na dayon!
1: Human na dayon! Alam ito ako ni mo, countries na lang around the world!
2: Hindi na ako pwede na ito, Elisa!
1: Sige, usama ni mo ha! Wala
2: pa ganit kaihap o number 3. Ako si Cambodia.
1: Ako si Vietnam.
2: Ako si Iran o Middle East, South East.
1: Ako si Middle East.
2: Oh, Middle East. Ano ang Middle East? Asia man na.
1: Ako si Thailand.
2: Ako si Iraq.
1: Ganun gusto ko gubot, pero may. Ako si

0: Egypt.
1: Uy, Egypt din. Hindi na siya Egypt. Uy, Africa na ng Egypt.
0: Africa na ng Egypt? Re. Dubai. O saan Dubai?
1: UAE. UAE. Na re. Ito.
0: Naku, mga ka. Hindi ko magkahilom doon. Shucks.
1: Wow. Ulo. Uy, kudaghan pag nasa.
0: Ako pa,
1: ka na mga stan. Asia na.
0: Ah, Kazakhstan.
1: Kazakhstan. Turkmenistan. Pakistan.
0: Mga Pakistan.
1: Oh, ah. Afghanistan.
0: Oh,
1: Uzbekistan.
0: Wala ka na Uzbekistan. Nakakoy na inom duman. Nakalimut ko sa country.
1: Southeast Asia, gani daghan pa kayo?
0: Di kumayag jug geography.
1: Myanmar. Oh. Myanmar, Sri Lanka. Oh, knock-knock.
0: Who's there?
1: Sri Lanka.
0: Sri Lanka, who?
1: Sri Lanka sa mundong ito.
0: Rest in peace, ito sa naganda palihog lang.
1: Ting tuwa ng magulang mo.
0: At ang tanong niya,
1: ang kamay nila, ang iyong ilaw. Tanggal ang kuku, tanggal ang kuku, tanggal ang kuku.
0: Kit-kit yung agog ko pangalan sa ilaw.
1: Kit-kit ug kuku.
0: Kit-kit ug kuku. Ako lang, kit-kit ug kuku. Karoon ka lang yung pasito. Unsa pa. Ako ba yung ganahan niya? Kuan kay features kay Asian yun.
1: Oh, di ba? For example, sa mga
0: China, Singapore, Malaysia,
1: Indonesia,
0: Kong,
1: Malaysia,
0: Vietnam,
1: oh, Thailand, oh, Myanmar, Cambodia.
0: Oh, doon sa Malaysia.
1: Tapos North South Korea.
0: Oo.
1: Osaka, Japan.
0: Japan.
1: Oh, Duha ka Japan.
0: Tulo ka Japan.
1: Kuan. Southeast Asia ka na. China, Hong Kong, Macau, India, Pakistan, Canada, Sri Lanka,
0: sa Middle East,
1: Qatar, Jordan.
0: Okay. Jordan? Okay.
1: Jordan, yeah, Qatar. Qatar man, liloan, ana. Qatar, Jordan, UAE, Bahrain.
0: Bahrain. Okay, makes sense, Bahrain. I'll give Bahrain.
1: Saudi Arabia.
0: UAE, no?
1: Lahi po ng UAE, lahi po ng Saudi Arabia.
0: Yeah. Dubai, no? Mga ng UAE. Sayang.
1: Sa pilaing country sa kwan ba? Mag-search tabi.
0: Hindi ko ano, Saudi Asian. Actually, na-shock ko before ang India kay Asia. Di ay.
1: Asia na siya.
0: Ako ang mga before kay ba sa Asian, kay most of the time, yung features kay Inchik.
1: Uy, dili, uy. Namatay itawag nga Middle East.
0: Yes. Oh. So, ano nga ko, ay, okay.
1: Armenia, Azerbaijan, Bangladesh. Na deskilid. Brunei. Brunei. Bhutan.
0: Bhutan. Oy, nandoon na si Catherine Bernardo ng Bhutan.
1: Wala ang Cyprus di ay Asia din
0: siya. Oh, really?
1: Di ba?
0: Cyprus, okay. Na-cover pala na mo ang Cyprus sa mo ang account.
1: Ay, sorry, di na siya Cyprus din. United Nations din yung kita na. Countries in Asia, sorry. Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan.
0: Kaya Azerbaijan, mayo kumaluan na.
1: Georgia. India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel. Japan, Jordan, kasatan, Kuwait.
0: Kuwait, okay. I'll give Kuwait.
1: Kyrgyzstan.
0: Kana, wala lang kayo lang ng next.
1: Limtan.
0: Nalimtan ang
1: Kuratan. Kuratan.
0: Kita na ba sa wala sila doon? Malimtan, Kuratan.
1: Lebanon.
0: Masintabi po.
1: Kining Lebanon o Bangladesh, doon lang ni sila.
0: Yes. Bangladesh sa Comex.
1: Malaysia, Maldives, Mongolia.
0: Mongolia, yes. Anything. Sige, payaw-yaw, pakita ka country.
1: Nepal.
0: Dali, Nepal.
1: Oman.
0: Dali, Oman.
1: Pakistan, Palestine. Philippines,
0: dali.
1: Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan. Tajikistan. Daga nag-stan-stan, oy.
0: Philippine standard time.
1: Thailand, Timor-Leste. Turkey.
0: Timor-Leste. Ay, gano'n ko Timor-Leste.
1: Uzbekistan, Vietnam, Yemen. Yan ni last.
0: May last.
1: So, muna siya mga ka-vibes.
0: Kazakhstan, siguro ito kung bugnaw kayo.
1: Bugnaw kayo? Yung feelings. Ay, nako. Alas 10 punto na mga ka-vibes. Pindi na po siya, TV. They actually, yung inaanak na makadaog na magugka na anay kay anak na.
0: Dapat na atay ko ano, dapat na atay. Sige.
1: Na i-premio. Saan yung gising mo, Timoteo?
0: Pa, inhaler? Galayan yung ilong? Tablet na talang diri.
1: Naglayan yung ilong?
0: Naglayan ako ang kabuot.
1: Nag-line mong ilong o lain lang tapo ni
0: Ay, okay yung ilong. Ako ang ilong ang dinitan aon.
1: Di joke na ate, bay.
0: Okay, ragyod. Okay, ragyod. Wala lagi problema.
1: Ha?
0: Natanggap ko na.
1: Hindi, ah.
0: Ang ayuda. Uy! Sana all.
1: Bitaw, so mga allergies, uno na mga kabibes. Wala yung oras para sa itong programa. Patighog na tayo. Salamat mga kabibes. Yung pag-uba na mo. Karong adlaw, Martes. Hindi
0: pa ni Mama Mary today.
1: Yeah, oo.
0: Hindi Mama Mary. Ang tanan nga mama ato sa
1: Simala.
0: Simala. Oh, ang pink kayo na yung mga kabibes.
1: Tawag ani, kining crowded kaya Simala ron. No?
0: Through the fire. Yeah. Mm-hmm.
1: Anyway, mga kabibes, patighog na tayo. Salamat. Sinto City na lang 107 days to go. Woo-hoo! Before Merry Christmas, mga kabibes! Gikan diri sa inyong favorite radio station sa Cebu!
0: 93.1 FMR, your favorite music radio!
1: Mga kabibes, mauna ni
0: Merry Christmas!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-5 sa itong oras, LSG 7 na sa kabuntagon. O ganito mga nagunang balita, arong mga taknaa alang sa itong FMR Newsbreak. Misaka mga ka-5 sa mga Pinoy ngaway trabaho ni atong buwan sa Hulyo. Kinimatod sa details sa datos gikan sa PSA con Philippine Statistics Authority. Matod pa sa PSA mga ka-vibes, may abot sa 3.14 milyones ka mga Pinoy ang walay mga trabaho. Natong buwan sa Hulyo karon tuiga mga ka-vibes, mas taas kini itandi sa Hulyo sa samang bulan, Hulyo sa niadtong tuig 2025. Matod sa mga datos mga ka-vibes, kaniadtong tuig 2025, 2.59 million ra ka mga Pinoy ang walay trabaho. Itandi sad kini mga ka-vibes sa 4.7% nga walay trabaho sa buwan sa Abril. Samtang ang pagsaka mga ka-vibes sa buwan sa Hulyo anaa sa 6.0%. Base sa datos mga ka-vibes, misaka usab ang ihap sa mga walay trabaho ikan sa buwan sa Abril karong tuiga. Mo kini naglangkob mga ka-vibes sa mga nagunang balita aron matakna agikan sa FMR or alang sa FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugnas tong FMR News Break unyang alas 11 sa udto. Ini si DJ Kimiat ng Alagad aron magatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Pasko na mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:02 na ug nato mga nagunang balita aron mga taknaaalang sa atong FMR News Break. Gilauman mga ka-vibes nga mo improve na umarang-arang na ang supplies kuryente sa tibuok Visayas ug Mindanao karong bulan na kini matud pa mga ka-vibes ni Department of Energy Secretary Sharon Ganin tungod sa pagbalik na operasyon sa mga planta nga makatabang sa pagdugang sa kapasidad sa mga power grid na nagsige og balik-balik sa yellow og red alert. Sa Visayas mga ka-vibes, mibalik na sa operasyon itong Setyembre 5 ang Unit 1 sa Cebu Energy Development Corporation. Samtang gilauman nga mabalik sad ang Unit 1 sa Therma Visayas Incorporated sa Setyembre 15. Samtang ang Unit 3 sa Panay Energy Development Corporation gikatakdang ang mabalik sad sa ilang operasyon karong umaabot nga Oktubre 3. Base sa datos sa NGCP kon National Grid Corporation of the Philippines, naka-record og 26 ka yellow alert og 33 ka red alert ang Visayas grid sukad pa sa pagsugod sa tuig. Dugang suporta gilauman sa supply gikan pud sa Battery Energy Storage System kun BESS diin mokabat sa 253 megawatts ang kapasidad nga gitagana alang sa Visayas, padulong diri sa Cebu, Panay, Negros ug sa Leyte. Matod pa sa Department of Energy, ilang tumong ma-establish sa dayon ang Visayas grid pinaagi sa pagpasiga o pagpasiguli sa mga power plants o pagdugang sa backup capacity aron kalikayan na ang kakulang sa power supply sa tibuok Visayas. Pagbako ni naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR News Break. Ating inyo ang line pang FMR News Break kanyang hapon, kauban si Rico Mambo. Ingon na itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang Ka-Vibes sa Sansad sa Uto. Kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong Uto mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw.

0: Ania na ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan o labaw sa tanan, Lamiod!
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!
2: Mo-on na niya!

sa ito mga ka-vibes. Alas 11:16 na sa kauntuhon. Maayong odto, may pagpaniodtog, may pagandam sa pani. Odto mga ka-vibes, anian usap kita sa itong programa. Programa alas 11 hantod ala una ang programang naglagobo. Naglanog-lanog. Nagpaka-paka, nagbuto-buto, naguyog-uyog. Programa ang ka-vibes sad-sad sa odto nining adlaw nga Martes, pizza utso sa buwan sa Septiembre, mga ka-vibes. Oo, mag-uban-uban tahan to ala una. Volume yung radio niya, volume. O siyempre kung namin mga greetings o mga pa-shoutout niya ayaw mo kaulaw, e-text lang or itawag sa 0995-4720802. Siyempre ikaw ba niyong ubos ng alagad sa kahanginan? Wana joy lang lami oy. DJ's Bracket Live with the mix and live on the microphone. Bang, oy, maasong odto ni Mababards. Arin bat nga kinilaw, agoy ka lami ba? Dauman ako lami. Claro San Hontong family, maayong odto. Masong odto ni Junji Garciano, masong odto. And mayong odto DJ Sprocket, charot ko sa Light Ferris. Charot ko ni Boy Carlo ng Motorpool. Alright. Alas 11:18 na, hala, sige. Volume ang radio kaya ato ng ibunal.

lang sa ito mga ka-vibes, alas 11:25 na. Maayo pagtanaw sa live o pagpaminaw ni Jorlan Pumar Sitoy. Shout out sa kong asawa dili sa Cogon Compostela. And yung asawa nga si Carla Sitoy. O paniod to na kuno. And shout out ni King Rick Quinto sa shout out ni Jermo Tapasaw. And also to DJ Raven CMC. Maayong odto kaninyong

Naglanog-lanog tadi ha. And also maayong uto ni Nito Montejo, akong amigo. Maayong pagbuna, shoutout sa akong Montejo family, sa akong wife si Suzette, sa duha ka baby boy nga si Nico Siler and Sumi, o sa sityo na Bunturan, Barangay Alcoy, Barangay Alpaco, City of Naga, Cebu. Maayong uto. Of course, dili po mo absent ang atuang certified kabayb, Zunzun Misias. Ang perting lato sa iyahang sakyanain. Oo, shoutout po siyang kauban na si Marjon Lagaylay o si John Michael Kuna.

Naglanog-lanog punta diha sa may Mantayupan, Barile. May pagbaminaw ni John Bayutas. And shout out ni Papalitog Mama Sally sa may Sitio Mabuo, Barangay Adela. Poro.

Maayong pagpaminaw! Nila ni Ma'am Ping o Ma'am G na taga sa taga DOTR. Mayngod to ninyo diyan mga ma'am. Mayngod to po ni Agaw Cheryl Florentino diyan sa Maililuan. Mayngod to ni Magaw. Mayngod to ni Chris Perra sa Team Black Hook. Ha? Mayngod to.

ato mga kababs, alas 11:45 na. May pagsayo-sayo diha sa may Hanjin compound. Grabe yan, ang gawa sa may stipping, nagtambing-tambing, nagligid-ligid, nagbalitok-balitok. Nakaroon diha sila si Nip, si Sunny, si Nilo, si Jeffrey, si Daniel, si Tim Plaza, si Kaloy, si Sion, si Jumel, si Palacio, si Medes. O sa tanan mga silingan na niya, sa tanan mga silingan riya sa may gawas sa Hanjin compound nga naglano-glano po ng ilahang mga radyo. Ah, nag-battle of the radyo rin sa niya. Mayong-mayong-mayong o tanin yung tanayin. Naglano-glano na po dire sa Barangay Libagon, San Francisco, Leyte. Bunal!

Oras na ito mga ka-fam, sa las 11.52 na. Naglanog-lanog imong programa DJ diri sa Maramag Bukidnon. Kayungod to ninyong tanan. Oga, nag-uyog-uyog ako a auto. Huwag yun sa mananay mo, Dol. Idulog yun sa mananay mo. Imog giyug-yug. May pagpamina sa kong amigo niya, Carl Omega. A.K.A. Carl Omega Aerial. Huwag sa tanan member sa Cebu Drone Enthusiast. Mayong odd ka ninyong tanan. Bunal!

pasado, mga kababs, alas 11:57 na. May pagpaminog, may pagsayaw-sayaw sa mga taga HPG Force Multiplier. Nila ni Roadrunner, ni Rango, ni Danny, ni Vince, ni Niff, ni Sunny, ni Lyles, ni Janine, ni Bajoin, ni Gako, ni Darklin, Basilio, Medes, Gigi, Dario, Ryan, Junji, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, Scenario, Oga, especially ni Piscal. May ngutan nito na. Maayong pagpamina po. Shout out ko nila ni Konsihal Lourdes, Heidi, Mary Joyce, Yoshihiro. Oh, nag-road trip sila karoon. Alright. Maayong ngutan nyo tanan niya, ha? Maayong ngutan, bossing. Sa tanan mga kaubanan sa VIN or Vin Transport. Maayong ngutan kaninyong tanan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
5: Vibes, kabay! Kasama sa
6: oras na ito mga ka-vibes, on top na ganun, alas 12 sa kaudtohon.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni.
9: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line, lami on! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada.

5 na. Welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa programang Kavibe Sad sa Oto. And of course, para mga orasa, ito ang giplay ang star ng Pasko. Kay nga naman, o inapod ko niyo, nga naman. Kay 107 na lang, or 170.

May pagpamina po ni bossing Junjun Hubay. Nasa karoon din sa may impounding area sa may Mandawi City. Mangod Tony mo dyan, sir. Mangod Tony mo na, bossing. O sa mga kaubanan sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency. Mayong, mayong, mayong ito.

Maayong paglago bupod sa unit ni Peter Dinopol na taga Katarman Liloan. Og sarat ko na sa iyang tanan mga kaubanan sa Grab Drivers. May ngoto ni tanan og siyempre ang mga driver karon sa kanang mga modern na jeepney. O kanang mga buses no, may ngoto ni tanan mga kanang udot ko. Kuwarteng volume silang radio ana diha. May ngoto ang PMP sa biyahe tanan mga drivers diha og mga pasahiroan. Importante volume ng radio dili ang gasolinador ha. Alright, sa mga gusto pa mo greet niya, o ipadangat lang sa 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995.

0: Mayong Odo sa mga taga-Nacaro sa may Batson Beach. Yan sa may Santiago, San Francisco, Camotes. O gasarot ni Boss Clint, Batingal, nga naroon sa Starlight Saga. Bunali na sila from Dynaka Shipyard. And also ni Darin dyan sa may Babagdos, Mayong Odo. And shout out watching at Big Size Store here at Baod, Bantayan Island. Mayong Odo ninyong tanan. Alright mga ka-vibes, mo break sa tagadali, mga nabuhis at ha. Napatay la sunat kay hantod pamanta launa. Una station na muriya ha. We will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12:31 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Mo na ni.
2: Goodbye.
3: Hala, oy, kagwapo ba na niya, oy? Oy, kamayim siguro ni. Mo na ni.
4: Goodbye. Kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: Ora sa ito mga kababs, alas 12.59. Oo, maunasod ni mga kababs, maunasod ni! Pagpatigolog na gito mga kababs, dagang kayo salamat sino pakiguban ka na ko sulod sa duha ka ora sa programa ang kababs at sa oto. DJ's Bracket Live with the Mix and Live with the Microphone, ang certified kano! May lain pa. Musunod na dayan ang programa ang request 931 ni DJ Rick Mambo. O padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio sa dayan sa inyo mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka vibes mauna ni O manasanta mga ka vibes ha. At doon ako amping-amping tantanan kay nga naman kay love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na gin ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Martes, September 8, tuig 2026. O ganyan na usab ang laing FMR News Break. Air quality sa Metro Cebu unhealthy para sa sensitive groups. Padayon nga gibantayan sa Environmental Management Bureau Region 7 kung iimbisibin ang kalidad sa hangin sa Central Visayas tungod sa gikataho nga haze sa pipila ka lugar sa rehiyon. Base sa update alas 7 sa buntag, September 8, 2026, ang Metro Cebu Monitoring Station na ka-record o air quality index nga EQI nga 135 nga giklasipikar nga unhealthy for sensitive groups, samtang ang monitoring station sa barangay Kabituonan, Toledo City nagarecord og EQI nga 63 nga giklasipikar nga fair o medium ayo ang kalidad sa hangin. Gipahimangnoan ng mga residente nga mas mag-amping, ilabi na nga ang mga bata, tigulang, mabdos o mga adunay sakit sa kasing-kasing o baga sama sa asma. Gidasig usab ang publiko nga kanunay mususi sa pinakabag-ong air quality updates o advisories gikan sa EMB 7. Og mao kana ang atong FMR News Break at ang iyang laing balita karong alas 2 sa hapon, samtang magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. My

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunanee.
1: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Oo na ni.
1: Request 931.
2: Request 931.
1: FM Radio. FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: atong tanan gayon. Anya, siyempre di ay pila na lang kaadlaw mga kabay, Pasko na. 107 na lang o 107 days to go. Pasko na mga kabay. Ingon anak kapaspas. Anya, basta rabag na nay night market. Samot kapaspas ang panahon. Nga naman, sigig awas ang kwarta kay kadaan na askulon, daghan kay mapalit nga nagladlads karsada. Oh, kanang gitawag nilag night market mga kabay. Anya, siyempre, nagdangarang na pod ang Disyembre ni Jericho Mambo, daghan na pod ang mga aktibidades. Oh, daghan mga pista, labi na Septyembre, nga rin sa Oktubre, nga rin sa Nobyembre, unsa pa din ha, daghan ng mga kalidades nga mga nagkadaiyang kalihukan mga kabay sa Sugbo. Okay, oy unya kani ang karon po dai no ang nagsaulog po dai ta sa kanaang kuan bulan sa Septyembre mga kabibes, nagsaulog usab ta ni Jericho Mambo sa kuan broadcaster man non KBP mga kabibes. Oh nga diin makita niyo din ha nga magtapok-tapok usab ang mga nagkadaiya nga mga kuan sa radyo ana kay magsaulog sa KBP man on broadcaster man mga kabibes. Okay, apan sa dilipad, yara na si DJ Pamela. O niya, DJ Pamela, wamat si Mishima. Pasok!
1: Hi, mga kabibes, mayong hapon, Uncle Boy.
0: Okay, mayong hapon, DJ Pamela.
2: O niya, kumusta man ang inyong kahapon nun, Uncle Boy o DJ Pamela? Kumusta man ang inyong adlaw? Inyong adlaw nga Martes?
1: Pero, pero gihapon, no? Arang-arang ragihapon ang ato ang kuan. Pero may naoy, kay karon laging panahon na tungod kay unhealthy ang ato ang hangin mga kabibes din sa Kabisayan. O niya mo na, kana ang lantaw-lantaw gita mga kabibes. So amping gita, ilabi na to sa mga kabataan o sa mga gito sa mga gipahimang noan gyud no? Mga kabataan, mga edad-edaran, o baka katong na ay mga sakit sa baga, na ay sakit sa mga kasing-kasing mga kabibes nga diin, madubli amping gyuta, mas maayo magmas na lang gyuta daan no kay bawo na gyuta nga give up. Sige gyud og kana ang monitor karon mga kabibes ang hangin dinhi sa ato ang syudad tungod ining haze lagi no nga kana ang mo na unhealthy ang ato ang hangin dinhi sa syudad mga kabibes. So na mas maayo na lang nga mangandam na lang daan og naamoy mas din ha. Mas maayo isolob na lang daan aron malikay na lang gyud ta sa mga sakit-sakit mga kabibs nga dala ining daotan nga hangin ha. Dili ka tong utot ha. Lahi ni nga hangin bitaw. Sa ito mga kabibes nga naminaw karong hapon ha. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. I-text din inyong mga greetings mga kabibes. Ingon man o sabi niyo mga request. Kaya ito na nga tangan o pagtagayad ang inyong mga yangongo. O niya syempre lahi na po nga kaagi sa gugma karong taod-taod. Ang atong hatagan o pagtagayad mga kabibes diin kapahini sa kaagi sa gugma kinabuhi. Kinsa ni Uncle Boy?
0: Okay, ang karong hapon na mauni siya. Ang tong sindir karon maoday kununing si kaniang asa to Carol ba to mga kabibes no? Oh Carol, you will love it so. Mauna siya, si Carol ni nga tong sindir karon nga pong paniyadiri sa iyaha karong suwatampo mga kabibes nga ingon ba mura o kana ako nung nagplano na kuno sila DJ Pamela? O baka ha, murag ni Sanji siya ba? Ni Tanyag siya ba sa iya ha karon nga hinigugma nga upat ba ni katuig no? Nga ganahan na unta siya kuno nga mausas kami niyo on kanin si Carol. O murag ganahan na si Carol ba nga makigminyo sa iya ha karong hinigugma apan? Ingon man sa iyang hinigugma mag-ipon-ipon lang sa ta. Okay, basin ay di pa taandam ba nga mamahimo nga kaniang kuan, mamahimo nga usa ka minyo. Basin di pa ta ready di ay may pang mag-ipon-ipon o sa aron makapangandam ta. May pong sa iyang hinigugma. So muna karon, mura og nasagmuyo si Carol. Anas siyang anong ganahan. Kanira po'y laki da nga ubang laki gani magdangayop ganing magminyo bayon. Pankining akong uyab, ganahan sa siyang mag-ipon-ipon. Nahala mo na'y murag nasagmuyo si Carol o unsang pagkaunsa ang karong taod-taod atong hatagan o pagtagad kining maong kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sinder mga kabibes nga maokining si Carol. Ha, DJ Rico Mambo?
2: Okay, niya, sa ito mga kabayabs nga naminaw na nalapagos ganyan yung mga radio. O niya, muna ha, ang istorya na to karon maukining si Carol mga kabayabs nga na problema. Sayaha karon nga hinigug mga ganahan pa makigpuyo-puyo di ay. O niya, basig makarelate mo ani, susama ni sa kaagi sa inyong gugma o sa mga kabayabs. Nanhala, pwede mo nga mo text diri sa tuang numero ha, sa tuang text line. Pwedeng tawagan, pwedeng i-text 0995-472-0802. O yun, so mga kabayabs, kinaminaw karon na pwede mo download o sub sa itong app at tumo sa itong Play Store, mga kabayabs, i-download ang FMR Philippines, mga kabayabs. O yun, human, pwede na mo makapaminaw dito sa itong mga kuan, tanan ditong FMR station, mga kabayabs, din sa Kabisayan o Mindanao, no? Pwede na mo ditong maminaw. O niya, sa ito mga kabayabs, sub karon nga nagpaminaw, pwede saan mo nga mo follow. Pwede saan mo follow sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Sa itong pagbalik, karong taon-taon, itong himay-himayon ang kaagi sa gugmang kinabuhi nining atong sender nga si Carol. Og naunsa nga pagkaunsa nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay. Ining iyang problema kaagis kinabuhi. Ining atong programa ng Request 931 mga kabayabs din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Welcome ang danan ha sa itong programa ng Request 931. Ang itong oras, alauna 30 inoy bina. Kabayabs, mauna ni!

0: なんね。
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
2: やばい、やばい、
3: ゴンビゴッカ。

FM Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, og aniana ang laing FMR News Break. Payout sa mga PWD ipahigayon sa September 13.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request.

Ito oras mga kabayan sa las 2:16 nas kahaponon. Og kamo na minaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta nga ito mga kabayan sa karon? Maingat pag tikaw-tikaw ninyo din ha. O niya, ingon si Jis Maroni, Maglania, DJ Rico Mambo request og song the, sani? The Sounds of Silence ko na di ay. Sige, tatanaan karon. Apan sa itong mga kabayabs ka ng naminaw, sa itong mga radio, pwede mo nga mo text diri sa ito ang numero, alang sa mga greetings o request. Ingon man usap sa ni mga bulawanong panghuna-huna, abli na nga itong numero, itong number ha. Pwedeng tawagan, pwedeng i-text 0995-472-0802 mga kabayabs. O niya, sa mga naminaw karon o sa mga nagtanaw sa ito ang live di ay, sa mga naminaw sa ito mga radio, live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Diin sa mga naglantaw usab karon sa tuang live, sa tuang FB page, sa tuang YouTube account, pwede usad mo din nga mo comment sa ubo sini mga greetings o ga request mga kabibes. Ingon man usab sini mga bulawanong panghuna-huna no. Abli na nga tong FB page unya karong hapon ha. Lahi na pud nga kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ining atong nga programang request 931 mga kabibes apan sa dili pa. On air po ta sa itong mga radio mga kabayabs, 93.1 dial sa atong mga radio. Okay? Aniya, sa itong mga kabayabs karong naminaw, ako balik ko sa magkausa ng atong sender karong hapon ha. Maokining usa ka babae nga si Carol mga kabayabs nga 28 anyos nga taga ng Danau. No, naunsa ka ni siya mga kabayabs. Apan sa dili pa, waman si Miss Eva, kami na lang ni Uncle Boy o DJ Pamela magbuhat inig drama karon. O niya, ako na lang ni basahon o niya, atong i-off ang atong live karong taw-taod, no? Kaya di man sila mo appears live si Uncle Boys, DJ Pamela, mga kabayan. Okay na nang maglangan pa. Ani ah, ang istorya. Ining atong sender karong hapon na maukining usa ka babae nga si Carol, mga kabayan. O kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nagkauna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kaagis sa gugma kaagis kinabuhi, maukini ang istorya, mga kabayan.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, og Inday Eva Selfie. Mga kabibes, mga DJ. Bag-o ra ko nga nakapaminaw sa inyo nga programa. So mao nga nakahuna-huna ko nga mag nga nakahuna-huna ko nga akong itry og padangat ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mao nga nag-chat ko ni Inday Eva Selfie. Mga kabibes, ako di si Carol, taga Nangka Danaw. Og 28 anyos na ko, mga kabibes. Ang akong problema, kabahin sa among plano nga magpakasal sa ako ang hinigugma nga 4 katuig na mi, mga kabibes. 4 katuig na mi sod sa muang relasyon. Sumao to nga nagplano mi nga magminyo na. Og nisugot siya sa ako ang sugyot, mga kabibes, sa akong suggestion. But dunay siya kondisyon. Madun niya, mga kabibes, nga mag-live-in lang una mi. Aron maklaro na mo kung angay ba mi sa angay ba mi nga musulod og kaminyoon. O diha ko no masuwayan kung bagay ba nga mag forever mi. Kay basin ko no, human sa wedding na mo, mga kabibes, o human sa mong kasal na mo, ma-realize na mo nga di mi bagay sa usag-usa. Pero di ko musugot, mga kabibes. Wa ko musugot sa iyang hangyo kay alakansi kayo ko. Kay what if diha na mo madiskubrihan nga dili mi bagay, mga kabibes. Yaha lang kong biyaan. Maunay naasa kong una-una, mga kabibes. O karon, call off una mi. O kanang murag wa sa mi klaro, mga kabibes. Ang among plano kay di man gyud ko call off sa mi. Kay ang among plano di man gyud ko musugot nga mag-live-in mi, mga kabibes. Against pud ko aning live-in. Kay para manggod na ko, mga kabibes, duwa-duwa lang. Why security ba ang babae? Mga kabibes, mga DJ, unsa may inyong mahatag advice? Unsa may matambag ninyo nako? Mga kabibes, mga DJ, malihog tambagi ko. O manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Mahatagan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Carol. Again, amaw na ito, mga kabibes, ha? Ang istorya ni Carol karon nga pong palagi na diri sa mga naglantaw karon sa itong FB page. Mauni ang istorya ni Carol, mga kabibes, nga diin pong palagi niya diri, mga kabibes, sa iyang suwatampo karong hapon, ha? Nga na problema siya kay naasay kaniang uyab o naasay kaniang karelasyon. Opat na sila katuig, mga kabibes, sa ilahang gugma. Apan, mauna, gana ang ni suggest siya ba? Ni ingon siya nga magpakasal sila, mga kabibes. Apan, ni uyon man pod ang lalaki nga magpakasal ko no sila. Pero, naa kuno'y pero, mga kabibes, ni anang lalaki sa di pa sila magpakasal, mag-live-in lang usa kuno sila. Kay anak ko na maklaro ba kung andam na bagyod kuno sila nga musod sa kaminyoon, mga kabibes. Anak ko na maklaro kung kuan na ba kana ang ready na ba kuno sila nga musod sa kaminyoon, sa sildas kaminyoon, mga kabibes. Apan si Carol karon wa siya musugot, ano siya nga di ko musugot ana nga kana ang magkuano sa ta magipon-ipon kay what if di mag-ipon na ta o niya madiskubrihan nimo nga dili day ta okay o di ta kana ang saingan nini dili ta kana ang ready sa kaminyoon. Wa ko security no imor kumbiyaan may pong ko ni Carol. Karon call up na kuno sila. Apan, kay di man ta, waman si Uncle Boy, di man na mo appel si Uncle Boy, DJ Pamela sa live. Iinda na inday, kato na ning sugdan ang drama. Sa mga naglantaw karon sa itong FB page, balihin mo sa itong mga radio, kay ito ning dramahan, kay di man si Uncle Boy, DJ Pamela. Apan, di man na sila mo sugot good sa live, mga kabibes. Sige, balihin na lang mo sa radio ha, pagkosge o di ba ka ha. At ito mo sa app, mga kabibes, sa itong app, FMR Philippines. I-download din na sa ito ang Play Store. Aron makapaminaw mo, mga kabibes, sa inyuhang mga cellphone. O doon na mo'y load din ha, doon na mo'y wifi, pwede mong maminaw dito, okay? Pero kung na mo'y radio,
I-tune in itunong sa 93.1 FMR kay ato ta dito magdrama. Hindi na ta magdrama sa FB page kay wala si Miss Iba. Okay, Inday. Iina na, Inday. Kaya ito na ning sugdan. Ang kaagi sa gugma, kinabuhi na ning atong sender karong hapuna nga maong kining si Carol. Kaya na si Uncle Boy, si DJ Pamela. Ato na nang, okay. Sige. Uncle Boy, larga.

0: Carol, Carol, ganahan, tinood man po na, ganahan man po kung, ganahan na po kuma nga mausa na tas kami niyoon, ganahan ako nga mag-uban na ta, ganahan ako nga mag-ipo na ta, pero maulagi na, di ba? Upat pampun ko tagatuig, upat paman tagatuig ni nga to ang gugma, o na nga, o pwede, basin o kira ni mo nga, musodo lang usa tag live-in, mag-live-in lang usa ta, di lang sa ta mag-mini largo, o di lang sa ta magpakasal largo ba, kay basin di ay, basinog dili ta magka-okay, basinoroy o gana ang, dili pa dahi ta andaman ang, gitawag nila o gana ang forever nga kami niyo on, okay ra ba ka ni mo, okay ra ni mo na, Carol, ha?
1: Ginaang, okay naman ako na charred apan, pero mas maayo magudong mas maayo gid bang magminyo na gid ta kay bana ba ka dako na biya ko gidad bay ti 8 anyos na biya ko charred unya may na nga ginahan ko nga og magminyo na lang gid ta magpakasal na lang gid ta kay what if di dili ka makauyo nako imuro kong biyaan ay na lain kayo charred.
0: Ganun magsulti man ka ano eh? Ay, magampo sa day ka. Magampo sa day ka di ay nga. Dili ta magka-okay. Magampo sa day ka nga ang atong relasyon. Dili maghangtod. Kuan lang sa day. Iampo lang po din ha nga. Magka-okay rata. Iampo lang po din ha ba nga ang atong gugma. Makuan yun. Matunay yun. Ha? Carol?
1: Ganaan. Ako sa nangunan na akong chord. Ako sa nangunaoy na on, pero maulagi na. Basta nga kung ganahin, mag-minyo na yun ta. Puslan man nga, musod tayo ng minyo-minyo, eh magpakasala lang yun ta. Dili na lang kita mag-ipon-ipon, ha, charge?

0: Mga kabibes, nahigugma bi ako ni Richard. Nahigugma bi ako niya apan. Maulag ini ang akong gusto manggod. Ganahan gud ko nga magpakasal nami. Ganahan ko ba nga kaslo na lang gud may sa simbahan kay puslan man nga magminyo magpakasal na lang gyud. Ilabi na diri sa bukid mga kabibes, amo ang bukid diri sa Danaw. Gusto man gyud ganahan man gyud sa among mga ginikanan nga paminyo o nagyod mi ba kanang og magmi og magkuan magani magminyo magpakasal gyud dayon di kay magipon-ipon mga kabibes. Og usa ka adlaw ni ana nga nagsabot mi ni Richard sa kong hinigugma nga magminyo ba og mao ni ang mga panghitabo mga kabibes.
1: Kanaanga pa si kuan ba si Richard ba? Ganahan siya nga, magminyo nami. Og, maawan po na ko ang gusto. Kaya dako na biya kong edad pa. Paboy.
2: Unsay paboy. Hapit na pabo, day. Hapit na pabo. Ang kuan, mas maako. Ako no, Carol. Wa naman ko'y pagsupak ba? Wa naman ko'y pagsupak ano yung mong hanggugma tungod kay dako naman sa kag edad. Dara naman sa ka. Gani, happy ta ka malapas kalendaryo. Oh, kay 28 na biya taong ka. Ako, isip imong amahan, mo okay ra sa kuana. Ha? Ugun sa plano ni mo si mong kinabuhi. O ganahan na ka musod sa rindas kaminyoon. Ganahan na baka ka mo magminyo ni mo sa imong

0: Usod sa kami niyoon. Mao man ang ginahan ni Richard ba? Mao na nga. Nangonsulta ko ni Mog. Okay ra ba ka, Ina? Papa, boy?
1: Paras ko, aday. Nindot yun. Mas maayo yun nga makasal na mo simbahan. Kay dinhi sa to, dere sa to probinsya, sa to ang, sa to ang bukid, ay, Carol. Mao magyud taon ay patakaran din sa tua. Mao magyud na usa sa mga silbi ko ang din sa tua ba nga proud ta nga pagminyo kasal kasal gyud ayon og naay kuan pero mao na para sa kuha nagagad ra sad ko sa imo ha plano say plano ninyo kay kamo biang mga minyo dili biya ako dili biya ako may mag-ipong Richard kamo biya so mao na. Hey, ikaw, unsa man sa upat ninyo katuig garong panag-uyam? Unsa may tanaw mo? Ready na ba ka nga musod sa sildas kami niyoon? Mo, ready na ba ka nga mamahimong asawang Richard? Day, Carol?
0: Para sa kuha pa. Ay, okay naman siguro kay nakita man po na ako ni Richard nga nagtinarong siya din ako. O, naigugmasad ko niya. Apain, mao lagi na. Mao na ako ang karong mao na problema na ko pa pero sige lang pa. Kaya ko ang akong ingnon si Richard kabahin sa imong plano. Kabahin sa imong giingon nga magpakasal gyud og gusto man gani nga magminyo. Sige pa. Ha? Sige pa.
2: Mga kabimes, mga DJ, mauni, ang gusto sa kong amahan na kung magbinyo ko nami, mas maayog yung ko nang magpakasal. Pero, agad-agad rapod ang akong amahan rin ako. Salamat lang po ko aning papa, mga kabimes, kay maayo rapod kaayo ba? O suporta rapod kaayo, todo support rapod kaayo rin ako, isip iyahang anak. O mauto nga akong giingnan si Richard, nga maunay plano sa kong amahan, magbinyo may mga kabimes, magpakasal yun. Og mauni ang mga panghitabo, mga kabibes.
0: Kanaang mauto chart. Mao na to nga, mauto giingon si akong papa nga okay ra daw nga depende ko rin ako kung mauyon ko nga mag-ipon-ipon pero para manggod sa ko para sa ko chart mas maayo manggod nga magpakasal lang yun ta. Okay, makaka nga magminyo ta. Labag ako ni mo, Chard.
2: Uy, ganong good taon. maabot ka tag-upat ka tuig o guwapag ko mahigugma ni mo, Carol. Ha? Kay baog yung gana, naghigugma giti ka. Love giti ka, apan. Maulagi na. Lahi manggod rong panahon na. Mas maayo manggod nung tato nga. Masuwayan po sa nato bang mag-ipon-ipon o sa. Kay... Sago nang ikaingon, wa ta kahibaw nga nikabot nato sa ka mag-ipon na ta, mausab di ang tanan. Wa ta kahibaw nga basin di ta ko kuan ba, basin di dili ta okay og mag-ipon. Basig okay ra ta og uyab-uyab. Kahibaw na bitaw ka atong mga silingan dinha sa uyab-uyab pa. Grabe ka sweet, nindot ka ilang relasyon. Apan karon gani nga nagminyo na. Una nga nilabayay na sa kaldero, di ba? Kabantay ka. Maunay nasodbod sa kuang una-una, ha, Carol?
0: Basta, oy. Bahala na ka, oy. Basta, nga kuha. Ang ganahan ko nga, magminyo kita, pagkasal kita, maunay ako ang gusto. Pero, dili ka mo, oy, yun, ay na. Mas maayo mag-call off lang ko sa ta. Mas maayo nga, ito lang sa una-una, oy, og... Andam bagyod ta, o ready bagyod ta. Maoy na, ganahan ka nga mag-ipon-ipon. Mag-golof lang sa tachay. Dili lang sa kumo. Sugot, anay mo hang plano nga mag-live-in ta. Chard.
2: Carol, ikaw, mao mag-

Mauto nga naabot sa kong una-una nga mag-call off lang usami ni Richard sa kong hinigugma. Kay di man lagi taon siya musugot mga kabayabs nga magpakasal mi Largo. Ang yahag yung gusto nga mag-ipon-ipon lang usami o baka mag-live-in mi. O niya, ako di sa gumusugot mga kabayabs against po ko sa yaha pong plano. Kay ang pag-live-in-live-in manggod para sa kuwa mga kabayabs para nagko ba. Kay mura og duwa-duwa lang, parang mura ragwa mga kabayabs. Murag, wa ko'y security ba? Way security ang babae mga kabayabs, live-in-live-in. Unsa may inyong mahatag advice ako mga kabayabs? Unsa may mahatag ninyo nga bulawanong panghuna-huna? Unsa man, mo-oyon ka ko ni Richard? O baka ako ipadayon nga mag-call up na lang yun mi? Kaya di man gaganahan man siya nga mag-live-in-live-in lang usa. Ganahan man siya nga mag-live-in lang sa amin. Pero, maulag ito. Wa ko'y security mga kabayabs. What if di ay? Dili na siya ganahan ako. Yahan akong biyaan mga kabayabs kay di mamikasado. Mauna ako akarong nalibgan. Palihog na ko ninyo be. Tambagi ko ninyo mga kabayabs be. Atagi ko sino mga bulawanong panguna-una. Unsa man, makiglibin ko ni Richard o dili. Dagang salamat, sinipagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Inyong nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM R Cebu. Carol.

0: At oras mga kabayab, sa las 2:35 na sa kahaponon. Uncle Boy!
1: Okay, unya, mauna na itong kaagi ni Carol karong hapuna mga kabayab, no? Nga diin, apong palagi niya taon, ganahan na yung dagi ko no, tapon siya magminyo kay Darana. Apan, kiniyang inigugma karon nga si Richard Bato de Jericho Mambo, no? Mahoy na problemahan niya kay gusto mang Richard nga mag-ipon-ipon lang sa live-in lang usak ko no sila. Apan si Carol, nindot sa ni Carol da, kay ganahan po siya nga umpuslan man nga magkuanta diha. Mas maayong pakasal na yun. Pakasal na yun ta kay aron nga kanaang naakono sa security mga kabayabs nga kay pong palaging Richard o dili ko na sila magka-ionize lang kinaiya. Muna'y murag pasabot mga kuan da yun, lagwang rada yun. Murag mauna'y pasabot si Governor Richard nga ay, punipon lang sa takay, ang kasong dita magka-ionize sa itong mga kinaiya, may wapay baboy na ihaw. No, wapay dita magka-ionize sa itong mga kaniang magkasumpaki ta sa tuang sod sa itong panimalay o galing mag-ipon na ta, wapay kasal na hitabo. Murag, ganahan pa Richard siguro nga libre sa diadayon. Ganahan siya nga, ipon-ipon lang sa takay, ang kaso, o magbuwag, buwag, wapay mga kuan ba? Huwag pa mga gitawag nga magpaanol-anol. Sabi na, kayo pa makasal. Hinoon, ang plano usab ni Richard, mura og kuan, sad, kana ang tanaw na ko, og tao ka nga kanaabitaw nga murag di pagyog ka siyor. Murag tanaw na ko, murag di pagyog si siyor, guro si Richard, nga kanaabitaw nga mauna gining bayhana, mauna gining kaniang buruasengan na ni binuhata nga mamahimo niya nga kapika sangtod-sangtod, murag tanaw na ko, murag anak yung planong Richard. Murag di pagyod siya siguro andam ba, murag tanaw niya, murag di pag ginimao da. Murag naapagi ko yung laing gusto da, muna nga, libin lang siya, kayang kasog mag-away, o di man kasinap tanay, magbuwag, wara. Okay ra, kay waman makasal, di ba? Sumuna, kani usan sa mga sayon o sabinday, kani ang Carol, nga imuhang paghalad taon, pagkatanaw, no? Nga diin mo raog na agini kuan si di pa gini andam gig kayo di pa niingon anak andam si kuan Richard kay ang tao nga andam na mga kabayabs nga musod sa silda or kaniang sildas kami niyoon andam na kang magpaprisos kami niyoon sa babae nga tanaw ni mo maon na gyod hinigigugma na ni mo wa naman kay blima muingon nga sige og na ikwarta on sa dina pakasal mas mayo pakasal kay murag makaana na ka ba nga okay na ni kay maoman ni babae nga akong gipangandoy maoman ni bayhana ang akong gusto pero si Richard murag na pamaylain siguro ang gusto no tanaw na ko murag di pa siya andam, di pa kasi tantong ready kay basing taas yung una-una ba murag magkabuwag yung ani-ani sunod adlaw di lang sa akong pagkasal o kuan mag-ipon, live-in lang sa miyani kaya ang kasong magbuwag, why blima? Magbuwag manggaling, why kuan, why daghang kuskus balongos, largog layas, anak no, ingon anak ba pero sige, di Jericho Mambo.
0: Okay, unya mo na, no? Sa ito mga kabayabs ko rin naminaw, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Pwede mo nga mutawag mga kabayabs, ha? Pwede mo nga mutawag din sa ito ang numero. Alang sini mga greetings din ang request. Ingon man usab sini mga bulawanong panghuna-huna. Kabahin din ang itong sender karon nga maugining si Carol. Nga, maulagi na, no? Sakto gito ang Uncle Boy murag sa tanaw na ko murag maogini naagini siya sa baka murag wapag yun ingon siguro nga ingon ana ang kaandam pag yun no? Si kaniang Richard kining hinigugma ni Carol mga kabayabs kay ano mag yun namang yun siyang unahuna nga basindig di pata magkakuan basindig o ganaang uksakuan pa na charger pa na basig di comfortable ba comfortable ba na no? Basig dili ulit ta magka-okay sa kuan, mag-ipon na ta sa atong panag-ipon o panalitang makasal na ta. Basig dili ulit ta magkana ang okay. May na nga kuan lang dila sa ta. Dila sa kuno sila magkana ang pagkasal kay in kaso og di magka-okay o pwede ra dayong mulagwang. Wanay daghan pang mga asikasuhonon mga kabayabs nga kasal ra ba mo kasal. Nanhalaon ni sa mga kabayabs karon sa di pa day mobalik ta karong tataon mag commercial break us ata. Atong oras mga kabayabs, alas 2:40 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayab sa las 2:41 na sa kahaponon, DJ Pamela.
5: Hi, manas! At mga kabayab sa karong namina, nalala. Tambaga na to ni si Kuay, no? At ning tagaan sa pagtagad na to mga kabayab sa istorya ni Carol karon. Ang sama na ka, experience ba mong ingon ini mga kabayab? Kamu din ang naminaw karon. Ilabi na sa to mga kabayab sa ginaas ilang mga tagsa-tagsa ka mga restaurant. Restaurante. O baka hay, nangaon mo din ha karon, nagsunsama, nagunaon na magpang snacks din ha. Unsa may inyuhang mahatag advice ato ang sender nga si Carol. Nga pong panaya, di pa siya kanaang deal, walay security, unsa man mga kababayan ay. Mga kababayan ang sama na ako. Unsa may, ningon ani ba inyuhang mindset? Pero dili po nagdili rabatanan ingon anig mindset no nga mga babae kay naagan ni koy kaila ang cool boy DJ Rico Mambo na koy kaila ha nga anak gid siya nga di gid daw di siya ganahan nga maghantod garon murag wa gid sila kasla wa gid siya magpakasal mga ka vibes mausa niya hang baruganan po na lalaki magid ang baruganan sa atong mga isig kataon na to mga kabibes. Yaha po, babae to siya ha. Di siya ganahan ang cool boy yung DJ Rico Mambo nga magpakasal sa yahang kuan kanang hinigugma o sayang ka nakail naglibin na magyud sila ganin na naman sila mga anak apan di siya ganahan magpakasal kay maulagi daw na ing kaso ko og magbuwag daghan ko no kaayong gastuhan. Daghan ko nung murag kuan ba iyaha siguro advance siguro siya maghunahoy na kay karon nagbuwag naman gud sila lahi naman gud pud iyahang nahimong bana bitaw tinuod murag sa so, ingon ani ba murag sasama siguro silang recharge og pa recharge og panghunahon na nga basin maabot ang panahon wa mo kay di magyud ta katag-an sa panahon mga kabibes di ba maabot ang panahon nga kana bitaw inon tampo nga magkatibwalaag magkasayluhay ang inyuhang mga isig ko an bitaw magkasayluhay ang inyuhang isig ka mga kanaang katarungay no kanang digid mo magsugat ba murag pirmi gid mo nga magsaylo og sa kuan dan pa na murag naa gid siya iskina pirmi ana digid mo magkasinabot sa usag-usa ana magyud na no nga magpartner kinahanglan man gid sa magpartner nga magkasinabtanay og unsay desisyon sa usa pwede gid desisyon ninyo duha ana pero nay desisyon sa usa unya sa usa supak murag makaana ka murag di man gid ni maalagin na sa giingon murag sa charger pa na murag di compatible ay na no murag di mo charge ani nga charger kay nga naman dili ay compatible daw ay na no compatible ba na cool boy ay na mo siguro na ay basta maalagin na ang ato mga kabibes karon tinuod bitaw no sa ato amanggon nga isig katao mga kabibes sa tong kita ba individual la ilahi lagi taguna ho na naiuban nga musupa kay ang uban sad mo ana nga bitaw mas mayo makasal gyud mas mayo gyud na magminyo manggaling o mag mas largo gyud nindot magpakasal diretso kay para nga naay blessings makita sa mga tao nga nakasal gyud o baka ha inon tampo nga makita sa uban nga mapasigarbuhon ba nga kasal gidayon o grabe ha o kasal gidayon yang anak o ana ba ana man na. Pero ang uban mindset mga kabibes labi na og kanang tan-aw nimo advance ka magunahon na sad nga unsa gyud ka ano base labi nagbag-o pa sila ba labi siguro ang gitan-aw Richard upat para ba may katuig unya wa para ba gyud may ka klaro ani wa para ba gyud may ini magkasigurado ay og unsa gyud tinud-anay gibati na mo ani basin oroy maunay sa iyaha laging gusto nga basin inigabos panahon mag-ipunta basin oroy di nata magkasinabtanay karon nga nag-uyab pa ta magkasinabot ha kay tagsaram ta mag-uban apan lahi namang guna nga sistema lahi ng istorya mga kabibes kung mag-ipo na gyud mo mag-uba na gyud mo sa usa kabubong magkitanay ni mo kada adlaw inigmata ni mo makakita ka siyang naong anig gabi makakita ka siyang naong samot nagbatig naong pag yun loya no nagtanaw ni mo bangon up tiag naong sungkoyog
4: Ay, nagabi isad, dahil lingin mo. Ah, batiyag na akong sa kuwang tapad, ah, ana. Sus, grabe ha, no. Una, mausiguro tanong recharge, ha. Ah, tanaw na nato, eh. Dilan sa ta, mag-ipon-ipon lang sa ta, eh. Kaya basi na mapul ang kus mong naong dugay, ba? Disura po dahil. Nahalay, di jiri ko mambo.
3: Again, sa ta mga kabahibs ka ron, no, disura, bitaw, no, Uncle Boy, no. Nga nang mampung mamakuan mapugana, kanang guwapa, ginimuha, guwapo di Uncle Boy, kay mura mag-imuha, kuan man nga, ay, bati apong naong sa kuang kuyog, oy, sa kuntapan, anak, guganahan ko di kagkuan, ah, di ba?
4: Di man, kay ang kuan man, dipindi man po na, unsay mong mauyunan, dipindi po na sa tao, naman sa uban nga, bago, kaniang inuntan po nga, murag dili kay ingon anak ka, arangan o gitsura, apan ang kinaiyan, nindot ka ayaw di jirikumambo. Muna, dipindi na lang sa tao, ugun sa iyang pilion, ang kanabang aura sa naong, auras formada ba? Kay mauro ba nag-iingon nila, ang kinirabang kuan, bisag unsa kagwapa, kagwapo na to. Sa batanon pa, inigabot sa katiguang, mabati rabang yung tayo pa doon. Labi na guwa na tayong ngipon mga kabibes, no? May lang ko, kay naapamang ko yung diotay ngipon tulok buok. Arang-arang pa kong diotay. Mauna siya. Muna yung ingon, anak laging uban, ayaw tanawa ang panglabas o kanang aura ba, kanang panggawas nga aura, tanawa ang sulod sa kasing-kasing o buotan ba, o muka na ang lahotay ba, o inon tampo nga naabas siya kana ang paglantaw para sa ugma. O unya, higugmaon magigag tinuray. Nindota no, mauna siya mga kabibes. Okay, didjir ko mambo.
3: Anya, sa ito mga kabayabs ka rin naminaw, sige, tanaw na ito na inyong mga bulawanong pangunahon na agarong taw-taod. Anya nga itong oras, alas 2:47 naman sa kahapon nun mga kabayabs. Ang ipangayong awit na isa ito ang sender karon, Everything I Own mga kabayabs by Brain. Maaman siguro ni, no? Apan muna sa imo ha karon Carol, naminaw magigakaroon din ha, kay kusog magkita din na sa may Nangka Danaw. Dito makanigani mo, dito man tayo nagtukaran ng Nangka Danaw. O niya, usan ni sa mga kuan nato dito, kanaabitaw mga avid listeners Uncle Boy, nga nakahuna-huna, ginsipon silang pada, silang kaagis gugma. So muna, karong tao-tao, dugang mga advice mga kabayabs. Apan sa dili pa, ato usan ning i-play ang ipangayong awit sa tuang sender mga kabayabs kasi Carol. Everything I Own. Ito na i-play Uncle Boy din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni.

0: Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Request 931
2: Request

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, gabayms o gania na ang katapusang FMR News Break. El Niño gipaabot nga musa mukusog pa. 138 hektarya sa uma apektado na. Gipasidaan ni City Agriculturist Joey Baclayon nga mukusog pa ang El Nino o dakong apektado ang agrikultura, tubig o panginabuhian sa syudad. Sa iyang presentasyon atol sa Strengthening Preparedness, a Unified Response to El Nino Summit 2026, karong adlaw sa Cebu Business Hotel, iyang gipakita ang graph nga nagsaka ang kakusog sa El Nino. Gibutiag usab ni Baclayon nga 138 ka hektarya sa umahan sa bukid ang apektado sa kainit o 8 na lang sa 42 ka irrigasyon ang naay tubig para sa mga mag-uuma. Matun niya, kung dili dayon matabangan ang mga mag-uuma o dili maayo ang mga irrigasyon, mas mudako pa ang kadaot sa ting-init. Hinungdan nga nanawagan siya nga dali nga lihukon ang mga lagang sa syudad aron masiguro ang pagkaon o tubig sa tanan. Og mao kana ang mga naglangkob sa mga nagunang balita sa FMR News Break. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayo na ta sa soundtrip dinhi sa atong programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maana ni.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
8: ACS.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo naman.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras magkakabayom sa las 3.28 na sa kahaponon. Agamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anog, Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Kabibes sa soundtrip. Alas mga kabibes ka ron. May nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, sa mga bus at drivers. Ano yas itong mga kabibes? Usap niyas may Carbon Public Market. Hello, may hapon. Yas may tabuan mga kabibes. Kumusta man? Sugo na mo din naghikay ka ron. Oh, basta ingon aron ng orasas kahaponon mga kabibes. Paskang bisihan na gyud di as Carbon Public Market, no, daghan na kay manggawas kato mga nanindas taas wala sugo nag display silang mga biko din ha, no? Oh, sila mga puto paskang lamia mga kabayeps, so, niya sa mga isda ano sab, oh, sugo nag display mga karnes, mga isda kay daghan na

0: Kabibes kay ato mga kabibes karon dihang nagtikaw-tikaw usab di Uncle Boys Lapu-Lapu ang mga nag-abang kuno din sa boarding house ninang Tiling karong hapon na naminaw kuno sila. Hi, may hapon onya Uncle Boy.
1: Okay, mayong hapon no sa ato mga kabibes karon tanan onya mo na di sa dili pa di ay mga kabibes na kani atong programang request ng 31 sukad jala una nga res alas 4 sa kahaponon diin mga nagpahaom nga mga sonata. Nindot nga mga sonata ingon man usab ang mga kaagis sa kinabuhi, mga kaagis gugma mga kabayb, ang atong hatagan og pagtaga dirin dapita. Karong hapon ha, ugwa mo malimot din ha, ang istorya karon mao kato si kuano, sa ingan inintawana ni, sa ingan tutawana di Jericho Mambosi, si kuan di ay Carol. Si Carol na yung atong sinder karong hapon ha, nga na problema taon ni Day Carol iniyang kaagis gugman niya ron. Kay mao lagi Day taon. Oh, ganahan na kuno silang magpakasal apan gusto sa lalaki mga kabibes nga unya ro sila magpakasal inig maghuman na silang ipon-ipon. Oh, ganahan sa lalaki nga magkuan lang usa sila ba mag-live-in. Mag-ipon lang usa sila kay di kuno siya kay mao lagi wata kay baon sa plano ni basig di pa ni ready gyud tawhana. Oh, basig di pa giniingon ana siya ka ready sa maong sitwasyon nga diin nganong ganahan pa man siya nga unya ra sila magpakasal. Oh, nganong gusto man siya nga unya na lang sila magpakasal mga kabibes. Mag-ipon-ipon lang usa ko no muna. Naabot sa kuha bitaw nga pagsabot nga basin di pa gyud siya ingon ana ka ready sa maong obligasyon. Sirigas. Oh, naikuan basin diri ni. Oh. Baliw ko nung kuglantaw ni Sir Edgas na may kuha dari mga namay tao dari basig usan ni sa mga guest karon sa musunod nga programang servisyong kabibes mga higala. Okay, o niya di Jericho Mambo.
2: Okay niya, sa ito mga kabibes karon naminaw, nanhala. Ito ang mga saingan ini para sa kuha magunda. Kasi may una, Uncle Boy. Ikay si DJ Pamela, kasi may una. Ikaw DJ Pamela.
0: Sa ko ang good mga kabibes is ko anay lang ang angay buhaton ani niya kay pong palagi niya mapadayon pa ba kuno sa pagpakasal mapadayon pa ba kuno sa pagminyo o di na lang para sa ko is ko an naragyo na niya no naragyo na niya pero tanaw ni mo o ganaang ganaahan gyud ka mas gusto gyud ka ma-preferred gyud ni mo nga magpakasal gyud mo dayon kaysa mag-ipon-ipon lang. Mas maayo sab nga ana na lang kuan mas maayo sab nga ikuan na lang na nimo kana ang saingan ini kana ang sama ana karon ingon nimo call off lang sa atakay kung interesado gyud siya sa imo ha maingon gyud siya nga oy magpakasal ta mao man gana mag call off manggali ta magpakasal na lang ta di ko ganahan nga mag call off ta di ko ganahan ay na gusto ko nga magpakasal ta magminyo ta ana no. Oh, ing nakaha din ha kay pero moana siya sige call up lang sa tana mo may pasabot nga murag di pagyud siya andam o di pagyud siya ready nga mosod sa kaminyo on day karon ana pero ang tao nga dako og gusto sa imuha dako og kanaang gugma sa imuha nahigugma siya sa imuha pag ingon nimo mag call off murag ka nang call off adong na magunas pagkaway klaro di ba so mo na mo kuan gid siya mo disagree gid siya nga No, dapat magminyo yun ta, magminyo na lang ta, huwag maamanggain ng mag-call off, ana. Diba? So, may na, kana makakuha na kag-idea, unsa may angay na kong buhaton na ni kong hinigugma, unsa man ingon ana, bagyot siya kaandam, nga mga sawa din sa ko, ingon ana, bagyot siya kaandam, nga mamahimong kana ang party sa akong kinabuhi, ana. No, kaya ang pagpakasal man po, kinahanglan gina siya plano mga kabibes. Kay, di man lagi daw sama na sa usa lang ka ng, di man good kuno na sama nga ka ng kanon nga init nga pagtilaw ni mo mga kabibes. Imong ikulipa kay, init, ay na, kinahanglan na gina ni mo ka na ang, kung ano man gina siya, ka na ang nanamoy bindisyon, nanamoy din ay mga bas-bas, so, may na, kinahanglang hugtanay gay jud sabo bakos ka ng mga pagkana ang desisyon ang pagminyo di ba Uncle Boy mao ka na day DJ Pamela so muna day Carol mas maayog yun inyo ning istorya ha klaro inyo ha gini imo ha gini sa pangutan o neon sa manggidong chard ready na magyuga tumingol ha ready na magyuga chard nga mamahimo na kung kapikas kinabuhi chard o basin di pa kaandam din ha basin apakailaing mga planos kinabuhi, no? Basin di ay bawata kay bawa, mauna nga ganahan o sa si Richard nga mag-ipon-ipon lang usa.
1: Namo na, sige, istoryahin ang inyo masinsina.

0: aron masabutan gininyo og unsay angay nga mga buhaton ni anang inyo karong gi umol nga gugma ni Carol. Sumona DJ Rico Mambo.
1: Okay, apan sa dili pa, salamat kayo Carol sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share. Hindi mo kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni nga itong programang Request Day 3-1. Sumuna no, Carol, kung ano lang gina, Carol, kana ang mas maayo gina. Imuha ginang istoryaho na, kaya nga namang na murag di pa mangin. Maula gina, no, sa bisag kinsa naman siguro magunaho na. O sa baga, basig plano niya nga, kana ang maula gina, murag di pa gin siya lagi andam, no. Kaya kung tao manggun nga, andam na ka, ready na ka, o kanang magkaingon na ka, kininag yung bayhana para sa kuha. Og moingon siya nga magminyo, dako siguro kay kalipay ginanimo kay ikaw na gani mismo ingon sa man magminyo na ta, magpagkasal na ta. Ni siya ni ingon may noon nga magipon-ipon lang sa tao, ni lang ta magminyo kay basig di ta magkasinabot. Oh, maayo nang di ta magkasinabot nga wa pa ta magkasal kay haron, diretso na lang. Oh. Sumuna no, dako kay na nga kuan, dako kay na siya nga kanaang istorya hunon. Sumuna Carol, huna-huna ausa. Say angay ni mong buhaton ini mong gugma karon, angay ba ni mong ipadayon ang pagminyo, pero tanaw ni mo og di pagyod andam o di pagyod ready na si Richard, ay lang sa pong ipamugos, no? Ay lang sa ipamugos nga magpakasal gid mo kay na basin ra ba og kana ang inigap imo gyud ipamugos nga magminyo gid mo, magpakasal gid mo niya siya, di pa siya ready, basig ana ba, basig wa ta kay ba usay masunod hitabo, no? No, mas mayo iko ano lang kana ang relax lang sa nimong nahona, di pa man pong kaingon ana pon kay daran gyud kay 28 anyos pa man ka. Oh, sakto-sakto pa man ang edad nimo. Nanhala, guan lang sa una-una alas sa makadaghana. O niya, sa ito mga kabayabs karong naminaw, musunod ang servisyong kabayabs kauban sa DJ Langga Nida, mga kabayabs. O niya, musunod sa mga arangkada balita sa hapon, kauban niya hapon sa DJ Langga Nida, arangkada balita kauban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus, dayon ang TV Patrol, mga kabayabs. Inighuman sa TV Patrol, doon natin playlist, paghuman, replay sa drama, ining kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si Carol, mga kabayabs. Inighuman, napuntay mga maanindot niya mga sunata. Sumuna na no, sa ito mga kabayabs, karoon ng minaw, ala sige, ay mo pagbiya diha, sukad sa kadlaon, hangtod sa kanayang alas 12 gabi, bagos gini mga radio mga kabayabs, no? O niya, itunong gini na sa 93.1 FMR Cebu. Alas 3.36, alas kahapon nun, wala na tayo kong oras. DJ Pamela, ikayo na.
2: Mara, sa ito mga kabayabs, karoon ng minaw, karoon nga po na, ang kadala ko sabi si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking, and then start doing the good, salamat. Og may hapon, kanatong tainan, Uncle Boy.
0: Alright, mayong hapon sa tanan. Kung nalang usap mga kabayabs si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti di Bataros ni Jericho Mambo.
1: Again, so ito mga kabayabs karon, ito nakaoban ka ganina ng itong Luyos Camera, Luyos Microphone. DJ kaganina na si Sir Virgilio ang itong chief engineer karon na din Sir Edgas. O niya ang diapon Sir Gabriel, si Ma'am Junits ang itong station manager, si DJ Langga Nida mga kabayabs. Salamat kayo sa magkunanan nga pagsunod. Hangtod sa sunod ugma sa samagdag na og istasyon, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Alas 3.37, sa di pa tamo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot niya mga sunata, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni! Bye-bye!

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: 3.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4:07, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Good afternoon sa tanan. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Ka-Vibes, kininyong maalagaron nga ka-vibes. Langga nada sa inyong paboritong istasyon ng 93.1 FMR Cebu. Kumusta ang ato ang mga ka-vibes nga nanikaisikay, ato ang mga ka-vibes nga busy, ato ang mga ka-vibes nga nagpadayon og laban sa kinabuhi. Maayong hapon ninyong tanan. Maayong hapon sa mga estudyante nga wala gihapon gipasod sa eskwelahan tungod sa dili maayong nga kalidad sa hangin nang hinaot mi na nahimo gihapon productive ang inyohang ang inyohang Tuesday. Dili pa semana kay bago pa man nagsugod ang semana. No, inyohang Tuesday. And today is September 8, 2026. Happy birthday ni Mama Mary, no? So today we are celebrating the birthday of Mother Mary, mga ka-vibes. And muna siya ang feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Maayong pagpaminaw po sa tanan atong mga ka-vibes na dun ay mga gipangbuhat nga activities or giandam nga activities subay sa kasaulo sa birthday ni Mama Mary. Sa mga ka-vibes na ito na nasa kadalanan karon, nag-drive, ang uban nag-deliver, ang uban nag-sundo or naghatod, no? Ang uban doon na lang yung mahinong danon nga lakaw. Tungod kay, dili pwede nga dili idayon, no? Pero unta, kung mamahimo, dili na lang magsigi gawas-gawas tungod kay dili lagi maayo ang kalidad sa hangin. Sir Wendell Villanueva, hello. Happy birthday po daw sa iyahang mother-in-law, si Mama Ricarda. Happy birthday, Mama Ricarda. More good vibes para nimo matag-adlaw. And syempre, tanan nga gusto sa imuhang kasing-kasing nang hinaot ko nga imong maangkon karong tuiga. O di gita mo nga karong dayon kay usahay, di bang good mag-grant, no? Pero sa imuhang sa one more year nga nadugang sa imuhang kinabuhi, more good vibes to you, Mama Ricarda. Happy birthday! Sa tanang nag-birthday today, happiest birthday ninyong tanan. And yes, ang akong wish, no, sa mga naay kasaulugan sa ilahang adlaw na tawhan karon, whatever you're feeling right now, no, kung inyohang tanaw na amos kinailawg man, kung inyong tanaw ngit-ngit ang inyohang palibot, ayaw kalimot og sangpit ngadto niya. Yes, and everything will follow, no? Murag muhayag na dayon. Naadayoy mahatod din ha nimo aron mahatagan kag tubag sa mga pangutana nga wa kay baog unsay tubag. All right? So padayon lang gyud ta sa kinabuhi. Ha? Happy birthday ninyong tanan. Mwa, mwa, mwa. Alas 4, Jess, na good vibes only. Nako, si Manny Pacquiao na numpa na isip secretary, mga ka-vibes. Asaman, nako, gihimo siyang kalihim, no? Og lead convener sa National Anti-Poverty Commission, kon NAPC. Na numpa, karong adlaw, ganina, no? Sa Tiyembre 8, si boxing legend Manny Pacquiao, isip kalihim. Alright, so secretary. At ubangon ni Pacquiao, daw ang mga hagit aron mahatagan og solusyon ang kalisod nga nasinati karon sa mga Pilipino ug ang pagduso sa mga programa nga makatabang aron mas mapalambo ang panginabuhian sa mga nanginahanglan. This is a very challenging department, I guess, or agency, no? Nanginautang mabuhat gyud niya ang iyang katungdanan. And nang hinaot pud ta nga unta dili niya personal nga kwarta mo iyang ipagawas, pundog yun, no? Kanang gikan gyud sa ato ang amot, gikan gyud sa ato ang tax. May man gyud nang magamit sa insakto ang ato ang gidunol nga tus gobyerno. Kaya ang uban mo, anak, kita ka ba sa magukus comment nga tingali ko mapurdoy si Manny Pacquiao ining kalakiha. Kaya iyahang kaugalingong sapi mo ay gamiton, dili po siguro yung ni Ana. Oy. I'm sure ang mga dunay katungdanan sa gobyerno, nagyan ay mga nagkadaiyang pagpangalagad nga himuon sa komunidad. Dili o dili, yun siguro na mawala nga doon na yun po sila'y madunol, no? O kinahanglan. Apan dili sa sila malimot nga ang ilahang katungdanan para manas katilingban, para manas katawhan. Unya, gi-appoint sila to do that. So, dili unta nila personal nga money ang ilahang gamiton. Ka-vibes advisory na ta, payout sa mga PWD, gibalhin sa Setyembre 13. Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival atol sa El Nino Summit 2026, karong adlawa, nga gibalhin ang schedule sa paghatag sa financial assistance alang sa PWD. Gikan sa original nga schedule nga September 11, gibalhin kini sa September 13, adlawng Sabado. Mao kini subay sa rekomendasyon mismo sa City Treasurer's Office aron mas hapsay ang pag-release sa pondo. Gihangyo ni Mayor Archival ang mga opisyal sa barangay nga mitambong sa summit nga atabangan ang pagpahibalo sa ilang mga PWD sa ilang barangay. Samtang padayon, ugmang adlawa, Setyembre 9 ang distribution sa financial assistance alang sa mga senior citizen. Doon na po yung financial assistance nga i-release tomorrow, senior citizens. So, gipasiguro sa syudad nga walay laing kausaban sa payout gawas sa maong mga pizza alang sa buwan sa Agosto ug Setyembre. Tomorrow, payout sa senior citizens, financial assistance na. Samtang Setyembre 13 na, September 13 adlong Sabado, ang assistance para sa PWD. Alright? Palihog, ipakatap. Karon, ang mga nananaw o naminaw na to karong hapon, natabangi ko bi-share, ha? Hi to Donna Dinopol, the Dinopol couple, to Joe and Donna, hello to you. To my pretty nanay, Nanay Nenita Avignante, and akong pinakagwapa nga igsuon si Diana, hello to you guys. Get well soon sa Avignante family. Uy, gipanghilantan in town akong mga batos. To my kuya, Danny, to my sister-in-law, Tina, and Miggy. Get well soon, guys. DJ Liniel Perez is watching. Thank you so much. Marlon, hello. Shout out daw. Hello to you, Marlon. Amping kanunay, ha? Maayong hapon na sabni mo din, ha, DJ Liniel Perez. Sa mga nagtanaw sa tuang live, yes, we are live. Ang mga wa nakahibalo doon natay FB live streaming sa tuang official FB page. 93.1 FMR Cebu. Palihog, kung doon na mo igong oras o panahon nga mutanaw sa live, now na. And then i-share po palihog. Aron daghan ang makahibaw that nagpakatap ta good vibes. Atong katapusang ka-vibes advisory, padayong gipaubos sa red o yellow alert status ang Visayas Grid karong adlawa sa Setyembre 8, 2026. Ipatuman ang red alert alas 5 karong taod-taod, alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Samtang ang yellow alert ipatuman alas 2 kaganinang ipatuman kaganinang alas 2 sa hapon hangtod karong alas 5 sa hapon. Ingon man usab alas 8 sa gabi hangtod sa alas 9 sa gabi. Base sa uwahing natala sa NGCP, ang available capacity sa maong grid operator anaa sa 2,400 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,507 megawatts. Medyo taas gyud. So, tipid-tipid. So, ang mga dunay schedule sa rotational brownout, kindly check ang official FB page sa VECO. Doon na po'y mga water interruption, no? Nga ning agi, ning labay ka ganina. Apan, wala na ako gikuha kay daghan ka ayo mga ka-vibes. Doon naman good tay bisita this afternoon, no? Dili na ko mahatagan og taas nga panahon ang atuang advisory. But please check, no? A helpmate nga official FB page. Kay helpmate ang daghan og water interruption. So go and check palihog mga ka-vibes. Ayan, ako sa mga ka-vibes na to, nga kanunay na lamang, nga naghuna-huna, o unsa may pwede nilang buhaton karon labi na ang mga estudyante, nga naaray sila sa balay, no? Ang uban mang gudon ay activities nga ipanghatag, no? Ang eskwelahan, or ilahang subject teachers. Ang uban nag-online gyud, online class. So, mas maayo. Ang uban activities lang. So, meaning, masinugdo na mo yung igong panahon for other matters. Maybe you can check out other activities you can do to help improve yourself. Yes. Manay ako ang idugang na tip. Nga naman, because feeling na ko, or nakadungog ko, no, na ako yung mga nabasa actually na comments na feeling nila, mga ginikanan, usik kaayo, nga pirmi lang way klase, that's wrong. Dili ngay walay klase, walay face-to-face nga klase. Maybe ang ako ang man nakita or na nabasa or nadunggan, wala sila estudyante, no, wala sila kabaw. Pa sila kahibalo. So, dunay klase but dili face to face. So, ang uban online gyud as in ay Zoom meeting room where magkitanay sila agyud ang teacher to discuss. Or ang uban dunay asynchronous activities, no? So dunay mga gihatag nga tasks na kinahanglan i-comply sa mga estudyante. So ilahang buhaton and has to be submitted the same day. So, the same gihapon sa nagklase but not face to face. But of course, kung in kaso manggalig, lain po ang inyohang setup, unya lagi, dili daghang activities, dili online, apan asynchronous, nya damoy daghang dili kayo daghan ng activities na need isubmit within the day, maybe you can do other things, no? That will help improve imuhang kaugalingon. Apan labaw sa tanan, maybe ayaw kalimot to make yourself healthy. Labi na karon nga daghan kaayo og mga challenges sa ato ang palibot na ay daghang sakit-sakit, no? Pero ting lisura og kitay masakit. Tinuod na ang ako ang kukuya, no, yang ana, yang family, gipanghilantan sila the entire family. Kami din hi puli-puli mi sa mo ang ubo, no? So we have to make sure we find a way nga healthy ta mga ka-vibes. Don't forget your vitamins, don't forget enough rest, enough sleep. And of course, balanced diet, no? I'm sure daghan na kayong moagi sa inyong feeds, no? Low carb, calorie deficit, intermittent fasting. If dili mo suhito, first time ninyong buhaton, di mo kamao, ayaw mo pag-alig-alig nga kamukamo ra, maybe you need to consult a doctor or dietitian. Aron, tabangan gyud mo on how to do it properly, how to do it the right way. Aron, mas ma-check sad po if angay baka ana nga kind of diet. Okay? So kung wala, you just go on and eat balanced diet. Wala mangguy mada, di man ka madaot kung balanced diet. Dili too much, dili kulang, just the balanced diet. So enough amount of food intake and the nutrients we need sa sulod sa usa ka adlaw. Depende sa kind of job na naata, di ba? Ana ragud na mga ka-vibes. Alright, alas 4:19 na. Sa ato ang pagbalik, ato ng mahinabi ang ato ang bisita. Sa mga ka-vibes na to, interesado ba bo nga magsugod og inyong kaugalingong panginabuhian? Doon na ba tayo mga naminaw karon nga doon ay ginagmayng patigayon? Kana bang ginagmayng patigayon nga naragyos inyong balay? Whatever ang naadin ha, resources available mo inyohang gigamit. Nga taud-taud na mong nagplano nga inyong padak-an mo expand. Pero di mo kahibalo og unsay buhaton. Kinsa may atong duolon ni ay usa ka ahensya nga angay natong duolon. Ato siyang maila-ila, inigbalik sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kini inyuhang maalagarong ka-vibes lang ganada sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:23, balik ta sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad, Serbisyong Kavibes. And mga kavibes, ani-ana ang ato ang pangalagad highlight this afternoon. Doon ay kalabutan sa mga ginagmaing patigayon, mga panginabuhian, mga negosyo nga nanginahanglan mong tabang. Kining ahensya mo ay makatabang nato. Atong makauban this afternoon to talk about programs. Ug unsa maning ilahang agency, no? Kauban nato ang Administrative Assistant to Cebu Provincial Science and Technology Office, kung PSTO. Sa DOST Central Visayas. So, gato na to sa masipang pakpak. Engineer Mariel Celiote, may hapon.
4: Hello, good afternoon sa tanang mga nagpaminaw. So, king pag nagpaminaw sa atong FMR. So, mga ka-vibes, no? Ang atong tawag sa ilaha. So, may hapon sa tanan.
3: Hello. Maayong hapon ni mo, Engineer Mariel. How are you today?
4: Yes. Actually, very grateful ko, no? Nga naami karon na invite gud ang DOST to share kung unsa man gud ang among programa, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga negosyante.
3: Yes. Tinuod gud na, Engineer Mariel, no? Because, kung maingon galit ta o negosyo, kanang start up businesses, ang ako, at least ako niha, I will speak for myself, ang musod sa kong huna-huna, DOLE, DTI.
4: Yes.
3: Pero, I'm not sure if aware ang kadaghanan nga naa po di ay matabang ang DOST. So, una sa tanan, akong unang pangutana, unsa man ni nga agency man ang tawag ani, Engineer Mariel, unsa man ni nga ahensya ang DOST?
4: So actually, ang atong mandate sa DOST is mo deliver me og mga solusyon based sa siyensya og teknolohiya. So within terms sa atong business, no, kay usually no atong sulod sa huna-huna as per na mention ni Langga Neda, no, nga ang kung maghisgotag negosyo si DTI, si DOLE, ang kasagaran yun nga number one nga musulod sa atong huna-huna. But actually, naapod si DOST. So, ang meaning ni DOST is Department of Science and Technology.
3: Okay.
4: So, ang among purpose, nga among maikaalagad sa atong mga negosyante is kami mutabang og provide sa ilaha mo. For example, no, si negosyante is gusto nila mo upgrade sa ilahang mga technology. Kaya butang ta, nagkuhan pa sila manual. Manual pag yun ilang mga processes. So si DOST is mutabang ni na mo assess sa atong mga negosyante, no, mga atong mga owners na unsa magyung mga maayungan technologies nga mga bag-o nga technologies nga akma or sakto sa ilahang current capacity nga makapa-improve sa ilang butang ta. Kung naa sila sa food industry, so ma-improve ang ilahang compliance sa food safety, maka-apply pod sila og mga butang ta license to operate ni FDA, ni Food and Drug Administration. So requirement man na sa ilaha. So makatabang si DOST.
3: O mahinungdanon kaayo, no?
4: Yes.
3: Nga ahensya, because yes, as we kanang go on sa ato ang kinabuhi, naging mga advancement na ay mga kausaban nga mahitabo, ilabi na gyud sa when it comes to negosyo, mapildi mangyud ka og
4: magpag ka mo kuan,
3: di ka mo improve, mapil hala amo silingan kay ikay una isabay mo silingan, hala imo silingan kay doon ay daghang didtong gipamot, daghan na kay hiramin ta gibang taod ikaw di gyud ara gitas mano-mano ra gyud ta nawa na gyud hinoon. Pero ang nakanindot kay naa ang DOST to help you understand, no, pasabton unsa ni ka mahinungdanon, unya tudluan ug unsaon ni pag apply, and of course di mo biyaan, giyahan ta hangtod nga maka-settle ta sa yes. kanisyang mga teknolohiya nga atong gigamit sa atong sa pag-adapt
4: yes.
3: na atong gigamit sa atong negosyo
4: na technologies.
3: Okay. So unsa man ni siya Engineer Mariel kinahanglan ming mo apply. Kinahanglan ming magpa-feel og interest, magpakitag interest nga kinahanglan mi sa inyong tabang or naamoy mga people who na mo adto around and look for beneficiaries.
4: Actually both kay okay. pwede mang namanggood tay mga instances nga mag-conduct mi og technology fair so mag-promote mi sa among mga programs and services. So usually gyud kung naami mga events sa gawas amo yun nang isingit nga naaming ani nga mga kuan nga mga programa nga alang sa mga negosyante especially kung naami meeting sa mga chamber di ba familiar man ta sa kanang mga Cebu Chamber of Commerce
3: Mandawi
4: oh ingana na so among gina kuan ginapresent sa ilaha nga OCDOST naing ani nga programa si set up so kani si set
3: kana,
4: up
3: set up very interesting set up pero na siya meaning ha unsa man ning set up Engineer Maria
4: so ang atong set up meaning ana niya is small enterprise technology upgrading program
3: okay.
4: So kana siya nga kuan mao na siya atong ginahisgutan ron nga mutabang mi nga mo acquire sa technology nga gusto ninyong kuhaon nga makapa-improve sa inyong production.
3: Okay.
4: Yes.
3: Example, ato hinahinay example. Yes. Ganahan ko mag-laundry business.
4: Ang sa atong laundry.
3: Sige.
4: So si setup nato is focus siya sa atong mga manufacturing. So meaning naa sila'y own product nga gina-produce. For example, okay. Magsayta sa food production.
3: Sige, kana.
4: So for example, naa sila'y cacao products nga ilahag yung own brand.
3: All right.
4: Currently kay nag manual pa sila. So manual pa ilahang pagsugkay sa ilahang mga
3: sa cacao
4: beans o ngana. So si DUST makatabang para ma-automate ang imuhang pagsugkay. So naatay i-deploy nga mga technologies but that technology is dili lang sad na siya basta-basta na to ihatag need na to siyang assessment so butang tanga muingon si negosyante nga gusto ko ingani kadako nga equipment ako kay para daghan kog ma-produce

0: sila nga mga naa sa 1 to 3 million lang ang ato elahang total assessed value. So 1 to 3 million.
1: Okay. By total assessed value para sa negosyo.
0: Yes, ma'am.
1: Okay.
0: Apil na sa ilahang mga infrastructure, okay. Ilahang masaka nang sa makita mo na sa atong financials, no. So 1 to 3 million para sa micro, ang among minimal requirement lang is dapat registered na siya with DTI.
1: Okay.
0: Na siya ay business permit.
1: Okay.
0: And then registered pod sa BIR. So maka-present sila og BIR COR katong 2303 nga form na to.
1: Yes.
0: And also naasad sila kung kuan na registered na sila sa BIR, so of course naagi na sila resibo. So mangayo lang pud ta og kuan nila kana
1: copy
0: sa receipt nila. So mauna siya atong gitawag nga eligibility requirement.
1: Okay.
0: Also napasa din, nakalimutan ako, 1 year nga financial statement.
1: Alright.
0: Kaya ang kanimanggong setup is dili siya grant. So kung maingon ta grant, atong ihatag sa ilahan.
1: Yes. Okay, klarohon na to. Dili grant ang setup. But pasabot, dili na siya ihatag, then that's it. Period.
0: Yes.
1: So atong kung dili siya grant, unsa ni siya, Engineer Margiel?
0: So ang kaning setup is mahug ni siya og technology acquisition assistance.
1: Alright.
0: Sa atong mga negosyo. So kumingon manggud ta og technology assistance instead nga si negosyo adto sa mga banks mo loan, di ba? Kay dib na ay interest. Ingana na, di ba? Dagko kayo, so maproblema sila og apas sa bayran nun. So si setup is dili siya loan.
1: Yes.
0: Assistance siya para makapalit mo sa equipment upfront. Kay maumanggud kasagaran problema sa atong mga negosyante. Although naa sila'y kwarta, liquid sila.
1: Yes.
0: Liquid ang ilahang financials. But kung mupalit sila outright na ilang bultuhan og palit ang kana nga technology, maglisod sila og apas.
1: Yes.
0: So naa si DUST para mo assist ninyo ana.
1: So kanang kini siya nga among gikinahanglan nga amount na assess. Na assess
0: yes.
1: Na kani siya nga equipment among kani nga mga gamit among gikinahanglan. Dili ni namo makuha ang amount.
0: Yes, ang okay. Atong ang mahitabuan na is among ipinaagi man gud ang approval ani sa project proposal. So meaning mo submit mo og proposal but dili gyud ma balaka ang atong mga suking tigpaminaw, no, ang atong mga ka-vibes kay naagid ang DUST para mutabang og buhat sa proposal.
1: Kana, sakto yun ang pagka-insert niya. Kay bawa na din siya sa kungsunod nga pangutana. O saan mo mag-intown pagka ni mother? Si mother intown o si uncle. Saan mo ng business proposal, ante? Diba? So, di takama o dili mag-ool. So, naarapod tayo mga staff, natay team,
0: yes.
1: Teammates, no, sa DUST na mauy mo giya na to. O saan ba yung business? Kay ka ng business proposal, Engineer Maria, madong ungan man nato kana naka kana gyud naka Amerikana naman gyud ya naka high heels naman gyud naka stiletto gyud mo present with laptop.
0: Yes, yes.
1: Kini si mother si uncle ug si auntie wala man ana. So dili relax ha, relax. So naay mo tabang ug sa pagimo. Oh,
0: Engineer Mariel nga mutabang kay actually.
1: Ay mo gani mong role, Engineer Mariel.
0: Yes, nasunod ko sa DUST nga kana ang akong unang trabaho, mutabang sa mga negosyante nga mubuhat sa proposal para maka acquire sila og bagong technology. So mao gina akong ginatutukan sa DUST. So ako usually ang ako yung focus kana mo kanda ko og assessment with our team, so i-assign man mi ana.
1: Okay.
0: So i-assign mi kani, i-assess ninyo if angay bagid ni siya kanang naglisod bagyod kay syempre nagid tay priority section sector, sorry. So natay mga priority sectors nga gina-cater sa ato ang programa nga setup. So usually na sa food processing, marine and aquatics, naatay ka nang ginapili nga sector ba sa business. So kung maingon ta nga trading lang sila, medyo dili ta ka ko anila.
1: So sayo wrong to ako example una.
0: Katong laundry.
1: Laundry, dili ko maginato. Kun ako yung mga baboy.
0: Kana siya muhog siya sa atong agriculture, sa agriculture.
1: So,
0: labi na kung mag-post process kasi imong meat, no, sa mga baboy.
1: Kana kay himoong chorizo, himoong skinless ana chorizo, himoong canned goods, canned goods.
0: So aside ana, actually kung aside sa kanang muhatag mi og technology, pwede pud mi maka-provide og trainings. For example, si nanay wala pa gyud siya idea unsa man ina ko pag-process ang akong mga karne. So si DUST makahatag og kanang maka-deploy mi og someone nga expert ana kay dili si DUST go dili lang siya loan agency. So naatay mga attached agencies. For example, si DUST FNRI, ITDI, sa kana sila mga kuan na sila, focus na sila og mga industry. For example, si FNRI, food na ilang focus. Food development.
1: Okay.
0: Food product development. So, mao na sila ang nagbuhat sa mga enhanced Nutriban. Sila ang nag-formulate, anak.
1: Okay.
0: Familiar ta sa Nutriban. No,
1: Nutriban.

0: nga gipangaw sa mga estudyante sa elementary school. Sa public school ra ba na ihatag?
1: I'm not sure sa una sa private if naa sila.
0: Lagi no kay sa una pa laking Nutriban pag kaon jud kog Nutriban sa una.
1: So si DOSTF NRI ang nagdevelop sa kuan ana sa formulation and then gi-adapt sa atong mga negosyante.
0: Okay.
1: Actually naapod tay notable example si Esteems Industries.
0: Okay.
1: So currently mao na siya among bag-o nga na ko ano na awardan as best setup this year.
0: Oh.
1: So namo sa day award sa atong mga ko ano sa atong mga
0: sa mga na beneficiary. Sa mga beneficiaries.
1: Yes, para pahalipay gyud nga na nakuan gyud na appreciate namo ang ilang efforts to adapt the technology.
0: Yeah.
1: Kuan man gyud upgrading man gyud ang ato ang tumong sa setup.
0: Mm.
1: So siya kay kuan siya no food production iya ha anang baked goods.
0: Okay.
1: So ni adapt siya sa technology ni FNRI and then mao tay atong gitabangan nga ni deploy ta og equipment para makapable siya nga mubuhat sa enhanced Nutriban. So mao na siya ang role ni setup and mao to na lang gyud siya yung mga minimal requirement nga dili gyud to mabalaka sa atong proposal kay nagyud si DOST nga mao imo
0: mutabang
1: mutabang og buhat of course need man gyud namo ang data gikan sa atong mga negosyante which is dili sad sila mabalaka kay naman tay uban nga mga negosyante no nga very particular sa mga gipang share nga data.
0: Oh.
1: Naman tay nga na. So, si DOST is amo ginatreat nga highly confidential tanan. So, kung unsay mo sulod sa DOST, wala gyud mo gawas nga mga data pre-proposal. Kay of course, naman tay mga reporting. So, ato gina-report ang mga reported nga growth sa ilahang growth, sa ilahang production, nidaghan ba ilang production, ilang market, ilang sales. Kay maumang gi-purpose no nga mo kusog ang ilahang negosyo.
0: Okay. So, Engineer Mariel, buot pa sa buot, existing ni siyang ginagmayng patigayon.
1: Yes,
0: okay,
1: ma'am.
0: For setup. Existing nga ginagmayng patigayon and then ganahan ta nga atong improve ang ato ang negosyo. So, mo itong mga example, ato ang nag-guest din hi si JN Cacao.
1: Yes.
0: O niya, katong last nga gihatag na example ni Engineer Mariel, Esteems, no? So, kung kamo, mao mo gadang nasa kumain kay nako kailangan na sila yung mga bab na sila yung babuyan.
1: Mm-hmm.
0: Alright? But wag yun nilagi negosyo-negosyo nga kuan. So, next question nako, dili pwede nga, so dapat kami una, maoy mo pa DTI, BIR, registration, or kung pwede rang wala pa, niya mo tabang po si DOST.
1: Makatabang gihapon ta, bisan pa o wala pa sila kanang registration sa atong mga, kuano, for example, mingon ta nga, backyard,
0: yes.
1: Kuan lang.
0: Oh, kana. Mo na yung saktong na term.
1: So, makatabang gihapon ta kay si setup, dili mang good lang siya. I fund, ay katong assistant sa pag-acquire sa technology, kwanto siya, subsection siya sa setup.
0: Setup, yes.
1: So, moto siya gitawag og setup I fund. So, moto siya ang funding or technology acquisition assistance.
0: Mm.
1: Si setup, napasunod siya gitawag nga training.
0: Okay.
1: Nga, technology training assistance. So, bisag kinsa nga atong mga negosyo, for example, mga startup na gusto makahibaw unsa ang pag-process, katong na-mention ganina, dili gyud kinahanglan nga dapat registered na ka para maka-attend ka sa among public run nga training. Dili gyud. So, pwede ra gyud open to everyone ang atong training.
0: Yes, because Engineer Mariel, most probably ang mga daghang naminaw ron nga wala pa gyud na nilagi formal lusad ang ilahang negosyo.
1: Yeah.
0: I'm sure naara ni yung mga mama ni siya nga nasa balay, no? Kay ang mga bata way mag-atiman so na siya sa balay. Apan kamao siya muhimo-himo og mga chorizo, usa pa na dihang kaya niyang himuon or whatever. Basin naapod sila yung kakao, o basin naapod sila yung kape, o basin mo bake pod sila. Ngayon na ana ba? But wala pa nilagi officially launch yun ang business.
1: Mm-hmm.
0: So most probably, mo na ilahang question. So what if wala pa yun ko na register, pwede ba ko? So pwede rag yun.
1: Pwede rag yun ta sa ato ang mga kuan, sa ato other nga mga technology nga intervention. So dili lang yun nga abi kay wala ko ka register basin hindi ko pwede ana nga programa ha sa DOST. Dili yun kay actually mutabang po may for example kung into food processing ka, niya ginahan ka nga i-legitimize na ako ang kuan, ako ang facility. So naasad tayo ma-deploy nga mga experts, kung tawago na itong experts, no nga, butang ta mga food tech, nga mutabang sa inyo ha, nga mo facilitate sa inyo ang production nga ma-compliant siya sa FDA. Kay usamang good sa gi-require ni FDA para matagaan kag permit nga operate ka ng LTO atong gitawag no kay dapat compliant ka sa food safety basic food safety lang kung gagmay. So naa si DOST nga mutabang and also katong sa mga dili pa interested pod nga mo, dili lang sa ako mo kuha og technology. Mm. Ang ako lang gusto is ma-improve na kung ako ang butang ta ang HR systems, mm, ang atong mga unsa may angay nga mga technology pa ang akong kuhaon. Dili pa sad siya mo kuha, nag-brainstorming pa lang siya. Unsaon na ko pag-improve akong market. Mm. So nasa day another sub nga program under that setup. So
0: which mo na yung
1: atong gitawag nga MPEX, meaning Manufacturing Productivity Extension Program. So kana nga programa nato is mag-deploy si DOST og mga consultant. So diba kibaw man ta nga ang atong ubang negosyante no nga maglisod og kuhag ni kani mga consultant kay mahal. So si DOST kami ang mubayad sa consultant para mo conduct sa study ngadto sa inyuhang negosyo. Tagaan mo og sakto nga mga recommendations kung saon pag-improve sa inyuhang negosyo. Unya holistic na siya, dili lang na siya sa technology alone. Sa HR unsaon pag-manage sa imong mga tao?
0: Yes.
1: Unsaon pag-manage sa imong finances? Unsay saktong pag-pricing kay mao man ay kasagaran nga problema sa atong mga bag-o nga negosyo no nga wala sila idea unsa may saktong nga pricing sa akong mga product niya. Bisag miingon siya nga daghan man kay kog halin nganong lugi man gihapon ko. Oh my ngana nga so dito nato sila pwede ma-enroll sa MPEX. So ang basic requirement lang pod is at least 1 year ka nga nag kuan operate.
0: Okay.
1: Yeah, na lang katulang sad siya basic requirement nga duly registered na ka sa
0: inyong
1: business permit and also DTI talantay ko an.
0: So si MPEX mga ka-vibes para ni siya sa kato nag yung existing. Existing o niya ka ng wa pa kay plano no nga magdugang mupalit or imong i-improve ang whatever technology that you need for your business. Apan syempre gusto ka nga nay improvement siguro sakto internal manpower, HR, whatever, and then kana until ma-ready ka for a bigger kanang comeback baron or pag-strengthen sa negosyo. So, mauni siya. Apan si setup, whether registered na imuhang negosyo or not, na ay mga pwedeng matabang pod sa imuha.
1: Si MPEX, under pod siya ni setup.
0: Ah, yes. Yeah. Under dahil si MPEX ni setup.
1: Si katong na ay basic requirement nga, katong mga financial statements, katong business permit, BIR, moto, gitawag na itong setup, IFAN.
0: Okay, setup
1: na
0: IFAN.
1: Na siya apelido nga IFAN.
0: Correct. So, setup, na ay setup IFAN. Oh. And then MPEX, under ni setup.
1: Yes.
0: Ayan. So if ning qualify ko, if I am your beneficiary for this one, ning qualify ko
1: sa iFund.
0: Sa iFund. So nako sa setup mabilong.
1: Yeah,
0: na sa program ni. Okay. Yes, so sa setup ko mabilong na program. So na qualify ko sa iFund. Nabilong ko sa setup na program. Example, katulagi,
1: acquire kag technology.
0: Technology para sa grind, o sa mga pag-ground support, whatever.
1: Mag-automate kasi imo mga manual processes.
0: Ana, sa moto. And then, mano din to. Akong question. So since this is a grant, assistance.
1: Dili siya grant.
0: Yeah. Assistance siya. So, naami kinahanglan nga
1: iuli.
0: Yeah. Kay DOST.
1: So, yes, sakto siya ma'am Langga Neda, no? So, ang sa information sa atong mga ka-vibes nga ang kaning setup iFund is need nato siya i-refund.
0: Okay.
1: So, but ang atong ang nakanindot good ani nga programa is for example, nag-submit ang proposal this month, September. Na-approve, na-assess, na-evaluate kay evaluate man na sa atong mga evaluators no kung dili baka malubong kung na si setup kay syempre, i-refund man nimo, iuli man nimo ang amount. So, if ma-approve ka o butang ta diri sa October, kunya ma-releasean ka diri sa November og fund. So inig dili ka pa bayron December. Naa gitawag og grace period or phase 1 implementation kung diha gi-allocate na namo para ipatuyo ko nimo ang equipment. Makapa-generate siya og funds and then tan-awon if profitable ba gyud ang imong equipment.
0: Pila man ni ka tuig or buwan?
1: 12 months. So bali November the following year naka
0: so good.
1: Okay. And also kung pila lang ang na-release ni DOST, mora sa giuli. Butang
0: so,
1: ta natagaan ka og 800,000.
0: 800,000.
1: Oh. So si 800,000 ato na siya i-divide og 36 months. Kay ang kaning program good si setup iFund is mukabat siya og 36 months ang refund rate. So ang sa refund nato is binuwan nato nga hatag. Mo na gitawag na among internal nga among tawagan na is refund nga rental.
0: Okay.
1: Refund rental na mo. So, mao na siya nga 36 months ni mong bayaran but mag-start ka the following year na kung kanus ano mo nadawat ang fund.
0: Yeah. So, kung nadawat pag November 1, next year
1: November 1.
0: November 1, 2027.
1: Yes, and then i-divide to og 36 months ang imuhang nadawat nga amount. Okay. So wala moingon tag interest, wala gid ta interest penalty, wala.
0: Okay. Ah, amazing, no? And I love the idea na kinahanglan gid siyang ibalik, no?
1: Yes.
0: Why? Because para amog yung panikamutan nga mabuhay among negosyo. This is actually training us to make sure we take care of the business.
1: Yes,
0: no?
1: Exactly.
0: And that's a 1 year training para naagyod ko'y kitaon. Of course, tinuod man pud ko no na, no? Di man ko no dayon, paspas dayon ang balik ko, no? No?
1: Yes.
0: But at least, na-train ka, nag-practice ka, baso in ani di ay, na nakoy apason, na kay overhead, na ako'y bayaran, yun ba?
1: Yes.
0: No, kaysa, gihatag na yung ansa, kanang ano, madali lang ang lahat. Maunang ang uban, siguro, if walay mga ning assist, walay ning tabang, no? Ilahang own money, ang ilahang gigamit, dili sa pag ano no nakita madunggan nga mga stories, mga horror stories nga nasayang ang inani nga millions. Maybe because mo lagi na no it's a money that they are willing to let go sa hangin.
1: Yeah.
0: This one manggod ato jug ibalik atong paningkamutan.
1: Okay, atong focus pod is mga micro small businesses.
0: Okay. Yeah,
1: medyo stable na magina si medium, no? Nga medium scale nga business.
0: Unsa man ni siya? 36 months to pay regardless sa amount nga na-approve.
1: Yes.
0: So kung 1 million, 2 million, basta kay
1: 36 months.
0: Ah, yeah. So, Anna, oh, di ba? Interesado?
1: Na natin mga interested, basin makadawat na ko.
0: Mga mo na yung naibabuyan ang naa din, ha? Oh, ay kabalaka. Mga din, ha? Oh, kanang igor ako mo order. Okay. Engineer Mariel. Alright. So, medyo klaro-klaro na ba? Na may pangutan na pinamarigahan ni ko and then Engineer Mariel. And na shout out Janine Lara Arellano. Lahi rajud si Mariel. Mariel Celiote. Okay. Amin na ako na yung mga pangutana. I-shout out na to sa Nibi kay Masin Masuko. LV Senita. Tay LV is watching. Charisma Aniscal Quizon. Marieng! Ano yan ko ano
1: mga friendships sa office.
0: Very supportive. Thank you, kaayo. Hello to Marcy Magale. Alright. Kung na may pangutana ha sa mga naminaw, pwede go pangutana mientras napa si Engineer Mariel.
1: Nasa
0: napa? Pilay minimum amount nga ma-approve Engineer Mariel.
1: Okay, so
0: Mariel.
1: That's a good question, no? So, wala tay ingon nga minimum amount. Kasi diba, na-mention to na po earlier nga i-assess siya. So, diba, mangayo mami yung financial statement. So, amo i-assess kung ang initial niya nga request, for example, kaning nga equipment ang akong gusto nga kuhaon, ma'am, sir, nag-check na to sa quotation, uy, 3 million man eh, mahal kaayo. So, nag-check na to sa ilang financial
0: statement,
1: add mo man na siya i-project. Diba, hago kayo ang proposal, no?
0: Yes.
1: Hago. So, amo na siya i-project ang ilang financials. Inagtanaw ganit na to nga mag-negative, mo suggest yun me, ma'am, based on your financial statements, maglisod ka o kuan, apas
0: ani.
1: How about we look into other processes na pwede na to ma-improve or kung tanaw na to kani nga skill sa equipment overkill ra kay ni sa imuhang current nga capacity butang ta di man ni masun sa imong facility ma'am gamay pa man atong facility. So maybe in the future kay kani sa setup wala man tay limit kung kapila ka magsigig apply kung mahuman na ka sa imuhang rental.
0: Okay.
1: Good payer kani DUST nindot kay kag track record pwede ra gito mag-apply pero ang atong apply dapat makita na to nga nag-upgrade na gid ka sa imong mga technology.
0: Yes. So, for example, karon usara kung gikuha kay sakto pag igon sa assessment moray kaya pud nato mo pay kaya sa ako ang luna sa akong financial statement ha umra di ko ma negative so usara ka machine ang akong nang nagrant
1: kani nga scale kani nga specs specifications sa
0: kana nibayad nako human na good payer nako ganahan ko magdugang.
1: Yes.
0: Pwede ko magdugang exactly the same pero duha tulo na ako idugang inana pero i-assess na pod.
1: I-assess siya pero dapat ang atong technology nga bag-o na pod nga kuan mas higher specs.
0: So dili pwede nga the same kay magdugang lang ko.
1: Okay, ang essence ato ang setup is upgrading.
0: Yes. All right, that's the keyword.
1: Inig-check sad nato sa ilahang technology basin di ay nga mas kuan na haom na kani nga specifications sa ilahang equipment, so mas makabarato sila kung mo upgrade na sila sa technology, mas dako sila gasto kung ilang i-duplicate to nga makinaha, di ba?
0: Yes.
1: Nagkadako ilang machine, nagkadako ilang market.
0: So kung kanilang sa maka kuan siya kanang maka grind siya belly ana, sunod imo paliton kato ng grinder with wifi ana na.
1: Wifi direct.
0: Wifi direct, ana na.
1: So grinder. Daghan naging taong mga setup beneficiaries no nga nagsige na og
0: upgrade.
1: For example, notable na to nga ko ano, shout out to Dundis.
0: Okay.
1: Si Dundis ay familiars atong mga ka-vibes no. Si Dundis is kana siya kanang mga pasalubyong centers diha sa Pier, mabantayan gid nato siya diha. So kana siya kun na gina namo client na namin, customer na namo si Dundis sa una pa pre-pandemic pa. So nag-avail siya og kaninga mga oven, ginagmay lang sa good. And then pag 2023 ni apply siya pagbalik. So ni dako na gyud na oven ang iyang palit katong 3 deck na gas oven. Niya ni nakita isa gyud namo nga ni dako na gyud ang iyang production. Daghan na gyud kay siya magproduce sa usa ka adlaw.
0: Okay. Na ambot og kaila ka or ikaw ba'y nag-handle Merly's Bake Shop?
1: Yes, ayan. Ako na siya.
0: So, perfect. Success, alaing success stories na mga
1: ako next question. Actually, first na mo nga interaction with Merlis is Acres Bake Shop pa na siya sa una.
0: Okay.
1: So, karon Merlis. So, currently, okay. Nag-assessment ni ma'am, but things happen kay tungod sa katong pagtino, no, nabahaan mangid ang lasyon. So, medyo nag-recovering pa sila, so, ni-pause lang sa sila sa ilang application, which is, kuan, good. Decision sa ilang side.
0: Yes. Okay. So, okay. Yung mga ingon ni Ana, okay ra. Dili mabad kuan ang sa ka beneficiary if ever example
1: mo pause lang sa iyang application.
0: Wala ra nay bearing.
1: Depende man gid na sa ato ang mga negosyante kung mo push through ba sila kay of course musud ni sa ilahang negosyo as liability man.
0: Yes.
1: Kinaman sila ibalik.
0: Correct. Mm. That's why I ask because maybe ingon ana ka promising bitaw paminawan. Honestly, I'm very excited kasi mo lagi na I'm looking into kasi ako na unang mo tawag ni mo after ani, di ba? I'm looking into you know kanang checking ba what's say pwedeng matabang ni DOST sa ako apod but basin very promising because kinahanglan mi nga kinahanglan nakatali ang usa ka beneficiary sa DOST para masige mi og upgrade so dili
1: Rajin.
0: Naara mi after na ko okay good payer ko mupos ko ha Engineer Mariel magkaon sa ko recover sa ko
1: kay
0: tinuod so adtong pila ka buwan no nga
1: after sa ko ano grabe gid ang economic nga devastation ato grabe ang pagrecover sa mga people so actually katong sa amo ang mga existing beneficiary, kami gyud ang nanawag sa ilahang how what's your situation unsa may nahitabo
0: kanang mga ingon ana Engineer Mariel do na ba moy assistance pod or unsa nga kind of support ang naa sa DOST for your beneficiaries nga affected sa mga kalamidad
1: so for example nate katong nahitabo nga linog sa Bugono na ang mga beneficiary also katong tino. So gitagaan lang namo sila og pila ka buwan nga mahug og posa mo sa pagpay
0: okay
1: dili namo sila pugson nga mubayad
0: yes.
1: So naro sa uban nga ay wala raman kay ko na affecta naka-recover raman ko na yun dira ko magpa-pause akong payment
0: oh that's
1: so,
0: nice
1: dili ra gyud mo imuingon nga pulison kag taman nga di pwede nga di ka mubayad kay bahala na nang tino bahala na nang
0: Kanye.
1: So which
0: oh, very
1: is
0: good
1: dili gyud siya maayon no so ang atong among gibuhat ato is ni communicate me nag-ask me sa ilahang kuan sa ilahang situation unsa man mo ma'am unsa may sitwasyon sa inyong facility ma'am nabahaan gid mig taman mga basin pwede mi mo kuan sige ma'am ato nang i-process so, as long as mo request lang ma-inform lang sa DOST si DOST kay kuan amo ra gid na i-process ang ilahang mga request nga ma'am pwede mi magpa-post lang sa among mga payment
0: yes.
1: Okay ra gid
0: dako na kay natabang
1: humanitarian kayo
0: very good that's it dako na kayo na nga tabang no that's very important na ingon ana mo no all right no ko I'm very nang excited no sa mga naminaw na to karon unsa ang mga pwede nga kind of negosyo nga tanaw na to so nabay limitations like for example unsa man
1: mga kuan mga priority sector priorities, atong tawagon ayan, yan. Sa kuan so atong priority sector sa setup is basically kuan si food processing pwede gyud si marine and aquaculture kanang mga nagpatubo og kuan mga hatchery sa Pasayan,
0: yes.
1: Tilapia, isda,
0: tilapia, bangus. Okay.
1: Then agriculture, okay. Forestry and livestock atong baboy.
0: Baboy, okay.
1: Processing. And then furniture and jewelry, pwede gyud ta mga GHD kana mga decors. So pwede sad sila. So si furniture pwede ta nila nga kanang mga planer nila, kanang pagpasinaw, edge banding sa ilang mga modular cabinets. Importante man na kay uban na to nga furniture industry nagmanumano pagid taon sila. So pwede ta ka assist sa ilaha. Then agri machinery, farm implements, then health and wellness, pwede punta ka ng mga nag-develop o ilang own nga mga formulation sa beauty products. Pwede ta, may anak. And then electronics, ICT, and ICT services, pwede ta. So katong mga ni-offer o security services, pwede ta makapa-improve sa ilahang workstations. Kay currently, ay recently lang natin na-approve nga ICT-based ang ilahang business. Ang atong gi-provide sa ilaha is katong mga AI-enabled nga mga workstations, which is very prominent ron sa ilahang niche, sa ilahang industry, no?
0: Yes.
1: Dapat AI, kuan yun. So,
0: gani.
1: So, nakita sa ni DUST nga, of course, nag-upgrade na ang ICT industry. So, of course, maka-approve na may ugingana nga level sa technology nga AI-enabled workstations.
0: Wow, amazing, no? So, sa mga naminaw karon, tingali o na-belong, na, ang inyong interest na ador, inyohang mga resources na belong sa prioridad, no? Nga pwedeng ma-entertain or ma-check, ma-assess ni DOST, pwede gid mo reach out. Yes. No? Daghan kayo possibilities nga pwede. So, again, ha, like, sama na ko, wala, pag yun, of course, nag-try ko during pandemic, nag-try jud ko baligya inana, but because I'm really a worker ba, so ano gid ko permi ka ng full-time worker jud ko, di gina ko siya maatiman. So if you're like me pero na ay eagerness to like start.
1: Yes.
0: Natay pila man katuig, 1 year siguro no atong kinahanglan para makasugod-sugod og ato lang sa
1: while nag-wait na no nga makastart tag 1 year, pwede kita mo attend og mga trainings
0: ana. So pwede mi ana, pwede like ako nagsugod-sugod pa man ko Engineer Marielle, o sa may training na matabang ni mo ani kay maghimo ko og sa accessories, pwede mga earrings, mga ingon ana. Or accessories nga pangbalay.
1: Sa training sa accessories, pwede ta makatap sa creative department ni DTI. Kay actually, kini mga agency, mga interconnected ragin niya sila. So kung dili kaya ni DUST, tap ta ni DOE, tap ta ni DTI. So okay. Sana sila expert. So mag-collaborate lang ni para ma-servan yun ang atong kuan, mga katauhan diri sa Cebu.
0: So pwedeng inana.
1: Yes.
0: Kay mo lagi na, nagkatun pa man ka, nagsugod pa ka ba, no? I love the idea nga sa pagsugod na ang DOST. No? Nice kayo. Kaya, again, di man diretso kanila, diretso, di ba? Ikaw sa una, baby steps, kumbaga, ako una, inani di akong gustong buhaton.
1: One step at a time, no? Pa, until nga maka fully produce, nga yung kag-own yung mga product. And also, katong mga concerns sa uban na full-time ang kuwi, walang po'y try sa pag-attend sa training.
0: Yes, Engineer Marielle.
1: So, nasa tayo mga online trainings nga gina-offer.
0: Perfect.
1: So, pwede ragid ka nga nag-work kasi imuhang lamisa na sa kilid imong cellphone na minaw kag-zoom.
0: Ayan
1: pwede ragid siya.
0: Well, pwedeng, di nagyuta makaingon nga, lisod ma, wala no, ako present. I'm sure daghantaan na mga kabayos nga, daghan kitang excuses. Number one, why? Maybe we are too scared to start.
1: Try.
0: No?
1: Yeah.
0: To try. We are too scared to try. But then again, di man ka makakita sa unsay mahimong kausaban sa mukhang kinabuhi if you will always be scared. So let us try. Step one ko no is try. No?
1: Yes.
0: Ana ko na step one. Mo try sa ko no. Engineer Marielle, aside sa setup, na pa ba laing program? Or
1: si DOST? Actually, daghan gid kayo
0: okay.
1: Program si DOST. For MSME lang is, aside sa setup, is naasa tay katong current, recently lang gi-launch na mo nga facility, no, si AMSEN. So,
0: okay.
1: Si Innovation Hub. So, kani okay. Si AMSEN, kuha ni siya facility or laboratory na siya. Kung diin, pwede maka-create o prototype ang atong mga negosyante ba ron or mga students. Pwede
0: okay.
1: Sa mga student na ginahan magnegosyo. Butang ta, ang usa ka studyante ginahan siya mag-develop og furniture nga multifunction. Nga
0: okay.
1: Na, diba? So, of course, maglisod gid na siya og buhat immediately sa actual nga model. So, pwede gid siya mutap with UST nga na ako'y design nga gusto na akong buhatan og prototype. So, naa si AMSEN. Kay kani si AMSEN, 3D printing facility man siya. So, dili ka need nga immediately mo create ka sa actual product ni mo.
0: Okay.
1: Pwede ka mutap with DOST to create your prototype.
0: Okay. And why is that important? Because this one needs budget kung maghimog prototype.
1: Yes.
0: Okay. And kini siya, mo ni siya sa mga katong mga nag-think o mas kuan siya nga negosyo, no? Asa man nga, unsa man nga kind of businesses?
1: For sure,
0: home.
1: butang ta furnitures.
0: Ah, okay.
1: Dili siya furnitures, ICT kung na sila ibuhaton nga hardware product nga unsay in close ba nila ang ilahang system sa kanang ani.
0: Alright, okay. So more sa ingon ana siya.
1: Research bali kuan siya research and development level or step sa ilahang pagbuhat sa ilahang product.
0: Product, oh. Why, ang reason nga na nag-ask ko, it's because naamgo na yung gasto magod na. It will entail budget mga ka-vibe. So again, kung medyo kuwang-kuwangon yun ka sa imuhang budget, sama na sa unang gisulti ni Engineer Mariel, liquid ka na akaana nga amount. But if imo nang ibuhos tanan dito, unsaw na lang ang tuition fee, kuryente, o uban pa.
1: Mahal na raman kaaya.
0: Mahal na raman dyan kaaya. Sige. Oh, unsa pa unsa may mga important na lang Engineer Mariel nga kinahanglan mahibaw-an pa sa uban natong mga listeners mga ka-vibes nga naminaw karon.
1: Okay, so
0: ay, Engineer Mariel, wait
1: yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Nganong wa ko na api nganong wa sa na api sa shout out Engineer Mariel Nelson Tejano Jaime Jr.
1: Son.
0: Hi, son. Alright. Sige. Usa pa may kaya na nata sa katapusang bahin no, sa itong interview. Basin ako yung mapangutana nga very important nga kinahanglan mahibawan sa ito ang mga ka-vibes.
1: So far na
0: cover na natutanan.
1: Cover man natutanan no, pero if naa sila further questions yun nga, wala gid nila mag-grasp pod or naa sila further questions sa kaning about sa programa sa DUST nga setup, pwede ra gid kay sila moduol sa mo or kung naa man gid sila other nga mga inquiries aside sa setup, for example kung co-op ba ko, pwede ba ko nga di lang sa kuan ang negosyo.
0: Oh, co-op
1: kana grant lang yun amo kay lisod yun kay mi sa pagsugod. Grant ba? Narasad tay programa regarding ana but okay. That's another topic for another day basin.
0: Oh.
1: Nanasad tay another
0: okay na mini oh, yeah so bota sa bike si Engineer Mariel mahatag og teaser so bota sa balik si Engineer Mariel I love talking to you and our topic is very interesting because daghan kaayo tag mga ka-vibes kay ba nakas mga Bisaya kugihan
1: mo tabi kugihan mo share
0: gani so ganahan ko nga mobalik gyud ka Engineer Mariel to talk about kana na pod lahi na pod lahi na pod nga mga programa lahi na pod nga programs no gikan sa DOST nga makatabang sa ato ang mga ka-vibes.
1: Yes. Dili man langgod si mga negosyante ang focus ni DOST nga angay tabangan na atay schools. Pwede ta katabang sa schools. Kung wa sila library, natay digital library nga mahatag nila.
0: Perfect.
1: And then, schools? Si co-op, mga people's co-op? Organization or si LGU, kung kinahanglan na sila yung mga group of people nga gustong tabangan nga makapabuhat o si tawag ani na sila yung negosyo ba? Maka-start sila og process like technology or livelihood. Livelihood program ni LGU. Wala sa facility or I mean technology. Naatay grant. Mo na itong musod si grant. Si GIA.
0: O ka na.
1: Si grants in aid po to siya. Lahi po to siya.
0: Lahi po to siya. So kana ato ang mga musunod nga mga hisgutanan with Engineer Mariel. Siyempre ka ba ng DOST? Because I'm sure yun kaayo daghan kayo tag mga ka-vibes din ha nga overflowing inyong ideas. Excited mo nga finally inyong formal nga malusad ng inyo ang mga ginagmayng patigayon
1: lamang ideas bright ideas make into reality ilang ideas
0: yes.
1: So nasa DOST to help them realize
0: I love that no DOST is here to help you realize those brilliant ideas asa sila mo reach out doon na may official FB page or asa man pwede mo reach out ato ang mga kabayan
1: yes please follow please follow and like DOST Central Visayas Facebook page and also the Provincial Science Technology Offices ni DOST Central Visayas no kay naman tayo ka province Cebu Hall and Cebu. So nasa na sila official Facebook page si Cebu is DOST Cebu Provincial Science and Technology Office and also Cebu Hall is DOST Bohol PSTO.
0: Ayan. Ay mo kabalaka after this interview also maghimo mi among i-post sa ato ang official FB page aron na mabalikan pod ninyo. And sa mga wa nakaabot og tan-aw sa live or paminaw karon, pwede ninyo mabalik ni siya nga live and then i-share ninyo because this is such a helpful no nga hisgutanan this afternoon. Pwede pod sila mo email no dost7.fob@gmail.com.
1: Sa kana siya nga kuan ma'am is for kwanto mga interested mo adapt og technologies nga developed by the UST. So, okay. Mo na sila. So, ang atong official communication lang sa ato ang programs for setup is DUST Cebu at region7.dust.gov.ph.
0: Ayan. So, ayan mga ka-vibes ha. Nang hinaot mi nga mas na-inspire mo to start your own business or to finally launch that business nga duha ka tuig na din ha sa inyong kusina baron, sa inyong sala, sa inyong backyard. Diba na mag-inidaghang ingon ni Ana? So, I'm very excited. I am actually very inspired no nga ma-reach out ni Engineer Margiel for my own business. No, wa mo kay bao. Sunod ani wala ko din eh. Syempre, listen man kaayo basta nanatay mga branches. Branches
1: FMR.
0: Ay, ganahan ko ana. FMR din ko higo. Ako din mo ako na tag iya. Pwede, why not? Bitaw Engineer Margiel daghan king salamat. Na ba kay i-greet i-shout out go.
1: Shout out to Kuya Alex Camposo, among drivers ha.
0: Kuya Alex Camposo.
1: Funny Miss Laganeda.
0: Kuya Alex Camposo, hello. Thank you so much. Masigi kuno kag paminaw taon na mo. Daghan king salamat nimo Kuya Alex mag-amping kanunay sa imong pag-drive. I hope makita mi puhon. Sunod mo balik sa kasa.
1: Na siya sa office.
0: Mo lagi. Mo man ning saka si Kuya Alex in town.
1: Kay naminaw lagi daw siya. Ginahan man gid siya og graduate.
0: Bitaw pod. Ganahan pod mi ana, no? Kay at least naagi kanang ganahan pagyud kaayong maminaw sa radyo. Thank you kayo Kuya Alex, amping kanunay ha. Engineer Mariel, daghang salamat.
1: Yes, thank you so much Langganeda for inviting DUST, at least na mas wider ang among reach kay daghan pagyud tang mga tigpaminaw sa radyo.
0: Tinuod gyud na daghang tigpaminaw sa radyo nga abdik kayo humahuna-huna, daghan kay bright brilliant ideas karon kay baw na sila. Ay makatabang po di ay ang DUST. Yes mga kabay.
1: Yes, naagi day ang DUST.
0: Naagi di ay ang DOST.
1: Mayan mo ko ang tagline niya, siyensyang matagamtaman.
0: Siyensyang matagamtaman. And pangalagad nga natagamtaman karong hapon ha. Dini sa servisyong ka-vibes. I'm very happy nga naila-ila na nako finally. Engineer Mariel Celiote, daghanting salamat.
1: Thank you so much.
0: I will see you again.
1: Soon.
0: Soon ha? Yes, soon. Lahi na po datong hisgutan po hon.
1: Yes.
0: Alright. Naku, kinahang, even if nalingaw ko sa akong pakiginabi niya, Engineer Mariel, kinahanglan dyan tamo aginod sa unahan, ha? Aron mo hatag-tag panahon o higayon sa ato ang arangkada balita. Apan, mubalik ko ugma. Tomorrow, dun ay mga army ato ang guest, no? Recruitment sa mga ka-vibes na to, nga dun ay mga kabanay, mga kailang, nga ganahan, mahimong army. Ay, basin og pasok mo sa banga. Na yung mga requirements atong hisgutan ugma, no? Kauban nato ato ang mga ka-vibes, nga mga ambungan, na usahay na mong kikuyog po nga mga babay, no? Mga ambungan o mga guwapa na itong ka-vibes from Army. Daghan kayong salamat sa inyuhang pagsubay karong hapuna sa ato ang programa. Tomorrow na po, lain na po nga pagpangalagad ang ato ang ihatod ninyo dinhi sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam Nga Mangalagad, Servisyong Ka-Vibes. Kininyong maalagaron nga Ka-Vibes, Langga Neda sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu, arang kada balita sa hapon. Musunod na!
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
0: Maayong hapon ang oras, alas 5:08.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog nga issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes. Mauna ni.
5: Mauna ni.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavives. Kavives. Mauna ni.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
4: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: the squishy.
1: Let's call
0: partner.
1: The squishy. Yes. Because you doubt whether the presiding officer is holding the squishy, we have evidence, the marking of evidence for the squishy. Supreme Commander, show the picture of the presiding officer with a squishy. This is not AI generated. But you can see even the presiding officer and the Senate president has a squishy, which means that they're both stressed.
0: alam mo, no?
1: Yes.
0: This is the reason why.
1: So, akala nyo, ha? Kami ang nagpauso dito sa Asia Spot in a squishy. If you want to order, I call to order. the impeachment court add to basket.
0: Call in the next 30 minutes,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, order within the next 30 minutes and there will be a special discount.
0: You saw it first.
1: Akala
0: here,
1: nyo,
0: di ba?
1: Akala nyo, mga kapamilya, sa Senate impeachment court nyo lang po una nakagisnan ang squishy. No way! Kailangan kami ni partner Rica mauna.
0: Uh-oh.
1: The squishy and the stress ducky.
0: Yes, it was stress ducky before everything.
1: Bago nyo narinig yung click-click-click ng ballpen, yung click-click-click mo na ni stress ducky. Yung mata.
0: Actually, partner, noon nabigyan nga ng squishy si Senator Cheese, di ba?
1: Yes.
0: Naka-squishy na siya. Tumahimik eh. Nawala yung gano'n ng ballpen ni...
1: The nervous click of whoever that is na may hawak ng ballpen na hindi mapakali.
0: Kay Senator Cheese.
1: So today, mga kapamilya, daming in-announce po sa impeachment court.
0: Uh-huh.
1: Lalo na po, yung pong pagpapaliban muna nila, di ba? Sa ilang araw ng paglilitis, mm-hmm. dahil kung kailangan pagbigay daan, yung pong pagdinig ng mga Senate Committee and Subcommittee, syempre po, no, sa panukalan 2027 National Budget. Dahil po budget deliberation season po ngayon, hindi rin po pwedeng maantala yung trabaho ng mga senador sa pagbusisi, no, sa budget na iba-ibang ahensya ng pamahalaan. So may anong araw yun, anong buwan, partner?
0: September 8 to 30, 10 a.m. to 2:30 p.m. 4 days walang, tayo. Marami. Sinulat ko yung buong schedule ng dito, partner.
1: Alam kong the clerk
0: no
1: of court.
0: No trial na October 16 to November 8.
1: Okay, again, October 16 to?
0: November 8.
1: November 8.
0: Walang trial because ang focus yan on the budget.
1: Budget.
0: Oo.
1: And meron namang panahon na kapag bumalik po yung impeachment trial, whole day sila.
0: Yes.
1: Kailan yun?
0: October 1 to October 15, full day tayo niyan.
1: So tayo. You mean ikaw?
0: O kasama ka rin.
1: Yeah, wala na. Because
0: alay.
1: I think kakarinto rin yung finally, you know.
0: Nak, pull your weight. Dapat kasama ka din sa whole day na to.
1: Entering is not covered by the whole day.
0: So magiging whole day ang trial yan, partner. Bugbugan tayo. Kasi nga, bubuhos din sila sa budget.
1: And nagkataon naman na kapag nangyari yan, wala naman si partner Danny mo.
0: Oh,
1: ha?
0: Tama.
1: Si partner Danny mo ay lilisan muna. No? Siya po ay tututok muna sa kanyang pang taunang bakasyon na natatapat po sa kanyang kaarawan.
0: Kabuanan
1: tuloy. Sabi ko, kailan mga anak si Danny? Sa kanyang kaarawan, this month.
0: Birthday.
1: Dahil siya po ay bird baby. Bird baby po siya, paring Danny. Siya, ang mga tututok dyan, mga kapamilya, ito, abangan nyo, ang lineup po ng mga tututok sa special coverage of VP Sara Duterte impeachment trial. Siyempre, walang iba kung hindi my partner, Rica Lazo.
0: Siyempre, ang partner ko rin.
1: Peter Musgi.
0: At isa ko pang partner.
1: Si
0: Tony
1: attorney.
0: Velasquez.
1: Ah, wala na po yan.
0: Ano ka?
1: I excuse myself.
0: Ano kalo mo?
1: My
0: choice ka.
1: I inhibit myself. Ay, grabe.
0: You cannot inhibit yourself, Mr. Prosecutor.
1: Because I have many inhibitions which are only loosened by the
0: alcohol
1: by the intake of alcohol. Dahil loko lang, mga kapamilya, baka maniwala, partner.
0: Tawa-tawa lang kami dito, pero totoo. Nag-ihipon na kami ng lakas para dyan.
1: So, magkakaroon po ng mga pagbabago po sa schedule, no? Mm-hmm. Ngayon, ang isa po sa isang mahalagang puntos na tawag dito na tinalakay kanina ay kung ano nga po ba ang magiging bilang ng mga boto ng senator judges para po either to convict or acquit.
0: Mm-hmm.
1: So, malinaw nga po, no? Dahil po lagi naman binabalik-balikan yung provision sa konstitusyon na an impeachment vote to convict ay kinakailangan po na 2/3 ng sitting senator judges. Mm-hmm. Ngayon, Lagi pong may question kung lahat po ba 24 ay bibilangin or yun lamang pong mga nakaka-attend.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung nakaka-attend lamang, malinaw na bawas yun. Mm-hmm. Diba? Dahil meron pong dalawang nakadetine ngayon.
0: Isang nawawala.
1: May isa pong nawawala at may isang nag-leave. Hindi natin alam kung ibabalik.
0: Oo. No?
1: Dahil hanggang September, I think 23 or 24, mm-hmm. yung kanyang medical leave abroad.
0: So that makes it a definite number na 20.
1: 20. Diba? Pero kung ito two-thirds mo yan of 20, maaring bawas-bawasan na rin siyempre yung bilang to convict, no? Hindi na po aabot ng 16.
0: Mm-hmm.
1: So, the math is mathing, pero hindi po natin pwedeng i-calculate po based on kung sino nga po ang nag-a-attend lang.
0: Mm-hmm.
1: Dahil gusto rin po ng minor yan na bilangin pa kahit na yung mga nakadetene at hindi po nag-a-attend.
0: Mm-hmm.
1: Question daw ito para sa pagpasya ng Korte Suprema.
0: Aha, pero diba sinasabi nga hiwalay na trabaho ito at special for the Senate.
1: Yes.
0: Etong impeachment court. Kaya nga partner na raise kanina, isa na namang Latin na phrase, amicus curiae or amici curiae.
1: Yes, yung po ay isang restaurant na restaurant tuloy.
0: Ako kanina ko nga na nalaman, yung pala yung
1: ay,
0: friend.
1: Grabe, wala pong plugging dito. So, anyway, amici curiae, friend of the court. Ibig sabihin po nito, sila pong isasangguni sa masasabi natin isang constitutional expert para po makapagbigay ng kanyang punto de vista na kung ano po ba ang dapat na gawin ng Senate Impeachment Court sa
0: pag-desisyon nila dito.
1: Sino po ang maaaring lumahok sa pagboto kapag hahatulan na nga po ang Vice Presidente.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po, aabangan natin dahil ang sinabi po ni Presiding Officer Cheese the Squeezy Escudero ay September 23 siya magpapatawag ng
0: friend.
1: Pulong, no?
0: Call a friend sila.
1: Call a friend siya. Amicus curiae para po magabayan sila kung ano po yung kailangan nilang gawin.
0: Mm-hmm.
1: At siguro kung ano naman yung patas, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami na rin po mga nagbibigay ng kanilang sariling kuro-kuro sa mga sokmed na hindi nga daw dapat pahintulutan na lumahok pa yung mga senador na nakaditine at nawawala.
0: Oh, kasi nga, paano diba? Alam nila mabibigyan ng patas na pag-aaral o pagbusisi yung mga ebidensya kung wala rin naman sila doon?
1: Pwede daw, alam mo kung bakit?
0: Yung transcript nga daw.
1: Yung journal daw, yung transcript, pwede naman daw nilang panoorin.
0: Mm-hmm.
1: Maniwala ho ba kayo na bubusisiin nila yung kahaba-haba ng transcript
0: nga,
1: na yun?
0: Diba? Dahil
1: ilang oras yun, partner?
0: Sa inaabot tayo na minsan 8 hours, yeah. 5 hours, 6 hours,
1: kung
0: diba?
1: Kung may abbreviated notes man yon, babasahin ba nila? And besides, mabibigyan din ba sila ng karampatang basihan?
0: Mm-hmm.
1: Because you have to remember, no, mga kapamilya, kahit na ilang beses po natin sinasabi na ito po ay paglilitis, hindi naman to based purely on just facts and judicial principles, no? Gahil nga daw po sa ito ay unique, one of a kind, sui generis, ika nga. Eh hindi naman po maaayalis na political question pa rin po ang gagabay sa mga magboboto na senator judges.
0: Mm-hmm.
1: So ano pa ang kailangan nilang basahin kung sa ngayon pa lang eh nakapako na sa isip nila kung ano decision nila.
0: Yun nga.
1: Diba?
0: Diba yung question of walang ang bias, ano tawag nila doon?
1: Impartiality.
0: Impartiality.
1: Yeah.
0: Yun nga.
1: Fairness.
0: Yes.
1: Neutrality.
0: And you know, even ikaw din as a person, if you're gonna be judged by someone, ayaw naman na husgahan ka ng taong hindi naman nalamang mga bagay-bagay ang pinagdaanan mo, kaya mo nga ikikwento, di ba? Yeah. Tapos yan, wala rin naman sila doon.
1: At hindi rin naman magkikwento si Vice Presidente Duterte dahil kahit gusto siyang ipatawag ng prosecution at hindi na lang nga daw sila tatawag ng iba pang mga testigo para sa Article 1, ay dapat nga daw si Vice Presidente Sara Duterte mismo ang humarap.
0: Oo.
1: Pero
0: which was
1: syempre,
0: already, hinarang na agad ni Attorney Sheila Sisson, no? Nung sinabi niya na actually the Vice President is present by the Lieu of her counsel, diba?
1: Do you not see her? She's inside me.
0: Ganun pala, no?
1: Tapos, mapat yung nagdo-double image na gano'n. And that is what is called the principle of quantum mechanics.
0: Ayan, napunta na tayo ng quantum mechanics.
1: Na maaari pong mag-exist in both the same place at the same time ang dalawang bagay dahil ayon po yan sa quantum physics.
0: Mm-hmm.
1: Eh, grabe, oh!
0: Ngayon, nababasa mo dyan sa kurbata mo, kakabenta mo ng Britain ng Encyclopedia and Partner.
1: Nandoon po yun sa volume 2 na aking mga encyclopedia. So, order now. Add to cart now. Malapit na mag-99, mga kapamilya. pamilya.
0: Tama, bukas na po yan. Maraming
1: bukas
0: sale.
1: Bukas 9-9. Remember, for encyclopedia needs, Kakanin Turek. Squishy, Kakanin Turek. And Partner Rica. Ay, grabe. Also today, mga kapamilya, naalala niyo po ba si Senator, former Senator, Manny Pacquiao, Manny the Pac-Man Pacquiao. Medyo nalahimik po, ano, for a while si Senator Pacquiao.
0: After the senatorial run.
1: 2025, nabigo po siyang makabalik sa Senado. But don't fear, dahil lipas na po ang one-year ban.
0: Pac-Man is here.
1: Pac-Man is back.
0: He's
1: so,
0: back
1: nakabalik na po sa public service, yung dalawa po niyang kasama sa ticket, senatorial ticket ng Administrasyon Marcos Jr. na hindi po pinalad. Mm-hmm. So nakabalik na si Ben-Hur Abalos. Mm-hmm. Nakabalik na si Francis Tolentino.
0: Mm-hmm.
1: So ikatlo na pong nabigong kandidato ng Senate ticket ng Administrasyon Marcos Jr. si Manny Pacquiao na bigyan na naman ng opisyal na posisyon sa administrasyon bilang lead convener, chair ng
0: NAPC. Tama ba yan?
1: NAPCI. Which is the National Anti-Poverty Commission.
0: Mm.
1: Bakit po?
0: Ito ba, partner, sorry ah.
1: Ang napiling...
0: ito ba yung inupuan ni... Hindi, iba pala. Iba, iniisip ko kay Sec Bello, pero parang Depdev Neda thing ata yung iniisip ko.
1: Silvestre Bello.
0: Yeah, it's my thing. Iniisip ko lang.
1: So, dahil po siya ang inupo ngayon bilang lead convener ng NAPCI, iniisip mga ng mga tao, ano naman ang kwalifikasyon din ni dating Senador Pacquiao na siya po ang parang magbibigay ng, anong tawag dito, magbabalang kasama mga programa para po ba maiahon sa kahirapan ang ating pong mga kababayan.
0: Oo, parang ano siya,
1: anong dahilan,
0: liaison?
1: Partner? Anong dahilan? Kasi siya daw mismo ay
0: Nagmula
1: sa kahirapan. At siya po ay umangat ng ganong estado. Pero iba naman ang dahilan kung ba't siya umangat sa kahirapan, partner. Dahil nanuntok siya ng nanuntok. Hindi mo lang naman pwedeng suntokin ang kahirapan. Dahil
0: qualify mo yung nanuntok ng nanuntok.
1: Nang kalaban sa boxing.
0: Naman yun. Yes. So, ibig sabihin, kasi,
1: meron po kasi siyang larangan na pinasok na doon siya sumikat at doon siya yumaman. Hindi naman. Lahat ba ng kababayan natin may ganung klaseng talento?
0: Tama.
1: Kaya mo bang manuntok?
0: Tama.
1: At may kapalit na malaking papremyo?
0: Tama. Lahat naman ang nakuha ng dating senador ay sa kanyang sariling pagsisikap at hindi din naman dahil sa, I'm sorry,
1: ayuda
0: not most part sa gobyerno.
1: Yes.
0: Eh, ito ang gagawin ng NAPCI, partner, di ba? How are you gonna bridge the poor people, the impoverished people natin sa kailangan nila sa pamahalaan.
1: So ngayon, partner, dahil nga po sa sinikap nga natin na sana si dating Senador Pacquiao mismo ang makapiling natin, ay tinawagan siya ng ating mission control.
0: Mm.
1: Ang sabi sa kanya, ang sabi ng sa ating mission control specialist, sorry, next time na lang. kasi lipad ako ng Jinsan.
0: Ganun ba niya
1: sa Jinsan? So, lumipad po na Jensan, no? Si Senator Pacquiao, hindi raw po natin siya makakapiling. Pero, gusto sana po natin kumuha ng reaksyon, syempre, dun sa mga grupo po, no? Na kadalasan po ay nakikipagtulungan po, no? Sa NAPCI para po maiahon nga po, yung pong mga kapamilya po natin na nasa laylayan po ng ating ekonomiya. Sa linya ba? Tama ba? Ng telepono? At binigyan po tayo ng tamang pronunciation guide ni Biohazard Man tsaka ni Hannah para po hindi po tayo magkamalit pagtawag po natin sa aring guest. Si Ma'am Eufemia Duringo ang nasa linya po na ating telepono. Ma'am Eufemia, magandang hapon po, Tony and Rica.
2: Yes po, sir. Magandang hapon po, Sir Tony at Ma'am Rica.
0: Hi, ma'am. Opo, si Ma'am Eufemia Duringo ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayanga. Angat din yan mamaya, mababasa natin. Damayanga,
1: anyway,
0: mahirap.
1: So, ano po ba ang palayaw po nyo, Ma'am Eufemia?
2: Yes, sir. Pwede niyo po ako tawagin Mimi.
1: Mimi. Ayun naman pala.
2: Opo.
1: Sige, Ma'am Mimi.
2: Para hindi na po tayo maligaw.
1: Opo. Ma'am Mimi. Kayo po ba ay kahit papaano ay umaasa na makakatulong na, no, si former Senator Manny Pacquiao sa hanay din po ng mga sektor ng mahihirap dahil nga po siya daw mismo ay galing din po sa ranggo ng mga mahihirap.
2: Sir, yung kahirapan naman pong dinadanas ngayon ng malawak na Pilipino ay matatapos lang pag talagang nasuportahan yung ating agrikultura, no, yung mga magsasaka, may nakabubuhay na sahod ang mga manggagawa, at na po-provide yung mga servisyong kailangan natin. Pero sa pagkakapwesto po para sa NAPSI kay dating Senator Manny Pacquiao, medyo may konting pag-asa tayong natatanaw dahil mula po siya sa mahirap. Bagamat nabanggit niya po kanina, yun din po yung gusto kong sabihin eh, no? May pinagmulan kung bakit din siya yumaman sa ngayon. Hindi lang dahil talagang nagsikap, pero sa panahon na nakipagsuntukan nga po siya, no, sa loob ng boxing ring, doon naman niya nakuha yung yaman niya.
1: Opo.
2: Pero lahat naman po ng mga Pilipino ngayon, sir, oras-oras ng buhay ay nakikipaglaban sa kahirapan. At yes, hindi po lahat.
1: Opo.
2: Ay katulad ni Sir Manny Pacquiao, mm-hmm, na suswertehin sa buhay.
1: Opo. Pinalad po siya na siya po ay umangat sa larangan po ng palakasan, no, Ma'am Mimi? Pero sa mga nakalipas po na taon, na matagal na rin pong kumikilos itong National Anti-Poverty Commission, meron ho bang nasasabi po ninyo na tanyag na accomplishment na nagawa po ang NAPSI para po sa mga mahihirap nating kababayan?
2: Nung mga nakaraan po na ang nakaupo ay si Ma'am Lisa Masa, dahil talagang lumulubog siya kung saan yun, nandun yung mga maralita, nagpupunta sa mga usapin na may demolisyon, sa mga kumakaharap ng paghihirap ng mga maralita. Kaya kahit pa paano po, nasasagot syempre yung usapin, yung tunay na issue ng maralita. At yun din po yung hamon namin ngayon kay Manny Pacquiao, no? Napakinggan niya talaga yung boses ng maralita para yung magagawa po ng mga pulisiya o programa ay nakabatay talaga dun sa pangangailangan namin. Hindi po pwedeng usapin ito ng karalitaan pero ang kausap mo ay mga negosyante at mga mayayaman. Hindi po matutulusyonan yung problema. Kaya po talagang humihingi rin po kami ng personal na pakikipagdialogo sa kanya para ma-resolva po. O hindi man direktang ma-resolva pero at least mabawasan po yung paghihirap namin.
1: Correct.
0: Opo, Ma'am Mimi, kasi maraming factors din, no, yung ating titingnan na nagko-contribute sa kahirapan nating mga Pilipino. Ano, dahil di pa naman po kayo makausap ni Senator Manny, ano po ba ngayon yung nakikita ninyo na dapat ay tutukan agad ng gobyerno na pinakakinakailangan ng ating mga maralitang Pilipino?
2: Pangunahin po, dahil kumaharap tayo sa maraming kalamidad, no? Ilang bagyo po ang dumaan sa atin. At mula po sa datos, may 2.2 pamilya yung apektado ng bagyong Luis, Maymay at Pening. Na nadagdagan pa, dahil hanggang ngayon, mayroon na tayong si Pilandok at si Queenie. No, 439 na mga lugar yung mga binaha. Talaga pong pangunahin ang pangangailangan ng maralita ay agarang suporta, ayuda, food packs. Pero marami po kaming naririnig sa mga communities. Nagkakaroon po ng pilian kung sino yung diskriminasyon sa pagbibigay ng ayuda, kasi kung sino lang yun nasa evacuation center. So yung hindi lumipat ay hindi nagkakaroon. Yun po sana yung tingnan natin ng maayos, no? Mm-hmm. Hindi lahat dapat may limitasyon. Dapat talaga yung pamahalaan natin, mabilis yung pagtulong, lalo na sa pagbibigay o pag-aabot ng serbisyo sa mamamayan. Pangalawa po, nagpapatuloy pa rin ang malawakang mga demolisyon at mararahas na demolisyon sa mga komunidad. Halos araw-araw may mga komunidad na nasusunog. Sa amin nga po, ang tingin namin, sinusunog talaga para mabilis sa mapaalis dahil sa mga proyektong gustong gawin ng pamahalaan natin. At ito pong mga problemang ito ang kakaharapin ngayon ng NAPSI convener natin, no, sa mukha po ni Manny Pacquiao. Kaya inaasahan po talaga namin na makadialog namin siya at marinig talaga yung boses ng mga maralita para direktang sagutin itong mga problemang ito.
1: Balikan lang po natin yung naging pamunuan ni Liza Masa, no? Dahil labanggit nyo, medyo para sa inyo ay naging mabisa po yung kanyang panunungkulan sa NAPSI dahil lumulubog siya sa mga komunidad, no? Kung saan po talaga masasabi natin nandun yung pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Ano po ba ang nagawa po din ni Ma'am Liza na maaaring ipagpatuloy pa dapat ni Manny Pacquiao?
2: Yung siyempre po yung kung mabilis nga po ng pagtugon doon sa mga nade-demolish ng mga communities, yung pangangailangan ng mga maralita para sa usapin ng agarang suporta. Yung mga ganito po sana yung gusto natin, hindi po kailangang tapos na, kunyari may nasunog na community, tapos na lahat-lahat, nakapagtayo na ulit sila ng bahay, tsaka lang parang gustong tumulong ng pamahalaan. Dapat po ongoing pa lang yung mga kalamidad na kinakaharap ng mga kung maralita. Uh-huh. Ay nandun na, nakikita na natin agad yung pagtulong ng pamahalaan. Siyempre lalong-lalo na po ng NAPSI.
1: Kasi nga po, ano, dahil pag pinag-aaralan po natin yung issue ng kahirapan o poverty, ika nga, no? Lalo na kapag mga nagsisurvey kung ano yung tatingin ng Pilipino yung sariling estado nila sa buhay, yung self-rated poverty, may mga ginagamit po ng mga panukat, no? Parang yung poverty in terms of yung edukasyon, mm-hmm, poverty in terms of yung pagkain, pagkain, poverty in terms of yung access sa kalusugan, sa medical health needs, no? Ibig sabihin noon, meron pong mga kategorya, no? Kung saan ho dapat masusukat kung umaangat nga ba sa poverty level yung Pilipino. Sa ngayon ho, ano sa tingin ninyong pinaka importanteng maaksyonan na poverty category? Yung po ba sa edukasyon? Yun ho ba ay sa pabahay? O yun po ba ay sa kalusugan? Ano ho sa tingin ninyo?
2: Ang sukatan po natin, sir, hanggat may kumakalam ng mga sikmura, yung pagkain, no? Sa pagkain.
1: Food.
2: Kasi lahat, po, lalo na kung masustansya po yung pagkain na ipinoprovide ng pamahalaan sa lahat ng biktima ng kalamidad, makakatulong yan para maiwasan din yung pagkakasakit. Magiging focus din, pag hindi gutom ang mga estudyante, makakapag-focus siya sa pag-aaral. Kaya lahat po yan mag-uumpisa dun sa hindi nakakalamang sikmura ng mga maralita, para makapag-focus siya at magkaroon siya ng lakas. Kung mga manggagawa yan, magkaroon siya ng lakas para sa panibagong araw sa paggawa. At yung po sana, kaya matagal na po namin panawagan, sir, talaga, tunay na reforma sa lupa, suportahan ng ating magsasaka. Kasi agricultural land naman tayo. Sapat-sapat yung lupa natin para magtanim ng pagkain na mapapakain sa mga mamamayan sa oras lalo ng pangangailangan natin.
0: Ma'am, aside po sa NAPSI, no, meron din po tayo yung DepDev, yung dating NEDA, na tinitingnan din po, inaaral ang mga pwedeng magawa ng gobyerno para sa ikagaganda ng ekonomiya, and in turn matulungan din po tayong mga Pilipino. Ang kayo po ba ay nakikipagpanayam din po sa DepDev para kung hindi pa po nakausap ang bagong chief ng NAPSI, doon po muna tayo sa DepDev unang makikipagdialogo?
2: Sa ngayon, ma'am, wala pa ho kaming bukas na linya sa kanila, pero matagal na po kaming nagre-react dun sa mga binibigay po nilang mga statement, no? Sila rin yung nagsasabi na noon 64 pesos lang mabubuhay na yung bawat isa sa atin.
0: Mm-hmm.
2: May pagkain na raw, pero ilang beses na po naming nilabanan na hindi totoo na 64 pesos makakakain. Makakakain ka ng 64 pesos sa loob ng isang araw, pero hindi yun masustansya. At hindi yun yung dapat na kalidad ng pagkain binibigay ng pamahalaan sa kanyang mamamayan kung ang layunin natin ay walang magkasakit o maiwasan ng pagkakasakit at magkaroon tayo ng maayos na mga manggagawa para sa pag-ikot ng ating ekonomiya.
1: Very good. Ma'am Mimi, syempre marami po tayong gustong itanong mismo kay ngayon NAPSI lead convener Manny Pacquiao. Pag meron po kaming pagkakataon ay ipapaabot po namin sa kanya yung po mga punto de vista nyo. Ha, Ma'am Mimi?
2: Okay po. Salamat po, Sir Tony. Salamat.
1: Kami muna makikipag-meeting kay Sec Manny Pacquiao, ha, bago kayo.
2: Oh, yes, sir.
1: Ay, grabe, oh.
2: Mauna.
1: Thank you po.
0: Salamat, Ma'am Mimi. Magandang gabi po.
1: Si Ma'am Mimi Doringo po, ang sakdyan ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o yung grupong Kadamay. Ang oras po natin ay... Alas 6, punto na po ng gabi. Kami po ni Partner Rica. Magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Abay, meron po tayo isang guest. Ang guest natin ay siyang tagapagsalita ng House Impeachment. Tama ba?
0: Mm-hmm. Si Congressman Z.
1: Pwede siya magsalita.
0: Hindi siya, hindi siya bound sa judicial rule.
1: Gag order. Alam mo, dapat you should fix the way you say. Gag order. Si Biohazard Man, sabi niya, what is gag order? I'll tell you later, Biohazard Man. Magbabalik po ako, manipart na rin kasi sa sandali po lamang dito pa rin po sa issue. Spot it!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
6: Kuha tayo ng isang report ko, Comelec, tiniyak ang kahandaan para hindi magkakaroon ng failure of elections sa BARMM. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Bert Dizon. Bert, go ahead.
7: Yes, Rica, tiniyak ng Commission on Elections sa Comelec na hindi nila papayagang magkaroon ng failure of elections sa BARM. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, nakapaghanda na sila para sa posibleng problema sa kuryente, natural calamities at pagbaha sa araw ng halalan. Nagbigay na ng direktiba ang COMELEC sa Department of Energy at mga local elected cooperative na walang isasagawang maintenance sa araw ng eleksyon para maiwasan ng brownout o power failure. Kung magkaroon man ng power failure, tiniyak ng COMELEC na tatagal ng 3 araw ang baterya ng mga voting machine. Titiyakin rin sa final testing and sealing ng mga voting machine sa September 12 na fully charged ang mga machine bago ang halalan. Samantala, may contingency plan din ng COMELEC para sa pagbaha at malalakas na pag-ulan. Kung hindi magagamit ang isang polling place, ayon kay Garcia, may koordinasyon na ang COMELEC sa mga local government unit para sa pansamantalang lilipatan ng mga polling place. Sa kabuuan, 5,212 precincts ang sakop ng halalan sa BARM at sisiguraduhin umano ng COMELEC na makaboboto ang mga botante sa BARM anuman ang mangyari.
8: At all costs, the election should proceed. Voters should be able to cast their votes. And at the same time, dapat magsimula ng alas 5 matapos ang eksaktong alas 7 ng gabi ang botohan sa buong bansa. Definitely, there should be no failure election. Hindi tayo papayag na may failure election sa buong bansa.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon. At bago tayo magtapos ng ating programa, abay, babati kami na sa mabilisa. Happy birthday kay Kabalen Sosie Mogasmin. Okay na. 6:27 po, TV Patrol. Susunod na.

0: hamon.
1: Ah, Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uudlat kung wala akong tulungan.
0: Anumang panahon.
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
6: Dating Speaker Romualdez gustong ipalipat ng PNP CIDG sa PNP General Hospital. Prosekusyon, binigyan ng 2 araw para sagutin sa hirit na hospital confinement ng mambabatas. Motorsiklo, sumalpok sa truck sa Antipolo, rider at angkas, dead on the spot. Cultural dance competition sa Borongan, binulabog ng batuhan ng upuan. Inuman ng mga kabataan sa Tapurong, nauwi sa suntukan. Prosekusyon, gusto nang gawing testigo at pagpaliwanagin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, depensa, umalag. Dole, ginisa sa budget hearing, nasanaantalang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Ah, pelikulang isasabak ng Pilipinas sa Oscars, inaabangan na!

Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pag-aresto sa ospital kay dating Speaker Martin Romualdez. Hihilingin ng mga otoridad sa Sandigan Bayan na ilipat ang kustudiya ni Romualdez sa PNP General Hospital mula sa isang pribadong ospital. Samantala, lilipad patungong France si Interior Secretary John Vic Remulla para mag-follow up sa hiling na Interpol Red Notice kay Zaldico.

0: Isang pribadong ospital sa San Juan City si DILG Secretary John Vicremulla para sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay dating House Speaker Martin Romualdez nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Remulla, hindi agad pinapasok sa ospital ang mga pulis na magsisilbi na nasabing warrant.
1: So nagkasigawan doon, nagka-commotion. So minabuti ko na pumunta roon kasama ni Gerald Artates para magkalma ang sitwasyon. Kinausap ko yung hospital lawyers at yung hospital admin at sinabi ko sa narang function of law to na hindi pwedeng pigilan.
0: Kalaunay pinayagan din ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na mapuntahan ang dating leader ng Kamara. Mismo si CIDG Director Police Major General Robert Morico ang nagbasa ng kanyang makarapatan. Sumailalim si Romualdez sa booking procedures kabilang ang pagkuha ng mugshot.
1: Hindi po namin maisuot ang t-shirt niya dahil nakaswero po siya. So pinatong sa kanya. That is only signifying that as of receiving hearing his Miranda rights, na na-process na ang kanyang fingerprints at pictures, Martin Romualdez is officially under the custody of the CIDG.
0: Na-confine si Romualdez sa ospital dahil sa ilang medikal na kondisyon, kabilang ang sakit sa puso at mga dating problema sa kalusugan na may kaugnayan sa stroke. Dahil dito, napagkasunduan ng mga doktor ng ospital at ng PNP na hindi pa siya pwedeng ibiyahe.
1: Meantime, kami po ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos, kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
0: Habang nakaratay ang mambabatas, magdamag na magbabantay ang ilang pulis sa labas ng kwarto niya, pati sa loob at labas ng ospital, para tiyaking limitado lang ang galaw ni Romualdez. Itinuturing din kasi siyang flight risk.
1: Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito.
0: Iginiit naman ni Remulla na wala siyang natatanggap na anumang utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinsan ng dating House Speaker. Hindi rin anya nakausap ang kapatid niya si Ombudsman Boying Remulla bago mangyari ang pag-aresto kay Romualdez.
1: Walang kapatid na lalaki si President. So ito na ang pinakamalapit ang pinsan niya. Kung akala niyong madali para sa kanya, hindi. Kung siya sabi niyong, kung tinatanong niyong may instructions para sa treatment sa kanya, wala. Zero. Kami rin ni Martin ay very close. Pero in the interest of the state, gagawin na namin ang lahat. Hindi, wala ho kaming iniilagan dito. Ang batas ang batas. Ang utos ng korte ay susundan namin.
2: Jeez, for not answering your calls during the...
0: Samantala, pupunta sa Remulla sa France para i-follow up ang hiling na Interpol red notice laban kay dating Congressman Zaldico na kapwa-akusado ni Romualdez sa kasong plunder.
1: Papailan na namin si Zaldico ulit ng red notice. I will work with the Interpol.
0: Ayon sa Kalihim, pupunta rin sa France ang kapatid niya si Ombudsman Remulla para kausapin ang mga otoridad doon at asikasuhin ang diplomatic efforts sa pagpapauwi kay Ko. Alvin, maliban nga kay Zaldico ay patuloy pa rin ang manhunt operations ng mga polis laban doon sa dalawang kapwa-akusado ni House Speaker Martin Romualdez dito sa kasong plunder. Alvin?
3: Karen, allowed ba na magkaroon ng bisita si dating Speaker Romualdez o restricted ang access niya sa ibang tao sa buhay niya?
0: Alvin, tulad ng ginawa kay Senator Rodante Marcoleta ay pinapayagan naman na makabisita yung kanyang immediate family at ang kanyang mga abogado. Bukod doon, tanging yung mga doktor lang din ng hospital at ng PNP ang maaaring bumisita sa kanya habang nasa pribadong ospital. Alvin?
3: Pero conscious naman daw. Okay naman yung kalagayan niya, Karen.
0: Alvin, ay
4: ayon kay Secretary Remulla ay tulad ng kalagayan na kahapon kung saan siya nga ay nagkaroon ng cardiovascular event, anxiety

0: Attack at pabago-bagong blood pressure, ganoon pa rin daw at hindi nagbabago yung kondisyon niya. Kaya para sa mga doktor ay hindi pa siya maaaring iharap sa korte o ilipat dito nga sa PNP Kamkrami General Hospital. Alvin?
1: At yung ibang inisyuhan ng warrant of arrest, Karen, ano ang balita? Nandito pa raw ba sa Pilipinas o nakalabas na?
0: Tuloy-tuloy yung efforts ng ating mga otoridad para nga mahanap yung iba pang kapwa akusado. Sa katunayan, sinabi nga ni DILG Secretary Remulla na balak nilang pumunta ng France. Sila ang dalawa ni Ombudsman ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying para nga personal na i-follow up itong red notice kay Zaldico. Doon naman sa dalawang individual na nandito pa sa Pilipinas ay inaasahan na anytime now na pwede na silang sumuko. Yun ang hinihimok sa kanila ng mga otoridad para harapin na nga ito na sabing kaso. Alvin?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman. Nagtungo ang PNP, CIDG, NCR sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ni dating House Speaker Martin Romualdez na nakakonfine pa rin sa pribadong ospital sa siyudad ng San Juan. Live drone na papatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, may pasya na bang Sandigan Bayan sa urgent motion naman ni Romualdez for hospital confinement?
2: Alvin, nagbigay ang Sandigan Bayan 3rd Division ng dalawang araw sa prosekusyon para tumugon sa nakabibing urgent motion for hospital confinement na inihain ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng korte na tatalakay nila itong motion na ito sa Webes kung saan inaasahan na ipapaliwanag ng mga doktor ni Romualdez ang kanyang medical condition. Mismo ang hepe ng PNP Criminal Detection Group National Capital Region ang nagtungo sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Martes ng umaga para sa return of warrant ni dating House Speaker Martin Romualdez na naaresto noong Lunes ng gabi habang nakakonfine sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Naarap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng 7.4 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth na mula umano sa kickback sa mga pagawaing bayan kabilang ang flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Isinumite ni Giyagi sa korte ang kopya ng spot report sa kanilang arrest operation kay Romualdez noong Lunes, pati ang certification of detention, mugshot, booking form at medical certificate na inissue ng mga doktor ni Romualdez.
3: Ngayon, we just have to return to warrant doon sa 3rd Division para malaman na naiserve yung warrant.
2: Ayon kay Giyagi, may itinalagang doktor ang PNP para i-verify ang patong-patong na sakit na inilahad ni Romualdez sa kanyang manifestation at urgent motion for hospital confinement kabilang ang diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso.
3: Para makipag-confer sila sa doktor ng Cardinal Santos on the findings kasi nga hindi namin madadala ngayon because nasa hospital na siya.
2: Pinasabi na naman ng 3rd Division ang mga doktor ni Romualdez para magsumite ng medical report at ipaliwanag ang medical na kondisyon ng dating speaker sa itinakdang hearing ng korte sa September 10. Pinadadalo rin ng korte si Romualdez sa araw ng pagdinig kapag bumuti ang kondisyon niya. Ayon sa korte, wala pang iniahaing motion for hospital arrest si Romualdez. Pero sakaling gawin ito ng kanyang mga abogado, sinabi ni Assistant Ombudsman Vico Clavano na tututulan nila ito at sisiguraduhin hindi siya mabibigyan ng special treatment.
4: We will insist po no na makita po natin yung totoong kalagayan ni former speaker para makita namin yung sakit na kailangan supposedly nagamutan. No? We will scrutinize the motion and make sure na wala po talagang special treatment.
2: Hindi ginamit ng ombudsman ang testimonya ni na Orly Goteza at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong isinampan nitong Lunes. Pero ayon kay Clavano, magagamit ito sa iba pang kasong inihahanda laban kay Romualdez.
5: Actually, ang nasa statements po ng mga Maleta Boys ay nasa 56 or 57 billion pesos po talaga ang kabuuan ng mga deliveries. Ngunit ang subject po ng unang kaso na ito ay 7.4 billion dahil yun po talaga ang na-prove ng ating mga investigators gamit ang mga testimonya ng mga tao na ginagamit po natin. So, yung the rest of the amount, yung 49 to almost 50 billion ay magiging subject po ng kasunod po na kaso. Sa sobrang dami ng pera, hindi na niya matago sa isang bahay or sa isang lugar, kundi kailangan na talaga niya i-convert yung pera sa assets, sa shareholdings, at kung ano-ano pa. Usually, wala talagang paper trail ang korupsyon. Laging ginagawa ang korupsyon sa dilim.
2: Samantala, pinag-aahanap pa rin ang dalawang kapwa akusado ni Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldy Co. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang kanilang mga kinatawan. Alvin, patuloy na nakabantay ang police within the perimeter dito sa Cardinal Santos Medical Center. Kanina nga nakatagap tayo ng informasyon na bumisita yung asawa ni Romualdez na si Tingog Partilis Representative Ingeda Romualdez at isa pa nalang anak na hindi na pinangalanan ng media liaison officer ng ospital. So ngayon ay hinihintay pa natin na ilabas ng korte yung commitment order ni Romualdez. Pero sabi nga ng DILG ay may plano sila na ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital sakaling medically fit na siya to be transferred at kung napayagan siya ng korte. Balik sa'yo, Alvin.
1: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
6: Dalawa ang patay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Antipolo City ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
7: Patay ang dalawang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang 14-wheeler truck sa bahagi ng Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Martes na madaling araw a 8 ng Setyembre. Sugatan din ang isang negosyante at ang kanyang empleyado na unang nabundol ng umarurot na motor bago sumalpok sa truck. Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente pasado alauna ng madaling araw sa tapat ng isang bodega ng mga pinto. Nakaparada sa outer lane ng kalsada ang trailer truck na nagbababa ng mga UPVC door nang mangyari ang salpukan. Base sa initial investigasyon, unang nabangga ng mabilis na motorsiklo ang negosyante na nakatayo sa likuran ng container van habang nagmamando sa kanyang mga tauhan na nagbababa ng mga produkto papasok ng bodega. Sa lakas ng impact, tumalsik ang negosyante at tumama sa isa pa niyang tauhan. Matapos mabangga ang dalawa, nawala ng kontrol ang rider ng motorsiklo at sumalpok sa kaliwang bahagi ng likuran ng container van. Sa lakas ng impact, wasak ang unang bahagi ng motor, pati ang helmet na suot ng mga nasawing lalaki.
8: Hindi po namin kasi masasabi kung nakainom ba yun o ano. Hindi na po namin maano kung naghalo na yung amoy ng dugo. Tsaka ano, kung ano, hindi na namin na ano kung nakainom ba yun.
7: Idineklaran dead on the spot ang rider at ang lalaki angkas nito dahil sa matinding pinsala sa katawan. Wala rin nakuwang ano mga identification card mula sa mga labi ng dalawang nasawi. Isinugod naman sa ospital ang negosyante at ang kanyang empleyado. Nasa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station ang driver ng trailer truck, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Inihahanda na laban sa kanya ang mga posibleng kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries habang patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa kabuoang detalye ng insidente at pagkalap sa mga CCTV na makatutulong sa investigasyon. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
6: Nagbatuhan ng upuan ng ilang estudyanteng kalahok sa cultural dance competition na bahagi ng pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar. Sa kuwang video, nagliparan ang mga monoblock chairs sa harap ng Borongan City Hall nitong Lunes ng hapon. Matapos itong ibato ng ilang kalahok sa kompetisyon. Ayon sa ilang nakakita sa insidente, sumiklab ang gulo nang ianunsyo ang panalo sa paligsahan. Natigil lamang ang gulo dahil namagitan ang ilang guro at pulis. Ikinalungkot ng superintendent ng school division ng Borongan ang pangyayari. Humingi rin siya ng paumanhin sa naging asal ng mga estudyante. Iniutos naman ng Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang investigasyon sa insidente. Nauwi naman sa suntukan ang inuman ng ilang kabataan sa poblasyon Tacoronga City nitong Lunes ng madaling araw. Sa pool, sa video ang away ng mga kabataan habang inaawat ng security guard at mga barangay tanod. Isang lalaki ang pinagtulungan pang suntukin matapos iwan ng kanyang mga kasamaan habang nagkakagulo. Kalauna, nawalan siya ng malay matapos mapuruhan. Ayon sa Takurong City PNP, hindi na dinala sa presinto ang mga sangkot at nagkaayos din ang magkabilang grupo.
9: Uminit ang diskusyon sa budget hearing ng Department of Labor and Employment sa Kamara matapos questionin ng ahensya kung bakit hindi pa nito maipatupad ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
10: At the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
11: Wala po kasi sinabing ganun.
12: Nauwi sa mainit na sagutan ng budget hearing ng Department of Labor and Employment sa Kamara matapos kwestiyonin ng ahensya tungkol sa Wage Order 27 para sa 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, epektibo pa rin ang kautusan kahit panaglabas ng temporary restraining order sa Pasig RTC laban dito.
10: Sabi ng OSG, in the absence of a writ, walang pumipigil sa dole na ipatupad ang dagdag sahod.
12: Pero giit ni Labor Secretary Francis Tolentino, wala sa dole ang desisyon.
13: Starting from the status quo order, temporary restraining order, the injunction order, you have a facially substantial order coming from the court, which the court has the sole right to lift, correct, or dissolve.
12: Nauna na rin nagsampa ang ilang labor groups ng petition sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang TRO ng RTC. Giit nila tanging ang National Wages and Productivity Commission lang ang may jurisdiction sa usapin ng sahod. Sa gitna ng balitaktakan, nagmosyon si San Fernando na ipagpaliban ang konsiderasyon ng komite sa panukalang higit 47 billion pesos 2027 budget ng DOLE. Ayon sa mambabatas, walang karapatan ng ahensya na magkaroon ng pondo kung hindi nila pinagtatanggol ang karapatan ng mga manggagawa. Pero 31 ang bumoto laban sa mosyon, habang 7 lang ang sumuporta rito kaya hindi ito inaprubahan. Dati nang naghain si Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Court para ma-lift ang writ of preliminary injunction laban sa wage order. Samantala, hindi pa man nareresolba ang issue ng wage hike 27, inihayag ng NCR Wage Board na meron ng panibagong wage order para sa 60 peso wage hike. Pero ayon sa DOLE NCR Regional Director, kailangan pa itong pagdesisyonan ng National Wages and Productivity Commission. Bagay na muling ikinagalit ng ilang kongresista.
14: We're not satisfied, Mr. Chair, with all due respect.
15: Yes.
14: Lalong nalilito na kami. We don't think you're moving forward. That's why, Mr. Secretary, please. Moving forward, dapat mag-usap na lang tayo before complicating matters. Because, you know, I believe, I don't know if you know about the movements of this wage board of the NCR issuing another wage order.
16: Dito sa wage order number 28, 60 pesos na lang ang dagdag sahod ng mga manggagawa. So, kumbaga, in effect, wage decrease ito. Kasi nga, ongoing pa yung usapin doon sa wage order number 27.
13: The 25 is for next year. So, ang tinatanong ko rin sa kaisipan ko, pag inulit ba yung nilalaman ng wage order 27 na nandun yung 60 at nandun yung 25, ay inulit lang yung wage order 27 na
14: injunction,
13: which is a mockery of everything.
12: Nanindigan naman ang mga mambabatas, maghahain sila ng motion sa plenaryo para i-defer muli ang budget ng DOLE. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
9: Inihayag ni Metro Manila Development Authority Chairman Don Ardes na voluntaryong nag-leave of absence si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kasunod ito, nag-kontrobersya ang kinasangkutan ni Torre matapos dumaan sa EDSA busway. Ang kanyang personal na SUV na may mga MMDA marking, blinkers at tampered plates. Ayon kay Attorney Ardes, 2 linggo ang leave na hiniling ni Torre pero pinalawig niya ito sa 1 buwan para mabigyan ng panahon si Torre na pag-isipan ang kanyang mga plano. Kabilang dito ang posibleng pagre-retiro niya mula sa serbisyo publiko. Sumantala, nirevoke na ng LTO ang lisensya ng driver na nagmaneho sa sasakyan ni Torre.
17: Hindi naman na-absolve si General Torre ng any punishment.
11: just like any other motorist, whether government official or hindi. Same punishment din naman eh. Pinagmumulta rin. So, hindi pwedeng sabihin na may special treatment. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang importante po ay natututo sa pagkakamali.
9: Mga kapamilya, iba-ibang mukha ng debosyon at pananampalataya ng mga Katoliko ang nangibabaw sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria ngayong araw. At live mula sa Manila Cathedral, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ano ba ang mensahe na gustong iparating ng Simbahang Katolika sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mama Mary?
15: Puni pagmamahal na walang hinihinging kapalit at paghilom. Yan ang naging sentro ng homilya ng Misa dito sa Manila Cathedral kanina lang. Ano? At dahil dyan ay ang patron ng Manila Cathedral nga ay si Our Lady of Immaculate Conception, kasabayan ng pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria. Nakausap natin yung mga deboto dito kanina at kasabay nga ng kanilang mga espesyal na panalangin ay ang pasasalamat sa Birheng Maria.
17: Markado na sa kalendaryo ng mag-asawang Violeta at Patrocinio ang A8 ng Setyembre. Espesyal para sa kanila ang petsang ito dahil ito ang kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria na naging sentro ng kanilang debosyon at pagsasama sa higit 4 na dekada.
18: Magaan pakiramdam na pag nagsisimba kami kay Mama Mia. Parang binibigyan niya kami ng blessing. Malakas ang katawan namin.
19: Sa amin, okay na kami. Pero yung Pilipinas, parang hindi okay. Magulo tayo ngayon. Dapat tumahimik na lahat.
17: Ibinili naman ni John ang kanyang ina ng imahe ng Our Lady of Guadalupe bilang regalo at pasasalamat.
20: Very special po yung nanay ko sa akin. Lahat ng guidance na binigay niya sa akin, sobrang malaking bagay po. She really shaped my persona, no? bilang anak niya. So.
17: Nagpabasbas naman ang debotong si Mitch ng kanyang imahen ng La Niña Maria o Batang Maria. Sa Birheng Maria kasi siya kumakapit sa tuwing may pagsubok na pinagdaraanan.
21: May maraming failure pero siguro may mas the best talaga. Hindi niya ibibigay ni God yung alam niyang mapapahamak.
17: Kabilang sila sa libu-libong Katolikong nagsimba sa Manila Cathedral ngayong Martes. Paalala ng simbahan, tulad ng isang ina, laging nariyan ang Birheng Maria para sa mga nananampalataya sa panahon ng unos at mga problema.
22: Where do we go if we have anxieties, worries, and problems in life? We go home because there, our mother takes care of us. Our loved ones take care of us because it is in the home where wounds are healed.
17: Nais rin ipabatid ng simbahan na hindi sinasamba si Maria, kundi itinuturing na katuwang sa pananalangin sa Diyos.
23: Ang ating pong mahal na ina ay isang intercessor. Sabi nga po natin sa Tagalog, ang salitang namamagitan. Ano? Sa pagitan ng Diyos at ng bayan, siya ay patuloy ding nananalangin para sa atin at nananalangin din patungo sa Diyos sa mga pangangailangan ng ating mga puso.
17: Sa tapat naman ng Baclaran Church, idinaan ng pamilyang ito sa pamimigay ng pagkain ang kanilang pasasalamat sa Birheng Maria.
24: 12 years na po kaming devotee ni Mama Mary. Lahat naman po ng ano namin, kahit simple things na bibigay niya. Tapos eto pong year, yung pinaka hinihiling namin sa kanya magkabahay, binigay niya. Meron na kami yung bahay ngayon, sir.
17: Sa Hagonoy, Bulacan, hindi natinag ng baha ang debosyon at pasasalamat ng mga nagsimba sa St. John the Baptist Parish. Nag-alay pa sila ng birthday song at cake sa Birheng Maria. Inikot naman sa gusali ng Senado sa Pasay City ang replika ng Our Lady of Peñafrancia. Kasabay ng panalangin, ipinatong rin sa ulo ng ilang deboto ang manto o kasuotan ng mahal na ina, simbolo ng proteksyon at paghingi ng gabay para sa mas malalim na pananampalataya.
15: Tony, tatlong misa yung nakaschedule dito sa Manila Cathedral ngayong araw. Simula kanina ng alas 7 ng umaga, mayroong alas 12 ng hapon. At yung panghuli ay yung ngayon, alas 6 ng gabi na nagpapatuloy. Pinangunahan niya ni Monsignor Rolly de la Cruz, Tony. Ano? At sa September 13, araw yun ng Linggo, magkakaroon din ng Grand Metro Manila Celebration para naman sa Peña Francia o doon sa Our Lady of Peña Francia Celebration dito sa Manila. Kasabay yan, Tony, ng month-long celebration ng kapista ang malayna sa Naga City, Camarines Sur. Tony.
9: Maraming salamat, Jesse Cruzat.

0: International Feature Film category ng Oscars. Kasabay nito sabik na rin ng publiko sa pagpili naman sa mga susunod na tatanghaling pambansang alagad ng sining. Nagpapadrol, MJ Felipe.
1: Dumalo ang award-winning actor na si Christopher De Leon sa opening night ng Philippine Film Industry Month na inorganisa ng Film Development Council of the Philippines. Tampok sa gabing iyon ang restored classic film na Tinimbangka Ngunit Kulang na pinagbidahan ni De Leon.
2: Blast from the past. Ang ano, yung feeling ko kanina. I was watching myself for a while ago.
1: Dumalo rin ang direktor na si Loris Guillen, Sonia Rocco at pamilya ng National Artist for Film at Broadcast Arts na si Lino Broca na siyang direktor ng Restored Classic. Naroon din ang Director General ng Film Academy of the Philippines na si Paolo Villaluna. At pinaliwanag niya kung bakit wala pang inaanunsyong entry ang Pilipinas sa susunod na Academy Awards o Oscars para sa kategoryang International Feature Film.
3: To be honest, hindi pa tapos yung deliberation. Okay. So, and we want to give the National Selection Committee time to actually study and give us the right result.
4: Kailan nyo yan i-announce?
3: I have a feeling within the next week.
4: Okay.
3: Siyempre, when we're informed, ready na yung selection committee and then go na tayo.
1: Hanggang ngayon ay wala pa rin inaanunsyong bagong national artists. Abril ng taong ito ang original na target ng announcement. Nakausap ng news team si National Artist for Music Ryan Cayabyab at bilang pambansang alagad ng sining, makakaboto siya sa mga nominado. Kwento niya, matinding deliberasyon ang pinagdaraanan para sa mga mapipili.
5: Seeing the criteria, hirap pala pumasok doon. Parang papasok ka sa butas ng karayom. Hindi ko naman alam yon until nung nalaman ko yung, nung nalalo na ako. If you ask me kung sino ang maraming capable.
1: Ayon sa source ng ABS-CBN News, pirmado na ng Malacanang ang listahan ng 10 personalidad na susunod na hihiranging pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. At iaanunsyo ito sa mga susunod na araw. President MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng NLEX Tulaok at San Simon Interchange sa Pampanga, balik normal na. Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City at Maynila, lagpas na sa epidemic threshold. Bianca Umali, bakit napa-oo sa Star Cinema? Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, kavibes. Mauna ni.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.

0: Marami pa ang mga Pilipinong walang trabaho noong Hulyo. Ito na ang pinakamataas na level ng unemployment rate sa loob ng 4 na taon. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, maaring epekto ito ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng masamang panahon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Kahit umuulan, tuloy ang pag-iikot ni Gwen dala ang kanyang mga dokumento para sa paghahanap ng trabaho. 5 buwan na siyang walang kita dahil na-endoan niya siya sa pinasukang factory.
2: Sobrang hirap po maghanap ng trabaho, lalo na pag hindi ka po nakapagtapos ng pag-aaral. Kung wala ka pong trabaho, hindi ka po makakain, wala ka pong pambayad sa bahay niyo, sa tubig niyo.
1: Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Hulyo. Katumbas ito ng 3.14 milyong Pilipino. Mas mataas sa 4.9% jobless rate noong Hunyo 2026. Ito na ang pinakamataas na level ng unemployment sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na pareho rin sa 6% rate noong Hunyo 2022. Ayon sa PSA, bukod sa mga pag-ulan na nakaapekto sa labor market, dumami rin ang pumasok sa labor force, lalo na ang mga fresh graduate na hindi naman lahat nabigyan ng trabaho.
3: Itong period ng July, dahil nga doon yung mga graduation, 3.7 million yung nadagdag sa labor market, pero hindi lahat na-absorb.
1: Para sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi magandang senyales ito para sa ekonomiya ng bansa.
4: Kung tunay talaga tayong upper middle income country, nakakabahala siya kasi yung level ng unemployment natin ay halos katumbas nung nasa pandemic tayo. So yun ay refleksyon na kung anong meron ba tayong ekonomiya.
1: Nanawagan ng grupo na dagdagan pa ng pamahalaan ang mga paraan para makagawa ng mga dekalidad na trabaho na may sapat na sahod at mga benepisyo. Ipinag-utos ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga regional offices na makipag-ugnayan sa mga LGU at Public Employment Service Offices o PESO para palakasin ang employment facilitation at tulungan ang publiko makahanap ng trabaho. Simula ngayong Setyembre, magsasagawa rin ang dole ng buwan ng trabaho agad job fairs sa buong bansa. Bukod sa pagdami ng trabaho, nais rin ang dole na madagdagan ang disente at maayos na trabaho. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Lagpas na sa epidemic threshold ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City at lungsod ng Maynila, bunsod ng sunod-sunod na pagbaha. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
5: Mahigit 500 ang nagka-leptospirosis sa Quezon City mula August 11 hanggang September 7. Labis itong mataas kung ikukumpara sa inaasahan ng City Epidemiology and Surveillance Division. Dahil dito, sinabi ni Dr. Rolly Cruz na lumampas na sa epidemic threshold ang leptospirosis sa lungsod. Ibig sabihin, mas mataas na ang naitatalang kaso ng sakit kumpara sa inaasahang bilang para sa panahong ito. Base sa datos ng QC Health Office, karaniwang tumataas ang bilang ng tinatamaan ng sakit pagsapit ng katapusan ng Hulyo. Ganitong panahon, bumubuhos ang malalakas na ulang, nagdudulot ng malawakang pagbaha.
6: Ang game plan ngayon ay makita lahat yung magkakasintomas, no? Sa yung period ng prophylaxis. Buong taon, meron na tayong 738 na kaso. Ito ay 29% na mas mataas kesa dun sa kaparehong panahon noong 2025.
5: Pero naniniwala si Cruz na posibleng bumaba na ang trend sa mga susunod na linggo kung hindi na muling babaha.
6: Bumabagal yung takbo ng dami ng leptospirosis. Ibig sabihin, baka nasa tail end na tayo ng pagbilang ng mga kaso ng leptospirosis.
5: Samantala, 2 linggo na ring lagpas sa epidemic threshold ang leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Health Department, mula sa isa ay pumalo na sa 3 ang attack rate ng leptospirosis. Ang attack rate ay ang bilang ng populasyon sa isang lugar na posibleng tamaan ng sakit. Dahil dito, nananatiling puno ang mga ospital ng LGU.
7: na-feel na rin natin yan kasi lahat ng ospital, I mean, mga ospital natin fully capacitated na. At for Ospital ng Maynila, actually nagtaas na kami sa surge capacity bed namin para lang matugunan itong surge na ito.
5: 35 lang ang bed capacity ng emergency room ng Ospital ng Maynila. Pero sa ngayon, posibleng higit pa sa doble ang bilang ng mga pasyente. 17 naman ang naka-admit ngayon sa ospital dahil sa leptospirosis.
8: Kung last week yung exposure, we expect a little bit later this week yung magiging effect niya. We are preparing that there would be a slight spike again later this week until next week.
5: Payo ng mga doktor, kung makaranas ng sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at ulo, ituring na ito bilang leptospirosis at agad na magpagamot sa doktor para hindi na lumala. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Mga kapamilya, tinubuan ng kabuti ang kisame ng isang bahay sa Baguio City matapos ang ilang araw na pag-ulan. Laking gulat ni Bayan Patroller Chloe Permalino nang makitang malalaking kabuti na ang kumapit sa kanilang kisame. Tumubo rin ang mga sibuyas na nakaimbak sa loob ng inuupahang unit at kumalat ang amag sa pader. Paliwanag ni Dr. Renato Reyes, isang mycologist o biologist na eksperto sa pag-aaral ng fungi, ang mga nakitang kabuti ay kilala sa tawag na kabuting tenga ng daga. Kailangan anya ng mga kabuti ng mataas na moisture para tumubo. At dahil dito, mas nagiging angkop sa kanilang paglago ang mga lugar na basa. Lalo na kapag maulan ang panahon. Paalala naman ni Reyes sa publiko, huwag bastang anihin o kainin ang mga ligaw na kabuti. Pero lang yung tenga ng daga, no? Paliwanag anya, kahit maaring kainin ng isang uri ng kabuti, hindi pa rin anya tiyak kung ligtas ito. Dahil maaring kontaminado ang lugar o materyales na pinagtubuan ito.
10: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang weekend pa ba itong paulan ng habagat?
11: Alvin, hanggang sa weekend pa magadala ng maulang panahon ang umiiral na habagat sa Luzon at sa Visayas. Kapamilya, posibleng sa unang bahagi pa ng Oktubre ang pagtatapos ng habagat season sa ating bansa. Kaya ngayong Setyembre, asan pa yung mga paulan ito, lalo sa bahagi ng Luzon. Sa ngayon po, walang weather disturbances sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng may mabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Posible rin na mula sa buntot ng bagyong Crovan o Pilantok na nandun na sa bahagi ng Japan, posibleng may mabuong isang bagong LPE naman sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Palayo po yung magiging pagkilos ng LPE sa kanluran patungo sa gitna ng dagat at ito ay may tsansa na maging bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang yung LPE sa silangan posibleng lumapit sa bahagi ng Luzon. Hihilahin po at palalakasin ng dalawang LPE ang habagat kaya nga maulan pa hanggang sa weekend. Pero patuloy pong umantabay sa updates o sa mga potensyal na LPE magbabago pa ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, September 9, Miyerkules sa Luzon, maulan sa madaling araw sa Mindoro Provinces, Calabarzon, Bataan, Bulacan at ilang bahagi po ng Bicol Region. Bago magtanghali, meron ding malalakas na ulan sa ilang lugar sa Occidental Mindoro habang meron ding thunderstorm sa magpaulan mula hapon dyan sa Northern Luzon, lalo po sa bahagi ng Cordillera. Ulanin din ang malaking bahagi ng Central Luzon pagsapit ng gabi, lalo po dyan sa may Zambales at aasahan din ang maulang panahon sa Masbate. Kapamilya, mag-ingat at maging alerto pa rin dahil aasahan pa yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Uulan naman sa may Southern Palawan sa umaga habang maulan hanggang pagkapananghalian sa hilagang bahagi ng probinsya. Pero sa gabi, mas aasahan po yung malalakas ang matinding pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng Palawan. Sa Visayas, uulan din sa umaga sa Negros Island Region at ilang bahagi ng Western Visayas. Posible pong tumagal hanggang tanghali yung mga paulan sa Negros at uulan din sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa hapon, maulan sa Leyte Provinces at magsisimula po yung malalakas na ulan dito po sa northwestern part ng Panay mula bago lumubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi at paglumalim ang gabi, ulan din dito sa Samar provinces. Sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga sa bahagi po ng Surigao del Norte at Lanao provinces, pero maghapong maaraw at mainit ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, mula tanghali hanggang hapon, posible yung mga daraang ulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Bukidnon, at mas malalakas ang boost ng ulan sa gabi dito sa Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, buong araw pa rin pong maulap at may tsansa ng mga pagulan. Posible po na mas malalakas yung boost ng ulan sa madaling araw at pagsapit ng hapon. Samantala, umakyat pa ng halos kalahating metro ang water level sa Angat Dam na nagtala na ngayon ng 206.74 meters Martes po yan ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, prosekusyon na isa lang si Vice President Sara Duterte sa witness stand, depensa, umalma. At presyo ng petrolyo sumipa agad sa world market. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
4: It's alright, you were dancing through the lightning strike.
3: Six, five, four, your favorite hit song.
4: Nina.
3: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite Music Radio.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
3: Unsay lamhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
8: Arong siguradong good ang morning.
3: Morning, morning. Buntag na vibes.
8: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
8: Ka vibes mauna ni.
9: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
5: Throwback. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
10: Binuksan na ang lahat ng lanes sa North Luzon Expressway sa Bitulaok at San Simon sa Pampanga. Matapos tuloy ang maalis ang baha na dulot ng habagat noong isang linggo. Samantala, hiling naman ng mga taga-Pampanga na tugunan din sana ang pagbaha sa kanilang mga komunidad na mahigit isang buwan na nilang tinitiis. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
11: Mahigit isang linggo matapos ang matinding perwisyong dulot ng baha sa North Luzon Expressway, balik normal na ulit ang daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng NLEX Tulaok at San Simon Interchange sa Pampanga. Nailabas na mula sa kalsada ang naipong tubig, kaya madadaanan na ulit ng lahat ng klase ng sasakyan ang tatlong lanes. Sa pag-inspeksyon sa lugar kanina, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na naging epektibo naman ang ginawa nilang paglalagay ng sheet piles at modular flood barriers, pati ang dredging operation sa mga kalapit na ilog at estero kung saan tumulong ang pribadong sektor.
12: Between NREX, DPWH, DOTR, and San Miguel, I think we are quite confident na mapoproteksyon na natin ng NREX in the event na lumakas ulit yung ulan, kaya hindi na maulit yung nangyari nung nakaraang linggo.
11: Nang tanungin naman kung magsisimula na ulit mangulekta ng toll ang NLEX sa apektadong lugar,
13: yan po ay idudulog natin sa ating Department of Transportation and TRB. Hindi po pwedeng basta-basta na yung NLEX ay magsabi na back to toll.
11: Pero aminado si Dizon na hindi sa NLEX natatapos ang hamon. Bagamat nasolusyonan na ang problema sa NLEX, nananatili namang lubog sa baha ang ilang national roads dito sa Pampanga, katulad na lang nitong MacArthur Highway. Marami ding ibang lugar dito sa lalawigan ang apektado pa rin ng baha. Mahigit isang buwan nang tinitiis ng mga residente ang ganitong sitwasyon. Para makagalaw, umaasa ang marami sa kanila sa mga libreng sakay o sa mga namamasadang bangka at tikling o yung matataas na tricycle. Pero meron ding tsinatsaga na lang na maglakad. Baha kahit sa mga loobang kalsada at hanggang sa loob ng mga bahay. Doble ang dagok para sa pamilya ni Noreen dahil kinailangan din nilang isara ang negosyong kainan.
14: Tuwing nag-aaraw, naglilimas po kami. Talagang diskarte na lang po paano magsusurvive sa 1 month na yon.
11: Inabot din ang kanilang mga kwarto noong isang linggo, kaya napilitan silang mag-set up ng tent sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na wala pang bubong.
15: Tatlong araw kami, walang CR, walang kuryente, walang tubig. Yun, tiis-tiis na lang. Walang tulog. Ay, sabi ko, first time nangyari to. Parusa talaga sa amin.
11: Nangako ang DPWH na ipagpapatuloy nila ang dredging mula Tulaok River sa San Simon, Pampanga hanggang lumabas ang tubig baha sa Manila Bay para maibsan ang paghihirap ng mga komunidad sa Pampanga. Natukoy na rin ng DPWH ang ilang lugar na pwedeng pagtayuan ng water detention basins.
12: We will hopefully get the permits to entry in those properties na mag-uukay na tayo for detention basins. Hindi pa pwedeng forever na nakalubog sa tubig itong mga komunidad.
11: Sa ngayon, 15 mula sa 21 lungsod at munisipalidad o halos buong lalawigan ang apektado pa rin ng baha. At mahigit 20,000 individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers at hindi makauwi. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
10: Muling binuhay ng prosekusyon ang nais nitong pasagutin sa witness stand mismo si Vice Presidente Sara Duterte, pero pagkatapos na yan, napresentasyon ng lahat ng bintang sa kanya. Wala namang iniharap na testigo ang prosekusyon ngayong araw, pero tinalaki ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ibaba ang bilang na botong kailangan o yung threshold para mahatulang guilty ang bise. At live mula sa Senado, nagpapatlong si RG Cruz. RG, ano naman ngayon ang balak ng prosekusyon at paano re-resolvahin ng Senate Impeachment Court yung usapin sa voting threshold?
16: Tony, formal na nga inapila ni Senator Judge Erwin Pulfo ang hatol ng July 6 na 16 ang bilang ng botong kailangan para i-convict, tanggalin sa pwesto at iban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Tanong ni Pulfo, dapat pa rin bang 24 ang basihan ng bilang ng boboto para hatulan ang vice? Samantala, walang paglilitis bukas dahil wala nang ibang gustong testigong tawagin ng prosekusyon ukol sa confidential files kundi mismong si Vice President Sara Duterte. Inilutang ni Senator Judge Erwin Tulfo ngayong araw ang posibilidad na acquitted by default sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte dahil 4 na senador ang wala. Si Senator Bato de la Rosa at large habang may warrant sa International Criminal Court. Si Senator Loren Legarda naka medical leave. Detenido naman habang nililitis sa magkahiwalay na kasong plunder sina Senator Jingo Estrada at Senador Dante Marcoleta. Punto ng presiding officer, maaapektuhan din kung ganon pati bilang ng boto para sa acquittal.
17: If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. The question is not whether we should make conviction easier. What we should ask ourselves this time, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, and my fellow Senator judges, should the constitutional design of making impeachment difficult override the equally important constitutional demand for accountability?
18: Not only the base of the two-thirds, but also the base of the one-third will go down.
17: Exactly.
18: If ever. Both to convict and acquit, the number will change. You want the number,
17: yes,
18: will change if we change the base.
19: Ang kay Tulfo, ano bang tinutukoy ng sabihin ng saligang batas na all members? Punto pa niya, hindi na pwedeng puwersahin ang mga senador na dumalo sa pagdiriti sa bisa ng hatol ng Korte Suprema sa kasong Avilino versus Cuenco na ginagamit para matiyak ang sapat na bilang para makapagsesyon ang Senado. Matatandang ito rin ang naging basihan para makapagpalit ng liderato ng Senado noong lang Hunyo. Paano anya sa oras na ng botohan sa paglilitis ni VP Duterte?
17: Are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no?
20: This 12 members of the Senate chose to use Avelino Cuenco for their own purposes, to declare that there was a quorum. This body did not agree to that. The now minority does not agree to that. So I just want to put that on the record clearly. There are many ways to interpret Supreme Court decisions, but let's not make it appear that it is jurisprudence or it is the rule in the Senate.
21: I agree with Senator Erwin Tulfo that we have colleagues who are still members of the Senate. Are we voting and are we just looking for the majority members of the Senate voting in this particular matter? Because remember, we are talking about the two-thirds threshold. We are not only talking about the majority members of the Senate.
19: Punto naman ni Cayetano, dapat yata ang Korte Suprema ang mag-resolba sa kwestyong ito.
20: Do we even have a right to decide on this? Your ruling, Mr. Presiding Officer, was made. And your ruling was, if there's anyone who questions it, then the recourse is to go to the Supreme Court. The interpretation of the Constitution is with the Supreme Court. Wala hong nakasulat na may ibang may kapangyarihan na gawin yun.
19: Sa patakaran ng Senado, buong impeachment court na ang boboto pagka may umaapila sa anumang hatol ng presiding officer. Kaya magpapatawag ang presiding officer ng Amici Curiae of Friends of the Court na eksperto sa batas. Gaya namang retiradong magistrado ng Korte Suprema na maaaring magbigay ng kanilang payo at opinion. Pipiliin sila ng presiding officer base sa konsultasyon sa mga senador at magkabilang panig.
18: We already talked about some retired justices of the Supreme Court, but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them.
19: Itinakda ito sa September 16. Mag-o-oral arguments naman ng prosekusyon at depensa bago magbotohan sa September 23 kung ano ang magiging conviction threshold. May nilinaw naman si Senator Judge Bam Aquino.
22: Yung issue ng threshold ay ibang issue po yan sa guilt or innocence ng respondent. This is a matter of interpreting the Constitution and has nothing to do with guilt or innocence per se. No?
19: At anuman na maging hatol ng impeachment court sa issue, pwedeng idulog sa hudikatura. Nabuhay ang issue ng threshold dahil napapabilis ang paglilitis at napapalapit ang araw ng paghuhukom. Matapos magdesisyon ang prosekusyon na hindi na ipatawag ang 15 sa 27 sanang testigo kaugnay ng confidential funds at nagpapalit na rin ng schedule ng trial. Sabi ng prosekusyon, mas gusto na nilang tumestigo at magpaliwanag ang mismong nasasakdal.
23: Sa larong chess po, meron tinatawag na pawns. Merong mga bishops, merong castle, merong horses. And ang pinaka-importante, mas importante pa sa king,

0: no subpoena is being issued to the Vice President herself, Your Honor.
1: We wish to invoke as well that even the Filipino people whom we represent are entitled to these constitutional rights. The Filipino people, Your Honor, have the right to hear the answer of the respondent Vice President to all these four allegations under the articles of impeachment.
2: The Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. Mahalagang maintindihan ito para rin sa lahat ng mamamayan na maaaring naharap sa isang pagsasakdal o sa isang malisyosong akusasyon.
3: Tony, samantala sinabi ng presiding officer na sakaling ang korte na ang magpatawag kina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco kaugnay ng confidential funds, bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong tanungin sila matapos magtanong ang mga senator judge. Samantala, may 104 requests for admission o hiling ng prosecution na kumpirmahin ng depensa ang authenticity ng bank records at insurance records kaugnay ng mga bintang na tagong yaman. Pinagbigyan ng korte ang hiling ng depensa na 15 araw para pag-aralan ito bago sumagot. Magbibigay naman bukas ng listahan ng witness para sa susunod na linggo ang prosekusyon para maisyuhan ng subpoena. Inilaan bukas, Miyerkules at Huwebes, ang marking of documents bilang paghahanda sa paglilitis para sa Article 2 or Unexplained Wealth na sisimulan sa Lunes. Inilatag na rin ang bagong schedule ng paglilitis lalo't magbabudget deliberation na sa Senado. Umpisa September 8 ngayon hanggang September 30 alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 pa rin ng hapon ang paglilitis habang sesyon ng Senado at budget deliberation naman pagkatapos. Pagkasuspinde ng sesyon sa Senado sa September 30 buong araw hanggang magsawa naman ang paglilitis sa October 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 at 15. Break ang trial mula October 16 hanggang November 8. Hahanap pa ng petsa sa Nobyembre pero kung sakali November 17 o 18 na magta-trial ulit. Tony?
4: Maraming salamat, RG Cruz.
5: Malaki agad ang sinipa sa presyo ng langis sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Pero sa Metro Manila, marami pa rin gasolinahan na nagbibenta ng diesel na mas mababa sa 100 piso kada litro. May ilang istasyon ding wala pang 70 pesos ang litro ng gasolina. Kanya-kanyang hanap ng mga murang petrolyo ang mga motorista. Maswerte si Remar dahil malapit siya sa gasolinahan ito na nasa 80 pesos 91 centavos lang ang litro ng diesel.
6: Nagkano po ng medyo mabababa na mas makakatipid?
5: Lagpas 73 pesos kada litro ang regular na gasolina nila, kaya dito na agad nagpakarga si Wendy dahil sa ibang kilalang brand, mahigit 80 pesos na ang gasolina.
7: Kung saan ka makakatipid, definitely mas magagamit mo yung matitipid mo sa ibang bagay, sa pangangailangan mo sa araw-araw.
5: Marami pa rin naman ang mga gasolinahan na nagtitinda ng diesel na below 100 pesos kada litro. Sa independent player na ito sa Quezon City halimbawa, lagpas 83 pesos sa litro ng diesel. Pero ang mas mura ay ang gasolina dahil mayroon pang mas mababa sa 70 pesos kada litro. Kaya ang rider na si Rainiel dito nagpakarga dahil wala pang 70 pesos ang regular gasoline.
8: Tuloy-tuloy po siya yung pagtaas ng gasolina, kaya mas pinipili po namin maghanap ng ng mga mababang gasolinahan po.
5: Ang bad news, sa unang araw pa lang ng trading sa world market, malaki agad ang sinipa sa presyo. Mahigit 260 sa gasolina, lagpas piso sa diesel at kerosene dahil pa rin sa umiigting na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nagpalala pang paghina ng palitan ng piso kontra US dollar na sumadsad pa muli ngayong Martes at nagsara ang palitan sa 62 pesos at mahigit 62 centavos. Panukala ng isang ekonomista sa gobyerno, panahon na para alisin muna pansamantala ang value-added tax sa diesel at gasolina. Habang tumataas kasi ang presyo ng langis, lumalaki rin ang kabig ng gobyerno. Halimbawa sa diesel, kung 95 pesos ngayon kada litro, mahigit 10 pesos ang kita ng gobyerno sa VAT mula sa mahigit 9 pesos lang kahapon nung 90 pesos pa lang ang litro ng diesel. Sa gasolina, kung nasa 80 pesos ang litro ngayon, nasa mahigit 8 pesos ang kita ng gobyerno dahil sa VAT. Dapat din umanong repasuhin ng gobyerno kung paano binabudget ang pondo

0: Kapayan.
1: Maraming mga pondo na hindi naman talaga napupunta doon sa benepisyo ng tamang programa na nakita nga natin. Bilulus type pala, billion-billion ang nawawala, lalo na doon sa mga bilyong inilaan para sa ating flood control.
0: Pero paliwanag ng Department of Energy, walang magawa ang gobyerno sa pagsirit ng presyo ng langis sa world market.
2: What we can do is maintain adequate domestic supply, scrutinize price movements, enforce our inventory requirements, and provide assistance where government can help ease the burden on our consumers.
0: Ang mas importante sa gobyerno ay may sapat na supply sa ngayon. Nasa 53 days ang average na oil inventory ng Pilipinas. Umuusad na rin ang mga panukala para magkaroon ng sariling inventaryo ng langis ang Pilipinas o Strategic Petroleum Reserve na aabot ng 90 days. Lahat-lahat.
3: 60 days supply ho ang nakalagay doon na dapat may-ari po ang government, no? At the same time, pumayag na rin ho naman ng oil company na i-increase yung kanilang minimum inventory requirement.
0: Napuwersa mag-angkat na langis ang gobyerno noong Abril at Mayo dahil sa banta ng kakulangan ng supply, dulot ng gyera sa pagitan ng US at Iran sa gitnang silangan.
4: Masayang bonding, challenges at mga laro para sa mga mommy at kanilang chikiting. Yan ang handog ng isang playground sa Makati na naglalayong hikayati ng mga bata na maging aktibo, matuto ng bagong skills at maging confident sa sarili. Nagpapatrol, Rod Macenas.
5: Masasayang games at activities ang sumalubong sa mga bata sa isang community playground sa Makati na pinangunahan ng isang milk brand. Nag-enjoy ang mga bata sa slide, piko at sa paglalaro ng touchscreen games. Pero hindi lang basta laro, pagkakataon din ito para matuto, mag-explore at mas maging resilient ang mga bata.
6: Naniniwala kami na every child has a chance to become resilient. Kasi when we talk about building resilience, hindi lang naman yan kailangan malaking problema, but even little things. Pero yung importante is paano sila magta-try ulit pag hindi nila nagawa the first time.
5: Kasama ang mommies, naging pagkakataon din ang bawat activity para magkaroon ng quality time ang mga pamilya.
7: Ang pinaka na-appreciate ko is yung ginawang fun learning and interactive yung activities dito. Nakita ko rin kung paano mag-explore ng new skills yung anak ko, paano siya maki-interact sa kapwa bata niya dito.
5: Higit sa saya, tiwala sa sarili at lakas ng loob na kayang harapin ang anumang hamon ang gusto nilang maiuwi ng mga bata. Rod Macenas, ABS-CBN News.
8: Susunod, Pilipinas umangat sa PISA 2025 marka sa reading, math at science tumaas. At alamin, bakit hindi pangkaraniwang halalan kung ituring ng maraming Bangsamoro ang halalan sa Lunes. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
11: Noong una, inamin ko sa sarili kong baka pera lang ang dahilan kung bakit gusto kong mapalapit sa kanya. Pero habang lumilipas ang panahon, ako mismo ang nahiya sa sarili kong iniisip. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa akin hindi bilang isang dancer, kundi bilang isang lalaking karapat dapat mahalin. At noong dumating ang araw na siya naman ang nangailangan na masasandalan, wala na ako ibang gustong gawin kundi manatili sa tabi niya.
10: Private Confessions. Private Confessions. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Idaraos na sa susunod na Lunes ang kauna-unahang regular parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa maraming Bangsamoro, hindi ito isang karaniwang halalan lamang. Isa itong pagsubok kung maisasalin ba sa maayos na pamamahala ang ilang dekada ng pakikibaka. Usapang pangkapayapaan at pangako ng sariling pamamahala sa rehiyon. Nagpapatrol, Lirio Bompat.
14: Apat na buwang gulang pa lamang si Garex nang maranasan ng kanyang mga magulang ang gyera sa pagitan ng pamahalaan at Moro Fighters sa Datupiang Maguindanao del Sur noong 1975.
15: Ipinapasok ako ng nanay ko sa tunnel pag araw. Napipilitan siya lumabas kasi namumutla ko doon sa ilalim ng tunnel. Lahat ng mga ipinanganak noon, ang pangalan niya si Mama Sagira. Ang ibig sabihin ng Mama Sagira, lalaki sa pinanganak sa gera.
14: Dahil sa gyera, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kalaunan, sumali na siya sa Moro Islamic Liberation Front o MILF.
15: Doon ako napadpad sa Camp Abubakar. Doon pa ako nag-undergo sa mga training. At saka doon ko naintindihan mabuti kung ano ba talaga ang nangyayari sa Bangsamoro.
14: Pero nabuhayan siya ng loob nang lumagda ng peace agreement ang magkabilang panig at ang pagkakabuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
15: Kung hindi siguro nagkaroon ng kapayapaan, baka hindi na siya nakapag-aral yung mga anak ko namin sa mga ilip.
14: Sinasalamin ni Garex ang pinagdaanan ng mga katulad niya. 1976, nang lagdaan ng Tripoli Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front para isulong ang otonomiya o karapatang mamahala sa kanilang lugar. Pero hindi agad umiral ang kapayapaan dahil nabuo ang Moro Islamic Liberation Front na may hiwalay na paniniwala sa MNLF.
16: Real split began with Salamat and a group protesting the yung pamamalakad ni Chairman Normie Soari. He realized that para ma-distinct ang identity should change national, which is nationalist na ang tungo compatible with the left to Islamic.
14: Sa ilalim ng 1987 Constitution, naglaan ang probisyon para buuin ang Autonomous Region and Muslim Mindanao. 1989, nang mabuo ang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM. Pero hindi natapos ang gulo sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Nakalaunay nakipagnegosasyon din ang kapayapaan sa gobyerno. 2012, nang lagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro na nagbalangkas para palitan ang ARMM ng isang bagong political entity, ang Bangsamoro Region. 2014, ang lagdaan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro bilang bahagi ng Final Peace Agreement. Naging pundasyon nito ng Bangsamoro Organic Law na niratipikahan sa plebisito noong 2019, kung saan nabuo ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Sakop ng BARM ang lalawigan ng Basilan maliban sa Isabela City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Pasok na rin sa BARM ang Cotabato City matapos bumoto pabor ang mga tao. Binuo rin ang Special Geographic Area, 63 barangay sa Cotabato Province na bumotong masakop sa BARMM. 8 bayan ang nabuo sa Special Geographic Area sa isinagawang plebisito noong 2024. Pero sa desisyon ng Supreme Court, hindi nakasama sa Bangsamoro Region ang Sulu na dating kasapi ng ARMM dahil tinutulan nila ito sa isinagawang plebisito noong 2019. Sa tala ng ABS-CBN Research and Verification Unit, aabot sa 2.4 million ang registered voters sa Bangsamoro. Ang kaibahan ng Bangsamoro parliamentary system ang umiiral sa buong rehiyon. Sa ilalim ng sistema ng Bangsamoro, 80 ang magiging miyembro ng parliament, 40 ang iluluklok mula sa party representatives, 32 sa district representatives at 8 sectoral representatives.
17: Hindi kinakailang mag-away, hindi kinakailang magkagastusan at nakapamili sila ng kanilang leader na ilalagay sa parlamento at maganda yung usapan, umiikot ito.
14: Naniniwala si dating presidential advisor on the peace process, Ging Deles, na hindi dapat dito nagtatapos ang pagsusulong ng kapayapaan.
18: Hindi pwedeng political track lang yung umabot. Every election, the concern is that it's talagang ang kalalabasan yung totoong true will of the people.
14: Sa Setyembre 14 na ang halalan sa BARMM, Lirio Bompat, ABS-CBN News.
8: Binisita ni Paolo Marcos Jr. ang training facility ng Global Technical Center of Excellence o GTCOE bilang bahagi ng kanyang pag-iikot sa Mixed-Use Economic Zone sa 5 estates sa Batangas. Kasabay ang pagbisita ng Pangulo sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng pasilidad. Itinatag ito ng Aboitiz Power Corporation at Power Japanese Generation Company na JERA. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na nararapat na magkaroon ng skills o kasanayan ng mga Pilipino para makahanap ng maayos na trabaho at makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya sa bansa. Anya, kailangan din na matiyak na makasasabay ang mga Pilipino sa pagsulong ng mga industriya. Simula ng maitatag nung nakaraang taon, umabot na sa 2,000 ang sumailalim sa pagsasanay sa pasilidad.
19: The GTCOE is a fruit of the collaboration between JERA Company Inc. and Aboitiz Power. It is a platform for technical training and knowledge sharing, developing professionals in the power sector with strong technical expertise, leadership, adaptability, and interpersonal skills.
13: Susunod, Marangyang subdivision na biktima ng kilabot na magnanakaw. Bianca Umali, natupad ang pangarap na makagawa ng pelikula sa Star Cinema. Yan, nalipa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
21: Money.
20: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
21: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
22: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
23: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
24: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
3: Noong una, inamin ko sa sarili kong baka pera lang ang dahilan kung bakit gusto kong mapalapit sa kanya. Pero habang lumilipas ang panahon, ako mismo ang nahiya sa sarili kong iniisip. Dahil sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa akin hindi bilang isang dancer, kundi bilang isang lalaking karapat dapat mahalin. At noong dumating ang araw na siya naman ang nangailangan na masasandalan, wala na ako ibang gustong gawin kundi manatili sa tabi niya.
2: Private Confessions. Private Confessions.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mula noong

0: CMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Kung nagana ng DCMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radyo.

0: career milestone para kay Bianca Umali. Unang beses siyang gagawa ng pelikula sa ilalim ng Star Cinema kasama sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Isang bagong chapter ng kanyang 17-year career ang haharapin ni Bianca Umali. Gaganap siya bilang si Gaia Cervantes sa Always Yours, Never Mind, ang kauna-unahan niyang pelikula sa ilalim ng Star Cinema. Makakasama niya rito sina Joshua Garcia, Julia Barreto at veteran actress Chanda Romero sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Para kay Bianca, dream come true ang pagkakataong ito. Espesyal din ang proyekto dahil matagal ng pangarap ni Bianca na makatrabaho si Direk Cathy. Aminado si Bianca na laking Star Cinema movies siya.
2: When I got the initial offer, yung heartbeat ko talaga bumilis na eh. To be given this opportunity to work with Star Cinema, to work with Direk Cathy Garcia Sampana is one of my dream projects that I have in my bucket list.
1: Damdam ni Bianca ang excitement at nervyos sa bagong hamon.
2: It's also been a long time since I last saw myself on the big screen, and so for this to be, I guess, a comeback project for me in cinemas, excited ako sobra.
1: Tikom muna ang aktres sa detalye ng kanyang karakter at kung paano ito papasok sa kwento ni na Joshua at Julia. May pa-teaser lang siya tungkol kay Gaia.
2: I wouldn't want to describe her as a person. I would describe Gaia as a form of love. But Gaia is the love who chooses you. I'll leave it at that.
1: Ikinatuwa ng fans ang reveal ng Star Cinema sa pagsali ni Bianca sa cast. At sa bagong yugtong ito, excited si Bianca sa pagkakataong makatrabaho ang mga bagong personalidad at subukan ng mga role na mas magpapalawak pa sa kanyang kakayahan bilang aktres. Mapapanood sa mga sinehan nationwide ang Always Yours, Never Mind simula September 30. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
3: Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A2C. Susunod po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Tony Velasquez.
0: 108 days na lang, Pasko!

0: pa nun. Hindi patrol.
1: Behave.
0: Behave lahat eh.
2: Pasunurin.
0: Yun ang maano eh. Pasaway. Iba pa pong paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: paborito ng ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Atong paboritong radio susug buka bisay anog Mindanao mga kabibes. Mayong hapon, ha. Kato mga kabibes karong naminaw, mayong nga pag-sikay-sikay ninyong tanan. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes mga kabibes, pizza otso na ining bulan sa September ito ig 2026, no? Anya sa ito mga kabibes karong naminaw, mayong nga pag-sikay-sikay ninyong tanan, mayong nga pag-hikay ninyo dinakaroon sa inyohang kuan, sa may giluto ninyo dinakaroon. Oh, nagluto-luto ba mo din hagun sa may inyo hagarong gusto nga kaunon mga kabayes? Ining adlaw nga Martes sa mga way trabaho, sa mga way duty, sa mga way klase, ining adlaw Martes? Nanhala, pakusgan yung mga radio mga kabayes kay karong taon-taon. Ato na sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, sa paghimay-himay sa kahanginan, ang istorya sa atong sinder karon nga maokineng si Kuan, Carol ba ni mga kabayes, no? Apan sa dili pa sa ito mga kabayabs, yung mga taxi drivers, maayong hapon ka natugtaran. Kumusta man ang inyong kahaponon sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, mga pagpaminaw, no? Uncle Boy, pasok!
1: Okay, maayong hapon sa tanan ato mga kabayabs karon. Onya, uban-uban na usap ta ining atong programang Request 931. Sukad sa alauna sa kahaponon nga rin na sa alas 4. Okay, apan sa dilipad, arada si DJ Pamela. Onya, DJ Pamela, wamat si Mishima. Pasok!
2: Hi, mga kabayabs, mayong hapon, Uncle Boy.
1: Okay, mayong hapon, DJ Pamela.
0: Onya, kumusta man ang inyong kahaponon, Uncle Boy o DJ Pamela? Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes?
2: Pero gihapon, no? Arang-arang ragihapon. Ayan na sa ito mga kabayabs nga naminaw. Karong hapon, ha? Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. I-text din rin inyong mga greetings mga kabayabs. Ingon man ang sabi niyo mga request. Kaya ito na nga tangan o pagtagayad ang inyohang mga yango-ngo. Ano yan, syempre, lahi na po nga kaagi sa gugma karong taon-taon. Ang atong hatagan o pagtagayad mga kabayabs diin kabahini sa kaagi sa gugma kinabuhi. Kinsa ni Uncle Boy?
1: Okay, ang karong hapon ha, mauni siya. Ang tong sindir karon maoday ko nun ning si kaniang asa to Carol ba to mga kabayabs, no? Oh, Carol, you will love it so. Mauna siya, si Carol ning atong sindir karon nga pong paniya diri, saya ha karong suwatampo mga kabayabs nga. Ingon ba mura o kana ako nung nagplano na kuno sila DJ Pamela? O baka ha, murag ni Sanji siya ba? Ni Tanyag siya ba? Sa iya ha karon nga hinigugma nga upat ba ni katuig, no? Nga ganahan na unta siya kuno nga mausas kami niyoon kanin si Carol. O murag ganahan na si Carol ba nga makigminyo sa iya ha karong hinigugma apan? Ingon man sayang hinigugma mag-ipon-ipon lang sa ta. Okay, basin ay di pata andam ba nga mamahimo nga kani ang kuan, mamahimo nga usa ka minyo. Basin di pata ready di ay may pang mag-ipon-ipon o sa aron makapangandam ta. May pong sayang hinigugma. Sumuna karon mura og nas nasagmuyo si Carol. Oh, ana siyang anong ganahan. Kanira po'y laki da nga ubang laki gani magdangayop ganing magminyo dayon. Apan kining akong uyab, ganahan sa siyang mag-ipon-ipon. Nahalam mo na'y murag nasagmuyo si Carol, o unsa pagkaunsa ha, karong taon-taon, atong hatagan o pagtagad kining maong kaagi sa gugma, kinabuhi sa atong sinder mga kabibes, nga maokineng si Carol. Ha, didiri kumambo.
0: Again, sa ito mga kabibes nga naminaw, nanhala pagkausgan yung mga radio, o niya, muna ha, ang istorya na ito, karon maokineng si Carol mga kabibes nga na problema, saya ha karon nga hinigugma nga ganahan pa makigpuyo-puyo di ay. Ania basig makarelate mo ani basig ma, basig susama ni sa kaagi sa inyong gugma o sa mga kabibes. Nanhala pwede mo nga mo text diri sa to ang numero ha sa tong text line. Pwedeng tawagan, pwedeng i-text 0995-472-0802. Sa atong pagbalik karong taon-taon atong himay-himayon ang kaagi sa gugma kinabuhi nining atong sender nga si Carol og naunsa nga pagkaunsa nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay ining iyang problema kaagis kinabuhi. Ining ato nga programa ang Request 931 mga kabibes din hilamang sa ito paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Welcome ang tanan ha sa ito nga programa ang Request 931 kabibes. Mauna ni
3: Request 931. Request 931.
0: din si Pamela.
2: Hi, Monas! At mga ka-vibes, karong naminaw. Nalala, tambaga na to ni si Kuay, no? At ning tagaan sa pagtagad na to mga ka-vibes ang istorya ni Carol karon. Ang sama na ka, experience ba mo gingon ini mga ka-vibes? Kamu din ang naminaw karon. Ilabi na sa to mga ka-vibes, nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga restaurant. Restaurante. O baka, hi, nangaon mo din ha karon, nagsunsama, nag-una-una na magpang snacks din ha. O sa may inyuhang mahatag advice sa to ang sender nga si Carol. Nga pong panaya, di pasyaan kanaang deal, walay security. O sa man mga kababayan ay, mga kababayan ang sama na ako. O sa may, ningunani ba inyuhang mindset?
1: Mas mayo makasal yun. Mas mayo yun na magminyo manggaling o mag mas largo ganindot magpakasal dito. Kay para nga naay blessings, makita sa mga tao nga nakasal yun, o baka inuntampo nga makita sa uban nga mapasigarbuhon ba nga, ah, kasal gidayon o, grabe ha o, kasal gidayon yung anak o, ana ba? Ay, inang istorya mga ka-vibes, kung mag-ipo na gyud mo, mag-uba na gyud mo sa usa ka bubong, magkitanay ni mo kadaadlaw, kinigmata ni mo, makakita ka siyang naong. Ang gabi eh, makakita kasi naong samot nagbatig naong pagyod. Oh, loya na. Oh, nagtanaw niyo bangon up, tiag naong sungkoyo ba? Kay maro ba nag-iingon nila, ang kinirabang kuan, bisag unsa kagwapa, kagwapo na to. Sa batanon pa, inigabot sa katiguang, mabati rabag yung tayo pa doon. Labi na guwan na tayong ngipon mga kabibes, no? May lang ko, kay naapamang ko yung diyo tayong ngipon tulok buok. Arang pa kong diyo tayo. Oh, mauna siya. Muna yung gingon, anak laging uban, ayaw tanawa ang panglabas o kanang aura ba, kanang panggawas nga aura, tanawa ang sulod sa kasing-kasing, o buotan ba, o muka na ang lahutay ba, o inuntampo nga naabas siya kana ang paglantaw para sa ugma. O, unya, higugmaon magigag tinuray. Nindutan, o. Mauna siya mga kabibes. Okay, didiri ko mambo.
0: Anya, sa ito mga kabayos ko na minaw, sige, tanaw na ito na inyong mga bulawanong pangunahon na agarong taw-taod. Ang ipangayong awit na isa ito ang sinder karon, everything I own mga kabayos by brain, maaman siguro ni, no? Apan muna sa imuha karon Carol, na minaw magigakaroon din ha, kay kusog man kita din na sumay nangka danaw, dito makanigani mo, dito man tanagtukaran ng nangka danaw. O niya, usan ni sa mga kuan na ito dito, kanaabit ang mga avid listeners Uncle Boy, nga nakauna-una ginsipon silang pada silang kaagis gugma. So muna karong tao-tao dugang mga advice mga kabayabs apan sa dili pa ato sa aning i-play ang ipangayong awit sa to ang sinder mga kabayabs kasi Carol everything I own ato nang i-play ang Cool Boy din hilamang sa to paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayabs mauna ni
4: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
5: 93.1 Maana ni
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati gikan sa inyong DJ nga simpatiko o romantiko plus good vibes gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan ani ana si Ka Vibes Rico Mambo
4: request 931
3: request 931

Og kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta nga ito mga ka-vibes karon? Maingat pag tikaw-tikaw ninyo din ha. O niya, ingon si Jis Maroni, Miglania, DJ Rico Mambo request og song the, sani? The Sounds of Silence ko na di ay. Sige, tatanaan karon. Apan sa itong mga ka-vibes karon na minaw, sa itong mga radio, pwede mo nga mo text diri sa ito ang numero, alang sini mga greetings og request. Ingon man usap sini mga bulawanong panghuna-huna, abli na nga itong numero, itong number ha. Pwedeng tawagan, pwedeng i-text 0995-472-0802 mga kabay. Insya niya, karong hapon ha, lahi na po nga kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ining atong nga programang Request 931 mga kabay. Sa pansadili pa, on-air punta sa itong mga radio mga kabay. 93.1, dial sa atong mga radio. Okay? Aniya, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, ako balik ko sa magkausa nga itong sender karong hapon ha. Maugining usa ka babae nga si Carol mga ka-vibes nga 28 anyos nga taga ng Kadanaw. No, naunsa ka ni siya mga ka-vibes. Apan sa dili pa, waman si Miss Eva, kami na lang ni Uncle Boy di DJ Pamela magbuhat ini drama karon. Aniya, ako na lang ni basahon aniya, atong i-off ang atong live karong taon-taon, no? Kaya di man ni sila mo appears live si Uncle Boy, si DJ Pamela mga ka-vibes. Okay na nang tamaglangan pa. Ani ah, ang istorya. Ining atong sender karong hapon nga maokining usa ka babae nga si Carol mga ka-vibes. Ang usa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nagkauna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kaagi sa gugma kaagis kinabuhi, maokini ang istorya mga ka-vibes.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, og Inday Eva Selfie. Mga kabibes, mga DJ. Bag-o ra ko nga nakapaminaw sa inyong programa. So mao nga nakahuna-huna ko nga akong itry og padangat ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mao nga nag-chat ko ni Inday Eva Selfie. Mga kabibes, ako di si Carol, taga Nangka Danaw. Og 28 anyos na ko, mga kabibes. Aga ko problema kabahin sa among plano nga magpakasal sa ako ang hinigugma nga 4 nami, mga kabibes. 4 nami sod sa muang relasyon. Sumao to nga nagplano mi nga magminyo na. Og nisugot siya sa ako ang sugyot, mga kabibes, sa akong suggestion. But dunay siya'y kondisyon. Matun niya, mga kabibes, nga mag-live-in lang una mi. Aron maklaro na mo kung angay ba mi nga musulod og kaminyoon. O diha ko no masuwayan kung bagay ba nga mag-forever mi. Kay basin ko no, human sa wedding na mo, mga kabibes, o human sa mong kasal na mo, ma-realize na mo nga di mi bagay sa usag-usa. Pero di ko musugot, mga kabibes. Wa ko musugot sa iyang hangyo kay alakansi kayo ko. Kay what if diha na mo madiskubrihan na dili mi bagay, mga kabibes. Iyaha lang kong biyaan. Maunay naa sa kong una-huna, mga kabibes. O karon, call off una mi. O kanang murag wa sa mi klaro, mga kabibes. Ang among plano kay di man gyud ko call off sa mi. Kay ang among plano di man gyud ko musugot nga mag-live-in mi, mga kabibes. Against pud ko aning live-in. Kay para manggod na ko, mga kabibes, duwa-duwa lang. Why security ba ang babae? Mga kabibes, mga DJ, unsa may inyong mahatag advice? Unsa may matambag ninyo nako? Mga kabibes, mga DJ, malihog tambagi ko. O manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Mahatagan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Carol. Again, naman na ito, mga kabibes, ha, ang istorya ni Carol karon nga pong palagi na diri sa mga naglantaw karon sa itong FB page. Mauni ang istorya ni Carol, mga kabibes, nga diin pong palagi niya diri, mga kabibes, sa iyang suwatampo karong hapon, ha, nga na problema siya kay naasay kaniang uyab o naasay kaniang karelasyon opat na sila katuig, mga kabibes, sa ilahang gugma. Apan mauna gana ang ni suggest siya ba ni ingon siya nga magpakasal sila, mga kabibes. Apan ni uyon man pod ang lalaki nga magpakasal kuno sila. Pero naa kuno'y pero, mga kabibes, ni anang lalaki sa di pa sila magpakasal, mag-live-in lang usa kuno sila. Kay anak kuno ma klaro ba kung andam na bagyod kuno sila nga musod sa kaminyoon, mga kabibes? Anak kuno ma klaro kung kung ano ba, gana ang ready na ba kuno sila nga musod sa kaminyoon, sa sildas kaminyoon, mga kabibes. Apan si Carol karon wa siya musugot, ano siya nga di ko musugot, ana nga kana ang magkuano sa ta, mag-ipon-ipon, kay what FDI, mag-ipon na ta, o niya, madiskubrihan ni mo nga, dili day ta okay, o di ta kana ang, ready sa kaminyoon, wa ko yung security, no, imo na kumbiyaan, ay poong ko ni Carol. Karon call up na kuno sila. Apan, kay di man ta wa man si Uncle Boy, di man na mo appel si Uncle Boy DJ Pamela sa live. Iendan na inday. Yato na ning sugdan ang drama sa mga naglantaw karon sa tong FB page. Balhin mo sa atong mga radio kay ito ning dramahan kay di man si Uncle Boy DJ Pamela. Apan di man ni sila mo sugot god sa live, mga kabibes. Sige, ani balhin na lang mo sa radio, ha, pagkosge o di ba kaha. Adto mo sa app, mga kabibes, sa tong app FMR Philippines. I-download din ha sa tuang Play Store aron makapaminaw mo, mga kabayeb, sa inyohang mga cellphone. O doon na mo'y load din ha, doon na mo'y wifi, pwede mong maminaw dito, okay? Pero na mo'y radio,
I-tune in itunong sa 93.1 FMR kay ato ta dito magdrama. Hindi na ta magdrama sa FB page kay wala si Miss Iba. Okay, Inday. Iina na, Inday. Ito na ning sugdan. Ang kaagi sa gugma, kinabuhi na ning atong sender karong hapuna nga maong kining si Carol. Kaya na si Uncle Boys, DJ Pamela. Ato na nang, okay. Sige. Uncle Boy, larga.

0: Carol, Carol, ganahan, tinuod man po na, ganahan man po ko nga, ganahan na po ko ba nga mausa na ta sa kaminyoon, ganahan ako nga mag-uba na ta, ganahan ako nga mag-ipo na ta, pero maulag gina, di ba? Upat pa man po ko takatuig, upat pa man takatuig ni nga to ang gugma, o na nga, o pwede, basin o kiranin mo nga, musodo lang usa tag live-in, mag-live-in lang usa ta, di lang sa ta mag-mini o largo, o di lang sa ta magpakasal largo ba, kay basin di ay, basinog, dili ta maka-okay, basinog roy og kana ang, dili pa dahi ta andama ng, gitawag nila og kana ang forever nga kami niyo on, okay rab ka ni mo, okay rab ni mo na, Carol, ha?
1: Pinaong, okay naman ako na charred apan, pero mas maayo magudong mas maayo gud ba nga magminyo na gud ta kay ba na ba ka dako na biya ko gidad bay ti 8 anyos na biya ko charred unya may na nga ginahan ko nga og magminyo na lang gud ta magpakasal na lang gud ta kay what if di dili ka makauyo na ako imo ra kong biyaan ay na lain kayo charred.
0: Ano magsulti man ka ano eh? Ay, mag-ampo sa day ka. Mag-ampo sa day ka di ay nga. Dili ta magka-okay. Mag-ampo sa day ka nga ang atong relasyon. Dili maghangtod. Kuan lang sa day. Iampo lang po din ha nga. Magka-okay rata. Iampo lang po din ha ba nga ang atong gugma. Makuan yun. Matunay yun. Ha? Carol?
1: Ganaan. Ako sa nangoy na unaon, Chard. Ako sa nanguna o naon, pero maulagi na. Basta nga akong ganahin, magminyo na yun ta. Upuslan man nga, musod tayo ng minyo-minyo. Eh, magpakasal na lang yun ta. Dili na lang kita mag-ipon-ipon, ha, Chard?

0: Mga kabaibs, nahigugma bi ako ni Richard, nahigugma bi ako niya apan, maulag gini ang akong gusto manggod, ganahan gud ko nga magpakasal nami, ganahan ko ba nga kaslo na lang gud may sa simbahan, kay puslan man nga magminyo, magpakasal na lang yun. Ilabi na diri sa bukid mga kabaibs, amuang bukid diri sa Danaw, gusto man gyud, ganahan man gyud sa among mga ginikanan nga paminyo o nagyud mi ba kanang og magmiya og magkuan man gani magminyo magpakasal gyud dayon di kay magipon-ipon mga kabaybs og usa ka adlaw ni ana nga nagsabot mi ni Richard sa kong hinigugma nga magminyo ba og mao ni ang mga panghitabo mga kabaybs.
1: Kanaang pa si Kuain ba? Si Richard ba? Ganahan siya nga, magminyo nami. O ga, maawan po dako ang gusto, kaya dako na biya kong edad pa. Paboy.
2: Oh, usay paboy. Apit na pabo, day. Apit na pabo. Ang kuan, mas maako. Ako no, Carol. Wa naman ko'y pagsupak ba? Wa naman ko'y pagsupak ka na yun mong hanggugma tungod kay dako naman sa kag-edad, dara naman sa ka. Gani, happy ta ka malapas kalendaryo. Oh, kay 28 na biya taong ka. Ako, isip imong amahan, mo okay ra sa kuana. Ha? O kung sa'y plano ni mo si mong kinabuhi, o ganahan na ka musod sa rindas kami niyoon, ganahan na baka ka mo magminyo ni mo sa imong hinigugmang Richard? Ana pwede ragyo kayo kay dako naman kag-edad niya. Haron sa doy, makakita na pong kuba sa akong apo. Makakita na sa kus kong apo niya ni mo. O pohon-pohon kay dara na tao ni mong imaamahan ni mo day, Carol. Dara na tao ni day.
1: Mau magani pa, apain ang ganahan mag-guid ni Richard. Gusto sa siya nga mag-ipon o sa me. Ganahan ko na siya nga mag-ipon-ipon lang sa kay maulagi daw na para daw matry na mo ngug anda mag-guid me o ready mag-guid me nga musod sa kaminyo on. Mau man ang ganahan ni Richard pa. Mau na nga nangonsulta ko ni mo. Okay ra ba kaay na, ha? Papa, boy.
2: Paras ko aday, nindot gyud, mas mayo gyud nga makasal na mo simbahan. Kay dini sa tua, dere sa ato probinsya, sa tuang bukid ay, Carol. Mao magyud taon ay patakaran dini sa tua. Mao magyud na usa sa mga silbi ko andere sa tua ba, nga proud ta nga pagminyo, kasal gyud ayon. O na ay kuan, pero mao na, para sa kuwa, nag-agad rasag ko sa imo ha. Plano, say plano ninyo kay kamo biyang mga minyo, dili biya ako. Dili biya ako may mag-ipong Richard, kamo biya. So mauna, ikaw, unsa man sa upatin niyo kato e garong panag-uyam. Unsa may tanaw mo, ready na baka ka nga musod sa sildas kaminyoon? Mo, ready na baka nga mamahimong asawang Richard, dai karon?
1: Para sa kung apa, ay, okay naman siguro kay nakita man po na ako ni Richard nga nagtinarong siya din na ako o naikugmasad ko niya. Apain, maulagi na. Maunay ako ang karong, maunay problema na ako pa. Pero sige lang pa. Kaya ako ang ingnon si Richard kabahin sa imong plano. Kabahin sa imong giingon nga magpakasal gyud og gusto man gani nga magminyo. Sige pa ha? Sige pa.
0: Mga kabibes, mga DJ, mauni ang gusto sa kong amahan nga kung magminyo ko nami, mas maayo gyud ko nang magpakasal. Pero agad-agad ra pud ang akong amahan diri nako. Salamat lang po ko aning papa mga kabibes kay maayo ra pud kaayo ba. Og suporta ra pud kaayo, todo suporta ra pud kaayo diri nako isip iyang anak. Og mao to nga akong giingnan sa Richard nga maunay plano sa akong amahan magminyo mi mga kabibes, magpakasal gyud og mauni ang mga panghitabo mga kabibes.
1: Kana ang nga mao to chart. Mao na to nga, mao to giingon siya kong papa nga. Okay na daw nga, depende ko rin ako kung maoyon ko nga mag-ipon-ipon. Pero, para manggod sa ako ah. Para sa ako ah, chart, mas maayo manggod nga, magpakasalag yun ta. Okay, makaka nga, mag-menu ta. Labag ako ni mo, chart.
0: Uy, ganun ko taon. O, maabot ka tag-upat ka tuig, gugwapag ko mahigugma ni mo, Carol. Ha? Kaya ba, ugyo ka, anak, nagigugma giti ka. Love giti ka, apan. Maulagi na. Lahi manggod rung panahon, ha? Mas maayaw manggod nung tato nga, masoyan po sa nato bang mag-ipon-ipon o sa. Kay, sago nang ikaingon, wabatakahibaw, nga nagabot nato sa ka, mag-ipon na ta, mausap di ang tanan. Watakahibaw nga, basin di ta kuan ba, basin di dilita okay o mag-ipon. Basig okay rata o uyab-uyab. Tahibaw na bitaw ka, atong mga silingan din na sa uyab-uyab pa. Grabe ka sweet, nindot ka ilang relasyon. Apan karon gani nga nagminyo na. Una, nga nilabayay na skaldero, di ba? Kabantay ka. Mauna'y nasuodbod sa kuang una-una, ha, Carol?
1: Basta, oy. Bahala na ka, oy. Basta, nga kuha. Ang ganahan ko nga, magminyo kita, pagkasal kita, mauna'y ako ang gusto. Pero, dili ka mo, oy, yun, ay, na. Mas maayo mag-golof lang usata. Mas maayo nga ito lang sa ngunaon-naon. O andam bagyod ta. O ready bagyod ta. Mauna. Ganahan ka nga mag-ipon-ipon. Mag-golof lang usata, Char. Dili lang sa kumu. Sugot anay mo hang plano nga mag-live-in ta. Char.
0: Carol. Ikaw. Maumakas.

Mga kabibes, mga DJ, og mao na to. Mao to nga naabot sa kong una-una nga mag-call off lang usami ni Richard sa kong hinigugma. Kay di man lagi taon siya musugot, mga kabibes, nga magpagkasal mi Largo. Ang yahag yung gusto nga mag-ipon-ipon lang usami o baka mag-live-in mi. O niya, ako di sa gumusugot, mga kabibes, against po ko sa yahapong plano. Kay ang pag-live-in-live-in manggod para sa kuha, mga kabibes, para nagko ba? Kay mura og duwa-duwa lang, parang mura ragwa, mga kabibes. Murag wa ko'y security ba? Way security ang babae, mga kabibes, live-in-live-in. Unsa may inyong mahatag advice ako, mga kabibes? Unsa may mahatag ninyo nga bulawanong panghuna-huna? Unsa man, mo-oyon ka ko ni Richard? O baka ako ipadayon nga mag-call up na lang yun mi? Kay di man gaganahan man siya nga mag-live-in-live-in lang usa. Ganahan man siya nga mag-live-in lang sa amin. Pero, maulag ito. Wa ko'y security, mga kabibes. What if di ay? Dili na siya ganahan ako. Yahan akong biyaan, mga kabibes. Kay di mamikasado. Maunay ako akarong nalibgan. Palihog na ko ninyo, be. Tambagi ko ninyo, mga kabibes, be. Natagi ko sino mga bulawanong pangunahuna. Unsa man, makig-live-in ko ni Richard o dili? Dagang salamat, sinibagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM R Cebu. Carol.

Uncle Boy. Okay, unya, mao na na itong kaagi ni Carol karong hapuna, mga kabayf, no, nga diin. Apong palagi niya taon, ganahan na gyudagi ko no, tapon siya magbinyo kay Darana. Apan, kiniya ang inigugma karon nga si Richard Bato de Jericho Mambon. Mao'y na problemahan niya kay gusto mang Richard nga mag-ipon-ipon lang siya, live-in lang usak ko no sila. Apan si Carol, nindot sa Miss Carol, da, kay ganahan po siya nga, umpuslan man nga magkuanta di ha, mas maayong pakasal na yun. Pakasal na yun ta, kay aron nga, kanaang naakon sa security mga kabayos nga, kay pong palaging Richard, o dili ko na sila magka-ionize lang kinaiya. Muna yung murag pasabot mga, kuan da yun, lagwang rada yun. Murag maunay pasabot si Governor Richard nga, ay, punipon lang sa takay, ang kasog di ta magka-uyunay sa itong mga kinaiya, may wapay baboy na ihaw. No, di ta magka-uyunay sa itong mga kaniang magkasumpaki ta sa itong sod sa itong panimalay o galing mag-ipon na ta, wapay kasal na itabo. Murag, ganahan pa Richard siguro nga libre sa dia dayon. Ganahan siya nga, ipon-ipon lang sa takay, ang kaso, o magbuwag, buwag, wapay mga kuan ba. Huwag pa yung mga gitawag nga magpaanol-anol. Sabi na, kayo pa makasal. Hinoon, ang plano usab ni Richard, mura og kuan, sad, kana ang tanaw na ko, og tao ka nga kanaabitaw nga murag dipagyog ka siyor. Mura tanaw na ko, murag dipagyog si siyor, guro si Richard, nga kanaabitaw nga mauna gining bayhana, mauna gining kaniang buruasengan na ni binuhata nga mamahimo niya nga kapika sangtod-sangtod, murag tanaw na ko, murag anak yung planong Richard. Murag di pag yun siya siguro andam ba, murag tanaw niya, murag di pag ginimao da, murag naapagin ko'y laing gusto da, muna nga libin lang siya, kayang kasong mag-away o di magkasinap tanay, magbuwag wara, okay ra kay waman makasal, di ba? Sumuna, kani usani sa mga sign usab inday, kani ang Carol, ngay mo hang pagalan taon pagkatanaon, no? Nga diin mura og naagini kuan si di pa gini andam gig kayo di pa niingon anak andam si kuan Richard. Kaya ang tao nga andam na mga kabayibs nga musod sa silda or kaniang sildas kami niyoon, andam na kang magpaprisos kami niyoon sa babae nga tanaw ni mo mauna gyod, inigigugma na ni mo, wa naman kay blima mo ingon nga, sige, og na ikwarta on sa din ha, pakasal, mas mayo pakasal kay murag, makaana na ka ba nga okay na ni, kay mauman ni babae nga akong ipangandoy, mauman ni bayhana ang akong gusto, pero si Richard murag na pamailain siguro ang gusto, no? Tanaw na ko murag, di pa siya andam, di pa kasi tantong ready kay pasing taas yung unahuna ba murag magkabuwag, imiani-ani sunod adlaw, di lang sa akong pakasal o kuan, mag-ipon, live-in lang sa miyani, kaya kasong magbuwag, why blima? Magbuwag manggaling, why kuan?

0: Naagin niya siya sa baka, murag wa pag iniingon siguro nga ingon anak ka andam pag yun. Oh, si kani ang Richard, kining hinigugma ni Carol mga kabayad. Kay, ano mag yun, namang yun siyang unahuna nga, basindig di pata magkakuan, basindig o ganaang, sa kuan pa na, charger pa na, basindig di kumpitabol ba? Kumpitabol ba na? No? Oh, basig dili ulit ta magka-okay sa kuan, mag-ipon na ta, sa atong panag-ipon o panalitang magkasal na ta, basig dili ulit ta magkanaang okay. Oh, ba may nang kuan lang dila sa ta. Dila sa kuno sila magkanaang pagkasal kay in kaso di magka-okay aw oh, pwede ra dayo mulagwang. Oh, wanay daghan pang mga asikasuhonon mga kabayabs nga kasal ra ba mo kasal. Nanhalao ni sa mga kabayabs karon sa di pa day mo balik ta karong taon mag commercial break usa ta.
1: At Quest 931.
2: Request 931.
0: At oras mga kabayan sa las 2.41 na sa kahapon noon, DJ Pamela.
3: Hi, manas! At mga kabayan sa karong namina. Nalala, tambaga na ito ni si Kuay, no? At ito tagaan sa pagtagad na ito mga kabayan sa istorya ni Carol karon. Ang sama na ka, experience ba mo gingon ini mga kabayan? Kamu din ang naminaw karon. Ilabi na sa ito mga kabayan sa ginaas ilang mga tagsa-tagsa ka mga restaurant. Restaurante. O baka, hi, nangaon mo din ha karon, nagsunsama, nag-una-una na magpang snacks din ha. O sa may inyuhang mahatag advice, ito ang sinder nga si Carol. Nga pong panaya, di pasyaan kanaang deal, walay security, o sa man mga kababayan ay. Mga kababayan ang sama na ako. O sa may, ningun-ani ba inyuhang mindset? Pero dili po nagdili irbatanan ingon anig mindset no nga mga babae kay naagan ni Koy Kaila ang cool boy DJ Rico Mambo na ang Koy Kaila ha nga anak gid siya nga di gid daw di siya ganahan nga maghantod garon murag wa gid sila kasla wa gid siya magpakasal mga kabibes. Mausa niya hang baruganan po na lalahi magid ang baruganan sa atong mga isigkatao na to mga kabibes. Iyaha po, babae to siya ha. Di siya ganahan ang cool boy yung DJ Rico Mambo nga magpakasal sa iyahang kuan kanang hinigugma o sa iyang naglibin na manggib sila. Ganina naman sila yung mga anak. Apan, di siya ganahan magpakasal kay maulagi daw na inkaso ko og magbuwag. Daghan ko nung kayong gastuhan. Daghan ko nung murag kuan ba? Iyaha siguro advance siguro siya maghunahoy na. Kay karon nagbuwag na manggib sila. Lahi na manggib po diyahang nahimong banya. Bitaw, tinood mo rag sa so, ingon ani ba murag sasama siguro silang Richard ug pa Richard ug pangunahon na nga basin moabot ang panahon wa mo kay di magita katag-an sa panahon mga kabibes di ba moabot ang panahon nga kana bitaw inon tampo nga magkatibwalaag magkasayluhay ang inyohang mga isig ko an bitaw magkasayluhay ang inyohang isig ka mga kanaang katarungan o kanang di gid mo magsugat ba murag pirmi gid mo nga magsaylo og sa kuan daan pa na murag naa gid siya iskina pirmi ana di gid mo magkasinabot sa usag-usa ana magyud na no nga magpartner kinahanglan man gid sa magpartner nga magkasinabtanay og unsay desisyon sa usa pwede gid desisyon ninyo duha ana pero nay desisyon sa usa onya sa usa supak murag makaana ka murag di man gid ni maalagin na sa giingon murag sa charger pa na murag di compatible ay na no murag di mo charge ani nga charger kay nga naman dili ay compatible daw ay na no compatible ba na cool boy ay na mo siguro na ay basta mo lagi na ang ato mga kabibes karon tinuod bitaw no sa ato amanggon nga isig ka tao mga kabibes sa tong kita ba individual lahi-lahi lagi tagunaon na naiuban nga musupa kay ang uban sad mo ana nga bitaw. Mas mayo makasal gyud, mas mayo gyud na magminyo manggaling o mag mas largo gyud nindot magpakasal diretso kay para nga naay blessings makita sa mga tao nga nakasal gyud o baka inon tampo nga makita sa uban nga mapasigarbuhon ba nga kasal gidayon o grabe ha o kasal gidayon yang anak o ana ba ana man na. Pero ang uban mindset mga kabibes labi na og kanang tan-aw nimo advance ka magunahon na sad nga unsagyo ka, no? Base, labi nagbago pa sila ba? Labi, siguro, ang gitan ang Richard, upat para ba may katuig, unya, wapara ba gin may ka-klaro ani, wapara ba gin may ini magkasigurado ay, unsagyo tinudanay, gibati na mo ani,
0: Basin oroy manay saya halaging gusto nga. Basin inigabos panahon mag-ipon ta. Basin oroy di nata makasinab tanay. Oh, karon nga nag-uyab

0: makasinabot ha, kay tagsaram ta mag-uban, apan lahi namang guna nga sistema, lahi ng istorya mga kabibes, kung mag-ipo na gyud mo, mag-uba na gyud mo sa usa ka bubong, magkitanay nimo kada adlaw, kinigmata nimo, makakita ka siyang naong. Anig gabi eh, makakita ka siyang naong, samot nagbatig naong pagyod. Oh, loya no. Oh, nagtanaw niyo bangon up, tiag naong sung kuyog ha. Oh, ini gabi isa, dahil lingin mo. Ah, batiyag na akong sa kuwang tapad. Ah, ano? Sus, grabe ha. No? Una, mausiguro, tanong recharge ha. Ah, tanaw na nato eh. Dilan sa ta, mag-ipon-ipon lang sa ta. Eh, kaya basi na mapul ang kusmong naong dugay ba? Isura po dahil. Nahalay, digiri ko mambo.
1: Again, sa ta mga kabahibs ka ron. Nalisod na bitaw, no? Uncle Boy, no? Nga nang mampung mamakuan mapugana ka nang guwapa gini muha guwapo di Uncle Boy kay mura mag-ingong muha kuan man nga ay bati apong naong sa kuang kuyog ay sa kuntapan anak buh ganahan ka day kagkuan ah diba
0: di man kay ang kuan man depende man po na unsay mong mauyon na depende po na sa tao na masay uban nga bago kani ang inuntan po nga murag dili kay ingon anak ka arangan o gitsura apan ang kinaiyan nindot ka ayaw di jiri kumambo. Muna, depende na lang sa tao kung sa iyang piliyon. Ang kanabang aura sa naong, auras formada ba? Kaya mara ba nag-iingon nila? Ang kinirabang kuan, bisag unsa kagwapa, kagwapo na to. Sa batanon pa, inigabot sa katigwang, mabati rabang yung tayo pa doon. Labi na guwan na tayong ngipon mga kabibes, no? May lang ko, kaya naapamang ko yung diyotay ngipon tulok buok. Arang-arang pa kong diyotay. Mauna siya. Muna gingon ana laging uban ayo tanawa ang panglabas o kanang aura ba kanang panggawas nga aura tanawa ang sulod sa kasing-kasing og buotan ba og mo kana ang lahutay ba og inon tampo nga naabas siya kana ang paglantaw para sa ugma unya higugmaon magigkag tinuray nindota no mao na siya mga kabibes okay digiri ko mambo.
1: Niya, sa ito mga kabayabs ko na minaw, sige, tanaw na ito na inyong mga bulawanong pangunahon na garong taw-taod. Ang ipangayong awit na isa to ang sender karon, everything ay on mga kabayabs by brain, maaman siguro ni, no? Apan, muna, sa imo ha, karon Carol, na minaw magigakaroon din ha, kay kusog mga kita din na sa may Nangka Danaw, dito makanigani mo, dito man tayo nagtukaran ng Nangka Danaw. O niya, usan ni sa mga kuan nato dito, kanaabit ang mga avid listeners, Uncle Boy, nga nakahuna-huna, ginsipon silang pada, silang kaagis gugma. So muna, karong tatao, dugang mga advice, mga kabayabs. Apan, sanili pa. Ato, saan ning i-play ang ipangayong awit sa to ang sinder, mga kabayabs, kasi Carol. Everything ay on. Ito na i-play ang Uncle Boy din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1, mauna ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Agamon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu, Kabibe sa Soundtrip. Alas mga kabibes karon, may nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, sa mga bus drivers. Ano yas mga kabibes, usap niyas may Carbon Public Market, hello, may hapon. Yas may tabuan mga kabibes, kumusta man, sugo na mo din ang hikay karon. Oh, basta ingon aron ng orasas kahaponon mga kabibes. Basta ang bisihan na gudias Carbon Public Market, no? Daghan na kayong manggawas. Kato mga nanindas taas, wana. So, good, nag-display silang mga biko din, ha? No? Oh, sila mga puto. Basta ang lamia, mga kabibes. So, niya sa mga isdaan, usap. Oh, so, good, nag-display mga karnes, mga isda. Kay daghan namang mangumpra, no? O niya, Uncle Boy, wa naman tayo. Kuha nina, murag paspas kay pagdagan sa oras, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Bye, siyempre, sa ito mga kabibes ka rin namin, no? Pagkos ka ni mga radio, mga kabibes ka. At mga kabibes ka rin niyang nagtikaw-tikaw, usap ni Uncle Boys Lapu-Lapu, ang mga nag-abang ko rin sa boarding house, ninang tiling karong hapon na naminaw ko rin sila. Hi, may hapon! O niya, Uncle Boy?
2: Okay, mayong hapon, no? Sa ito mga kabibes ka rin, tanan. Anya mo na di ayo sa dili pa di ay mga kabibes na kani atong programa ang request ni 31 sukad sa launa nga res alas 4 sa kahaponon diin mga nagpahaom nga mga sonata nindot nga mga sonata ingon man usab ang mga kaagi sa kinabuhi mga kaagis gugma mga kabibes ang atong hatagan og pagtaga diri dapita. Karong hapon ha, og wa mo malimot din ha, ang istorya karon mao katosi ko ano, sa ingan inintawana ni, sa ingan tutawana di Jericho Mambo, si kuan di ay Carol. Si Carol na yung atong sinder karong hapon ha, nga na problema taon ni day Carol iniyang kaagis gugman niya ron. Kay mao lagi day taon, ganahan ako no silang magpakasal, apan gusto sa lalaki mga kabibes, nga unyaro sila magpakasal, inig maghuman na silang ipon-ipon. Oh, ganaan sa laki nga magkuhan lang usa sila ba mag-live-in. Mag-ipon lang usa sila kay di kuno siya kay maulag iwata kay baon sa plano ni basig di pa ni ready gintawhana. Oh, basig di pa giniingon ana siya ka ready sa maong sitwasyon nga diin nganong ganahan pa man siya nga unya ra sila magpakasal. Oh, nganong gusto man siya nga unya na lang sila magpakasal mga kabibes. Mag-ipon-ipon lang usa ko no muna. Naabot sa kuwa bitaw nga pagsabot nga basin, di pa gyud siya ingon anak karidi sa maonga obligasyon. Okay, o niya di Jericho Mambo.
0: Okay, niya, sa ito mga kabibes ka rin naminaw, nanhala. Ito ang mga saingan ini para sa kuwa maguna. Isa may una, Uncle Boy. Ikay si DJ Pamela, isa may una. Ikaw DJ Pamela.
1: Ako, ang good mga kabibes is ko ano lang, ang angay buhaton ani niya, kay poong palagi niya mupadayon pa ba kuno siya sa pagpakasal mupadayon pa ba kuno siya pagminyo o di na lang, para sa ko is ko naragyo na niya, no, naragyo na niya pero tanaw ni mo o ganaang ganaahan yun ka mas gusto yun ka, ma-preferred yun mo nga magpakasal yun mo dayon kaysa mag-ipon-ipon lang, mas maayosab nga, ano na lang kuan mas maayosab nga, ikuan na lang na nimo kana ang saingan ini kana ang sama anak karon ingon nimo call off lang sa atakay kung interesado gyud siya sa imo ha maingon gyud siya nga oy magpakasal ta mao man gana mag call off manggali ta magpakasal na lang ta di ko ganahan nga mag call off ta di ko ganahan ay na gusto ko nga magpakasal ta magminyo ta ay na no ing nakaha din ha kay pero moana siya sige call off lang sa tanan mo may pasabot nga murag di pa gyud siya andam. O di pag yun siya reading nga musod sa kaminyo on day karon ana pero ang tao nga dako o gusto sa imuha, dako o ganaang gugma sa imuha, nahigugma siya sa imuha, pag ingon ni mo mag-call off, murag ka ng call off, padong na magunas pagkaway klaro, di ba? So mo na, mo kuan gid siya, mo disagree gid siya nga, hey no, no, dapat magminyo yun ta, magminyo na lang ta, o maamanggain ng mag-call off, call off, ana. Di ba? So mo na, kana makakuha na kag-idea unsa may angay na kong buhaton ani kong hinigugma unsa man ingon ana bagyo siya kaandam nga mga sawa dinis ako ingon ana bagyo siya kaandam nga mamahimong kana ang party sa akong kinabuhi ana no kay ang pagpakasal man pod kinahanglan gyud na siya og plano mga kabibes kay di man lagi daw sama na sa usa lang kanang di man gud kuno na sama nga kanang kanon nga init nga pagtilaw nimo mga kabibes imong ikulipa kay init ay na inahangla na gina nimo kana ang kuan naman gina siya kana ang nanamoy bendisyon nanamo din hay mga basbas so may na kinahanglang hugtanay gay jud sabo bakos kanang mao nga pagkana ang disisyon ang pagminyo di ba Uncle Boy
2: mao kana day DJ Pamela so muna day Carol mas maayo gyud inyo ning istorya ha klaro inyo ha gini imo ha gini sa pangutan on naon sa mangindong Chard, ready na magyuga tumingol, ha? Ready na magyuga, Chard, nga mamahimo na kong kapikas kinabuhi, Chard? O basin na apaka, basin di pa kaandam din, ha? Basin na apaka ilaing mga planos kinabuhi, no? O basin di ay bawata kay bawa, mauna nga ganahan sa si Richard nga mag-ipon-ipon lang usa. No muna, sige, istoryahin na ninyo masinsinan aron masabutan gininyo og unsay angay nga mga buhaton ni anang inyo karong gi umol nga gugma ni Carol. So muna, DJ Rico Mambo.
0: Okay, apan sa dili pa, salamat ka iyo, Carol, sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share. Hindi mo kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ni nga itong nga programang Request Day 3-1. So muna, no, Carol, kung ano lang gina, Carol, kana ang mas maayo gina. Imuhagin ang istoryaho na, kaya nga no, mang na, murag di pa mangin. Maulang gina, no, sa bisag kinsa naman siguro magunaho na. O sa baga, basig plano niya nga, kana ang maulang gina, murag di pa gin siya lagi andam, no? Kaya kung tao mangun nga, andam na ka, ready na ka, o kanang magkaingon na ka, kininag yung bayhana para sa kuha. Og muingon siya nga magminyo, dako siguro kay kalipay ginani mo kay ikaw na gani mismo niingon sa man magminyo na ta, magpagkasal na ta. Ano siya, niingon may noon nga, ah, magipon-ipon lang siya ta, ay, niya na ta magminyo, kay basing di ta magkasinabot. Oh, maayo nang di ta magkasinabot, nga wapata magkasal kay Haron, adiretso na lang. Oh. So muna, no, dako kay na nga kuan, dako kay na siya nga kanaang istorya honon. So muna, Carol, huna-huna ausa. Say angay ni mong buhaton ini mong gugma karon angay ba ni mong ipadayon ang pagminyo pero tanaw ni mo og di pagyud andam o di pagyud ready na si Richard ay lang sa pug ipamugos no ay lang sa ipamugos nga magpakasal gid mo kay na basin ra ba og kana ang inigap imo gyud ipamugos nga magminyo gid mo magpakasal gid mo niya siya di pa siya ready basig ana ba basig wata kay bawo say masunod hitabo no o mas mayo iko ano lang kana ang relax lang sa nimong nahona di pa man pug kaingon ana pud kay daran gyud kay 28 anyos pa man ka. Oh, sakto-sakto pa man ang edad mo. Nanhala, kuhaan lang siya. Huna-huna, alas sa makadaghana. O niya, sa ito mga kabayabs karong naminaw, musunod ang doon natin playlist, paghuman, replay sa drama, ining kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender nga si Carol mga kabayabs. Ining kahuman, napuntay mga maanindot niya mga sunata. So muna, no, sa ito mga kabayabs karong naminaw, alas sige, ay mo pagbiya diha sa Kadskadlaon, hangtod sa kanayang alas 12 gabi, bakos kini mga radio mga kabayabs, no? Oni ito nung gidin ha sa 93.1 FMR Cebu. Ano tayo kong oras? Din si Pamela, ikaw yun ha.
1: Maras! Ito mga kabayam si Kanaminaw. Ganun nga po na. Ang ganda lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking. And then start doing the good. Salamat. Og may hapon. Kanatong tainan. Uncle Boy.
2: Alright, mayong hapon sa tanan. Kung nalang usap mga kabayab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw. Paniti di Bataros ni Jericho Mambo.
0: Again, so ito mga kabayabs karon, ito nakaoban kaganina ng itong Luyos Camera, Luyos Microphone, DJ kaganina na si Sir Virgilio, ang itong Chief Engineer, karon na nila Sir Edgas. O niya, ang diapon Sir Gabriel, si Ma'am Junit, ang itong Station Manager, si DJ Langganida mga kabayabs. Salamat kayo sa magkunanan ng pagsunod. Hangtod sa sunod ugma sa magdagnaog istasyon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayan. Sa di pata mo biyahe sa kahanginan magbilin taog mga maanindot na mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye. Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni

0: ito ng ating sakaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: good music.
1: 93.1. Maano ni?
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ Sprocket.

0: Josh Natamaka Vibes Alliance. So Alliance. Alas 4:27 na sa kabuntagoan. Mayong morning, may buntag mga kababs. Kamu na minaw sa inyo hang paborito nga sasana sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka vibes maonani. My morning, my buta mga ka-vibes. Ano yan, usap kita? Karoon sa'yo sa kabuntagon. Aron magsawa-saba, aron mamukaw. Aron mamukaw ninyo mga ka-vibes. Aron kamulingawon o kamupasayawon. Welcome, welcome sa itong program alas 4 hantar alas 6. Programang buntag na vibes. Nining adlaw nga, usaron adlaw ha, mga ka-vibes, ha? Adlaw nga Miyerkules. Pizza 9 na karon ha. Pizza 9 sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Good morning sa mga taga Alcoy. Good morning ninyo tanay. Siyempre no, kauban ninyong ubos ng alagad sa kahanginan, huwag lain magsaba-saba. Sayo sa kabuntagon, huwag lain mamukaw ninyo, nabi na itong mga naay mga kanang batasan nga taspukan kaayo. Dili mo bangon kung dili po kawon. Mao na diya. This is your DJ mga ka-vibes, nga kauban ninyo, ito na alas 6 sa kabuntagon, DJ's Barraket. Ang sabaan! Igan! Buutan! Og labaw sa tanan!
1: Lamigaw!
0: Tanan!

Sí, va con Osborne. 0995-472-0802. Og siyempre, o siyempre, ato ang topic karong buntaga mauni. Taog mani. Sa inyuhang pamilya, kinsa ang kasagaran mo mataog sayo? O niya mo luto para kaninyo? Oh. Para ninyo mga ka-vibes, kinsa ang sayo kayo mo mata? O niya lutoan pag yun mo? Alright. Kinsa man, ay bawal gini nato dali kung kinsa'y kugihan kayo sa iyo sa kabuntagon. Imo abang mama or imo ang papa? Lolo or lola? Sige daw? Sa inyo ang pamilya, kinsang sayo kayo mo bangon? Sayo kayo mo mata? O niya maghikay or muluto para ninyo? Alright! Ang inyong tubag, i-text lang sa 0995-472-0802. O niya, live po ito sa itong TikTok account. Nga daghan na kayo, saba-saba dire sa itong live. Alright. Karong taw-tawd, ato na pambasahon mga ka-vibe. For the meantime, hala, sige. Volume inyo ang radio niya, volume. Aron makamatay niyo ang silingan. Nagik, ayun silingan nga nag-away kagabi eh. O niya, pagkakadlaw, nag-away po. Ago! Oo, nag-away, sad. Oo, ha? Sige, text or tawag lang sa 0995-472-0802. Mao na itong official cell phone number that is a 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka vibes, mao na ni. Pamainit na, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit!

times a las 4:48 horas Gabón, Tagon, my money, my bontan. Atuang tupik ko karong buntaga, atuang tapik karong buntaga, money. Insa man ang sayo kayo sa kabuntagon mo bangon sa inyong pamilya o niya magluto. O kinsa man. Insa man. Siyempre niyo ay kinsa pamandiay ang mosayo o mata. Ang, sorry, ang my one and only nabuutan. Kinsa, ikaw? Ikaw ka vibes sa Jerome, ikaw? Hingan, hingan lipod kay na managaan deta ni. Good morning, good morning, good morning. Ako ra DJ. Ako ra man, ha? Ako ra DJ kay ako ra man ang sa ako ra man isa sa boarding house. Ay kakugihan.

Hindi maghikay, ha? Hindi maghikay. Alas 4:50 na, mga ka-fans! Bangon na, bangon! Good morning sa mga kugyan karoon ng mga drivers! Special mention na to ka-vibes at ka-vibes Jerome sa TNBS. Good morning! Siyempre, dili po mo absent si Mr. Webster. Iba ko rin, nagkuha na rin, oh. Mr. Webster! Oh, good morning, ni Muria, ha? Sa holiday taxi, ha? Good morning. Tatanan mga kugyan, karoon ng mga vendor nga nagana ni kay Sikay na. Sila mga tagsa-tagsa ka mga pwesto. Good morning! Atong topic, atong pangutana, karabutaga, atong pakutana. Sa inyo, pamilya, kinsang sa'yo mubangon o muloto para ninyo. Akong mama DJ, magluto og sa'yo mo yaw-yaw pag pang mata na mo diha. Mag-uwan og kwarta, di imo kapunit. Bitaw! O, tinuod good niya, no? Tinuod good na. Kay mga taspukan man, kinahalan pa mapukan. Ay, pamangon na mo niya. O, dapat sa'yo, kayo mo mubangon sa'yo sa kabutakot. Kay kung mag-uwan og kwarta, di imo kapunit. Unya ang bag-o karon, moingon man nga. Unya kung mag-uwan og bangka, una po tang maigo. Ah, mana diha. Why daganan, Madam Bibi? Why daganan? Good morning, pre. DJ Lambert, good morning. Hello ni NZ Win. Good morning sa Kalanggahan, sa Bayan Bohol. Good morning!

0: Walay daganan oy, walay daganan ang mama ug papa. Pamangon mo sayo kay kon magwana kwarta di imo kakponit. Oh, di mo kakponit og kwarta. Onya.
1: Come on everybody.
0: Wala gina ko maguwansad kon og bangkaw, una pud kang maigo.

solo sa bangka o mauna niya. Mauna niya. Huwag ka puslanan na muna punod na kwarta pre kay naigo makasabangka. At na makadapit na igo pre ba?

programang Pokawon ka. Pokawon ka sa kamatuoran nga malipayon na siya sa lain. Programang lingawon ka. Lingawon na lang ka kay pwerte man imong bakho. Pwerteng bakho kay lagi. Hindi mo nasaksihan nga grabe ang iyang pahiyom. Grabe ang iyang kalipay nga lain na iyang kauban dili ikaw. Pasayawon ka. Pasayawon na lang ka kay para mapuslan ka kay wala naman kay jowa. Naigo si paring Lambert sa bangkaw ko sa dughan. Mao ba?

lalaki kayo. Good morning, Ilongga 89. Good morning sa mga nagmo karon sa ilahang mga lutahan. Kayo sa kabuntago nag-agay-agay-agay-agay. Nag-iatritis man. O na diya. Morning mga ka-vibes, no? Gituyo ni nato nga programahag yun. Asa ko nga ako ang knowledge, no? Kay murag kitara yun. Ang grabe, magsaba-saba yun. Sa iyo sa kabuntagon. More on alingugbog ta. Yeah, more on music ra kita. Kay para manggod ni siya, no? Para manggod ni siya, no? Nga, kamudya, katong mga atong lolo o lola, mama o papa, nga ganaan mag-exercise, ginagmay, mag-inat-inat sa ilang mga kanang ilahang mga joints niya. O kani nga programa ang perfect kayo niya. Perfect! Oo! Kaya iba man tanong, punog naman kita sa mga panghitabo sa atong palibot, no, sa atong katilingban. Punog na ito sa mga problema sa atong kaugalingon. Punog pa kita sa problema sa katilingban. O na kanina programa ha, mga kabayan. Para ginisa sa mga gustong o gustong maalingugmugan. Pa-music itag mga pang-Domingo. Kan, mga ED. ED. O, sorry, ED Peregrina. Daigo si paring DJ Lambert sa bangkaw sa iyang dughan. O, sorry, natitanos. O, katoto mga lolo o lola diya, mama o papa. O, encourage ko kamo, ha?

tapod sa iyahang kuan mga joints kay dito sure nagmo na bin siya. Naabot sa Spain ang kalingog-ngog ni mo DJ kada Buenos dias mi amigos mi amigas. Buenos dias mga mayores.

ati mamukaw ko. Kaya nga naman, na ay mo iskwela. Oo, na ay mo iskwela, alas 5:30. Kung nabango na mo di ha, pero di mo malate. Ha? Di mo malate. Kaya kung malate mo, di na mo kita sa inyong crush. Maroon ba yung toyo dito, anong iskwela mo?

Maro. Eng na ko na pre, luto na ba ang kuto o si kuwate? Sige, bitaw ko kuwantang utana kung naluto na. Kamay mo to bag. Sa Taiwan DJ. Masa mo na, ni hao ma.

ganahan ni mo, pare, DJ Lambert. Mo na akong ganahan ni mo. Kaya nga naman. O, holiday ka, Ruan. Walay klase o special non-working holiday karon. Sir Virgil, nganong holiday karon, Sir Virgil? Oh, Sir Virgil, nganong holiday karon? Nganong holiday karon? I remember mo eskwela para lang makakita. Makita ang inspirasyon ka na. Nganong holiday karon? Oh. Lilia, Sir Virgil, Lilia. Oh, nihaw lagi, inihaw. Para ninyo mga ka-vibes, kinsa ang sayo, kayo mo bangon sa kabuntagon. O niya mo hikay para ninyo, yung mga taspukan man mo. Oh, Bitolo, speaking of ka ng mga estudyante, no? Mahibulong ang imuhang mama, kay di ba kasagaran, mama magiging ang sayo mo bangon, or lola, or lulo. Grabe, ang ako ang anak sa'yo, kayo sa kabuntagon yun. Nagtikaw-tikaw na, kaya mo iskwila og sa'yo. Maudi ay, nagsabot sa iyang crush, mag-abot. Good morning, shoutout lang ko sa Sanggupan Family. Ika ni DJ P.

to mga ka-vibes. On top na kinala 5 sa Kabuntagon. Bango na mo niya. Tayo ha, galanog-lanog ka dire sa sayaw. Si Bungak Preo ay mabuyagan tani. Mabuyagan tani ha. Ayaw i-atubang sa dakong akahoy ang imong speaker niya, pre ha. Oh, siyempre sir, basta high school life. Oh, mula gina. Oh, right rush cross ma. Good morning ni Muha. Muha, good morning. Good morning to Marvel. Good morning to Zach. Boss, bigyan daw kayo. At siyam na buhay. Ikaw, Zach ba, no? Zach? Oh, pasangil na i-project o niya mag... Oh, mauna, mag-date-date ra di ay. Mauna di ay.

alas 5:02 na sa kabuntagon. Oh, happy happy holiday no dere sa tuano sa Sugbo. Serious Minya Day. Oh, si Sir Virgil dere naglupad-lupad na. Ano kung ganan? Oh, pak, pak, oh, pak. Kuangan siguro ni gabi ba? DJ! Oh, ang sermon ang... Hoy! Ang maestro di ay? Mau ba? Good morning, DJ! Watching from Kuwait. Hello, G! Good morning, G!

5-7 na sa kabuntagon. Sa inyo ang pamilya, kinsang sa iyo kay mubangon o niya lutoan mo, tumataspukan man mo. Ingo ni Rizzi Kavibes, Harwili. Ako ra DJ kay nakinusara raman ko sa akong kinabuhi. Oh! Okay na siya, Kavibes Harwili. Okay na.

0: dali. Oh, karon sa kadali ha. Standby, ka-vibe, standby. Aha. Hello, good morning, ka-vibes. Good morning. Good morning.
1: Oh.
0: Good morning. Kumusta man? Yeah. Ah, oh, sige, kumusta man?
1: Maayo in town. No, happy. Maayo ra.
0: Maayo ra.
1: Maayo ra.
0: Ah, pahinayag kami ang radio kay mo feedback man. Ah! One, two, three, let's go, let's go. Pahinay lang kamay. Kana, namainit na ka, ka-vibes tele. Dik, ha? Gano'n di magkakadungog? Hello?
1: Hello?
0: Oh, nalang sige. Oh, pamukaw nalang diritso sa imong mga ka-vibes niya. O, hala sige, i-greet. Nga nung muna, kay taspukan.
1: Parang uban.
0: Oh, kalang uban nga dili mo mata, labi mo silingan, labayag bato ang atop. Huh? Garon. Aron makurat. Oo, labayag bato. Kung dili gani, iatubang ang imong radio dito sa ilahang pultahan, ha? Kung dili silang bintana. Alam. Oh, kumagun sa malantaan eh, di man ka mamukaw. Ha?
1: Mamingaw na ko ninyo.
0: Oh, mamingaw, oh, maminaw lang. Oh, sige. Oh, maura to. Oh, magmarites, raday ka.
1: Mamukaw lang ko ninyo sa mga, ako mga kaliwatan. Sa
0: sintro na mo yung mantanan, hapit. Oh, kana, sige. Bukawa kay base mo. Base ko nagmata na na.
1: Ay, mata mo kay mga construction workers.
0: Oh.
1: Ay, magtrabaho dito sa, kay, trabaho ng balay dito sa sintro.
0: Hmm.
1: Mata na mo.
0: Oh.
1: Gar, mata na mo, gar. Kaya giwas mo dito sa koan.
0: Mata na mo, gar.
1: Ako. Pamahal
0: tayo,
1: kaya mato na sa laman sa construction.
0: Oh, sige.
1: Amo ka na lang kung nila sa kong pagkuman ko nilang ayip, ni Madrid, ni
0: Maritin,
1: ni Clancy, so sa tanan na lang mga Basco family.
0: Kana?
1: Sa Basco family. Palupos family, o Sumiko family. Ako na mga kaliwat.
0: Kana? May buntag ka ni mo, amping-amping ka nun ay, ka-vibes tele. Alright, alas 5, 11 na. O alas 11, 5, alas 11, alas 5, 11 na. O nalipat naman naman tani. Good morning. Good morning.

0: Call out dari atau password lon be. Hello, good morning, Kavimes. Hello.
1: May buntag.
0: Oh, Kavimes, akin sa kanina, palihog.
1: Si Vincent, Vincent.
0: Si?
1: Vincent, taga...
0: Binsat.
1: Binsat.
0: Ay, may buntag.
1: Binsak,
0: Billy Bansak
1: ha, Binsak.
0: Binsak, yes, Binsak. Good morning, you tanang kabayb sa Binsak sa may San Fernando, no?
1: Shout out na ko, di bakit?
0: Sige, pwede ra, upo kaway mo mga silingan, huwag imong mga kabayb siya. Kabayb, Binsak, bunal.
1: Bunal mo ra, may buntag, ya. Regarding ko atong
0: Si Tele. Taga Sagbayan, Bohol.
1: Sagbayan dito, daga pa siguro to?
0: Daga, uy, daga kayo to, dagang dako. Agay! Urag na agay, mahalin na ni. Umauman ganin ni.
1: Dengan pemilih sa Napari pemilih o kapunilan pemilih na lang rin sa mga rena wajib sa mga lugar sa sakit niya.
0: Aha.
1: Ko kinang pamudos ni
0: Magbudos taon niya alas 5:30 hangtod alas 6 mo na ito ang Zumba.
1: Kanalang atrasikol
0: kay buhi pa o na. Dagan po tayong salamat, Kavimes, Binsak.
1: Salamat, bye-bye.
0: May buntag ka ni mo. Alright. Aha, naagi mahalin ani. Kavimes, Tili, kung namina man ka ni ka, ayaw ko rin number ni mo. Tarunga, Aron, kadungog sa di. Good morning ni Lizelle. Okay, Aldrin ra, ha? Good morning ninyong tanan sa may... Ay, ganun niso, kan mga asag ba ninyo? Mabarangay tawag sa'yo na dili, oy! Siguro naman mula bayo nag bato ang ato, pero makamata. Hello ni Chirimia, good morning! Kung magusto mamukaw niya, ha? Tawag lang mo sa 0995 4720802. At ang ipon ninyo karun tatoon, ito ang Kavimes pa Zumba, pa Budots, pa TikTok. O alas 5:30 na, hantun alas 6:30. Napasayaw na to. Kaya ron, panington ta sa iskabuntagon. Aron healthy ta. Dili panington ang atong ba-ba o minarites. Ha?

kababs, alas 5.30 na sa kabuntagon. Mapalahin na po ito katong Zumba kababs, pa Zumba pachacha. O pachacha na ta pachacha. Ato na i-greet no si Bossing Crispin Pinsan. Ano ako na tunga sa lawod. O naglawig. Nagtanaw sa ito ang live. O niya, lipay kayo sila nga nakasuko. Ay tungod ko no sa akong kasaba, kalingog-ngog. Sa akong kabanha, nakakuas lawag dako kayong tuna. O niya akong ganahan? Tuna pa nga. O, tuna pa nga rin nakuha. O niya ang silingan diyan ni Boy Sunog sa San Vicente Maribohok, Bohol. Lagot kay si Boy Sunog kay nakamata ko sa kakusog sa radyo. O na diha, kay hinay na siguro na. O na mga kababs, alas ay kababs, pasumba pachatsa!

Ora sa tumaka vibes sa last 5:37 na. May pasyado sa ayaw di ha. Of course, ako nga mano ginahan sa may sitio kanmasang barangay de la Poro Camotes mga Gunato family di ha. Ako nga mano Hermine Hildo medyo Gunato mama Lolita Lita Gunato. May pagkatara sa bante ni Tio Ibero ni Tia Ellen. O may paglegid-legid ni Isonog ni Yan Yan. O maayon paglayat-layat pagambak-ambak ni Erwin. Gunato sa may tangke ng barangay Adela. Good morning!

0: Oras sa ito, mga ka-vimes. Alas 5.58 na ngayon. Mga nag-iod ni. Nagpatigholog nag-iod ko, no? Dagan kayo salamat sa mga nakiguban ka na ko solo sa duha ka oras o kagagalina ng alas 4. Ang tod karon nga pagtigholog na ko. Oo. Salamat kayo sa mga nakigunong nakiguban sa programang Buntag na Vibes. Mobalik ko ni alas 11 para sa programang Ka-Vibes sad sa Udto. Huwag mauna dyan ni mga ka-vibes, magpatigholog na yun ko. Sige, balik. Masunod ang programang arangkara sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. Hindi din yung ubos ng alagad sa kahangina, DJs, bracket gone na to, aka New R, ang certified kana, may lain pa. At to na ko mga ka-vibes, ha? Padahin na gilipo sa pagpaminaw, diri lang sa inyong paborito nga stasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. At doon ako mga ka-vibes, ang PMP mo tanan kay Love Love, kuka mong tanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gyud, alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.

0: ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 9 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line House sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alco sa Tugup. Magiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kagkansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabaibs, 106 days left till Christmas Day. So, 106 dias na lang yun ang nahabilin magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Unya, karong adlaw, September 9, mga kabaibs, it's a special non-working holiday. Ha? Ang mga nagtrabaho ron sa gobyerno, why trabaho? O niya, wa sa'y klase. Ha? O niya, ang anaa sa pribado ng mga trabaho, mga kabibes, hayahay kay double pay.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gisaulog na to ron ang kining birth anniversary sa kanhi presidente sa Pilipinas nga si Sergio Osmeña Sr. Ha? So, dako kay na natong garbo nga mga Sugboanon hinungdan nga gideklara kini nga usa ka special non-working holiday ang September 9 matagtuig mga kabibes. Cebu City and the rest of the Tri-Cities and Metro Cebu Y Klase and of course ang tibuok Cebu Province Y Klase o niya Y trabaho sa gobyerno mga kabibes except lang katong mga importante kayo nga kinahanglan doon na yung mga frontliners ang doon na sila yung mga gitawag na to ng mga skeletal forces mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa mga gusto nga mutimang din sa atong programa mga kabibes, of course welcome gayud kaayo kamong tanan ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako ang atong official text line 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page mga kabibes. Inyong makita ang atong Facebook live pagsibya na to pinaagi sa social media ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu mga kabibes. Usbon ako official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bueno mga kabibes, ari na ta sa atong mga isgutan nandong adlaw. Kagahapon, ang day 23 sa Senate impeachment trial mga kabibes. Kanang doon ay sorpresa nga nahitabo. Kay unta to mga kabibes, gikatakda ang kininiabang pagtistigo sa usa ka fingerprint expert gikan sa Philippine National Police ha kanang document question document expert mga kabibes in the person of Police Major kanang Jubilin Magay but to the surprise of everybody mga kabibes there was no Jubilin Magay who was called in the witness stand dito sa Senate impeachment trial. Tungod kay ni Barog Hinoon ang usa sa mga sakop sa prosecution panel ang ilang matod pa the most senior o niya maugay veterano sa veterana sa grupo mga kabibes si Attorney Lorna Kapunan.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Imbis nga kanana ang ipresenta ang kantong document expert nga si Major Jubilin Magay mga kabibes ang nahitabo ni manifest sa Senate impeachment trial si Atty. Lorna Capunan, sa ilang tinguha nga ipatawag isip ilang testigo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Mamugon sa reaksyon sa depensa. Of course, ilag yung proteksyonan ng ilang kliyente. Ha? Og sa mga taga-Leyte pa ni mga kabibes, nalubatan in town ang mga abogado o abogada ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Sa ato pa, nakuyawan sila mga kabibes, ha? Ang ilang reaksyon, nakalitan ba? Ha? Kay spuko na nimo, ang ilan na mismong kliyente ang gusto sa prosecution nga maoy mubarug dito. Ha? Mupadangat sa iyang testimonya sa nagpadayon nga Senate impeachment trial.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Moto mga kabibes nga ang nahitabo, si kining defense lead counsel si Attorney Sheila Season, mga kabibes, hugtanon gyud nga may babag na ining tinguha nga ipatawag isip mismo mo testimonya dito sa Senate impeachment court si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Kaingon ko ba nga sa may ilang gikabalakan ba? Di amay tibawas nga text, medyo lahi nga issue, pero ato lang po gihapon ng patalinhugan, because para nako ang labing importante ang ato mang mga kabibes, ato mga tigpaminaw. Ingon sa din, sir, last night na brownout na po sa city ni Ahong and Sandy for more than 2 hours. It seems like kaning mga Cebuano, it seems like kaning mga Cebuano nga politiko na ikog ra silag prangka sa solusyon aning daily brownout. Ang solusyon ragud ani nga atong palayason sa Cebu kaning manufacturing companies like Mitsumi, kay dili sufficient ang power supplies. After all, kon manirado ning mga kompanya kaning mga Cebuano politiko dato naman gihapon. Unya yapagyung gipunan, di man sa giloktan nako ang women, sir. Pero ang atong DOA secretary babae, ang atong governor babae, ang mayor sa Lapu-Lapu babae. So mag-antos na lang ta kay dili kaya sa atong mga babaeng officials kaning electricity. So maapa ni kabibes, 0792.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: May rejoinder mga kabibes, opinion sa na o gumaos na ang naa sa kananaabang mindset sa atong kabibes nga si 0792. I leave it at that, ha? Akong ipaklaro ninyo nga that is his opinion. Daghan kayo ang mo-react niya na, but ako, I don't want to clash with him or her. Kinsa ni atong kabibes, mga kabibes. Basta kay ako moingon nga iya sa nang hunang-huna sa kining suliran na turon sa kakuwang sa supply sa kuryente, and all of us sa ako nang gikengon are suffering. Gahapon, pag uli na ko sabay, sus, pag nga bitaw na, aw, diritso pa may pay, oy. Nila pa watay mahims, kay samtaman nga daily rotational brownout maning panghitabo karon nato sa Sugbo, mga kabibes. Tungod lagi kay labi nag peak hours, kuwang man ang atong supplies kuryente. So all of us are suffering. May itong mga dato kay yahay ito sila kay sus, mga dagko kay generator, pero pastang sa baa. Matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore, good morning kabibes Tonton. Mingaw, walay trial ron, Monday na sad pohon. Yeah, but sa ako nagkikengon kabibes Benji, surprising kay itong move kagahapon sa prosecution panel. Kay spoko ba na ni mo mga kabibes, ang ilang gibuhat kay supposedly lain na sa mga testigo nga mupatimaw dito aron sa pag pagpamatuod kalabot sa alleged misuse of confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte kadtong handwriting expert mamatuod nga kadtong mga nipirma sa acknowledgement receipts mga kabibes dili gyud kadto mga sila ang mga tinud-anay nga recipient but kadtotoa nga kapin libuan ni siya gipirmahan lang og pipila ka mga tao but the prosecution decided led by kining Batangas Congresswoman Gerbil Luistro si Matod Panilas Jinky Beatrix Luistro nakadesider mga kabibes nga dili na lang ipresentar si Major kanana ang naasoy nga fingerprint expert kay matod pa nila mga kabibes igo na ang ilang ebidensya si Major Jubilin Magay imbis nga ila pang ipresentar ang kana bang 15 sa ilang gi kikatakta nga 27 ka mga testigo ni ining Article 1 mga kabibes kinalaging may kalabutan sa alleged misuse of confidential or intelligence funds ilang gi manifest kagahapon while they are arresting the presentation of witnesses for Article 1 ilang gipadayag ng daan the option to call as witness for the prosecution panel mismo ang kanang sentro ron sa Senate impeachment trial og sa kananaabang na natural pa nga kaso sa korte nga mao'y defendant nining maong kaso mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ang gipadayag ni Attorney Sheila Season di na pwede. Because it will violate her right against self-incrimination. Bueno, doon ay punto. Pero mga kabibes, doon na may precedent ini kinumdo mo sa katong impeachment trial sad ni anhing Chief Justice Renato Corona. Chief Justice Renato Corona din, may he rest in peace mga kabibes, volunteered to surface na itong gipahigayon nga Senate impeachment trial ng Tunia. So katotoa gani, kursunada yung kayo. Nga abi na ito, wagit siya gitaguan, pero maayo magkayo ang mga nahipos ka ebidensya sa prosecution mga kabibes. Mao to nga taon, pardon siya ang pagkatuhog, nahukpan yun nga guilty and therefore former Chief Justice Renato Corona was removed from the service. Unya mga kabibes, bisag dili sa politiko, he was meted the punishment of perpetual disqualification in joining public service mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So atong klarohon, matod pa sa mga legal expert, kanimanggong impeachment trial mga kabibes, this is a sui generis. This is one of its kind. So, sa mga butan-on pa ni lahi ra ni siya. Pero matod pa nga ito na sila season, anong patunga mami sa mong kliyente nga nakalapas man na sa iyong katungod? Well, doon ay punto mga kabibes, pero para na ako ba? Ugwagi sa si Vice President Sara Duterte, kanong dili man siya muto nga dito og tubago ni ang tanang aligasyon bato kaniya mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Above all, the issue is about accountability. Ha? Kana na ang kinahanglan imong pasabton ng katawhan. Not only accountability, but this is about the truth. Kamaturan. Giyon sa magindi mong kwarta. Ha? Pananglit Article 1. Alleged misuse of confidential and intelligence funds. Kwarta sa katawhang Pilipino, dili kwarta ni Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni ka-vibes 0792, if we give these bakakons the opportunity to steal, they will steal. Mauna, diha. Dihang putuha 0792, I really agree with you. Ha? Kay, og ato silang atagan o kay gayunan niya mamika alaputade tamang lihok aw mangawat kina sila ka vibes
1: arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni ka vibes Benjamin Ildore, sa pasumbingay ni Attorney Kapunan bahin sa games nga chess nga gitumbok ang queen, of course mo to iyang kanang gi-cite gyud nga kananaabang analogy kalabot ini kay iyang gilikayan nga makagamit siyang mga termino sama ng scammer kay pirting skua ginanas depensa oy. So lalison pa ni mga ka-vibes kay gipaklaro sa kanang prosecution nga mumanifest sila, samtang nagmanifest sila gahapon, they will put everything in writing. Nankaroon, og mauna ang mahitabo mga ka-vibes, then the Senate Impeachment Court should decide. So, unsa magyud ang akong tanaw mga ka-vibes, mapiki biya ni ini si Vice President Sara Duterte. Because if and when the prosecution will indeed put it in writing, kaya kagahapon, verbal pa man ito mga ka-vibes. And therefore, a subpoena ad testificandum nga patungahon siya dito ang i-issue nga ito ni Vice President Sara Duterte. Ang may tabo mga ka-vibes. Kung tarungon lagi ni Chase Escudero, he can always use his contempt powers against Vice President Sara Duterte, and therefore, if the Vice President will be cited in contempt, kay bao na mo sa consequences, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, ito ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Matod pa niya, blessed morning ka-vibes, Sir Tonton, Dan Sharon Hart, mga customer nako. Pag mupalit maminaw yun sa imo kay ako i-bluetooth speaker nakabutang sa stante. Sir Tonton, din sa Kamputaw, every 1 hour ang brownout, 5 p.m. to 6 p.m. Mayong buntag mga ka-vibes, minaw ron ka-vibes, mauna ni salamat ni mo ka-vibes sa Marvin Ladera.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, atong pagtimbaya nga to sa imong mga customer diha sa imong lamian nga cheese pandesal. Mga ka-vibes, alas 6:30 na mo post lang sa ko makadiot niya. Manining mga mahinungdanon kayo atong ipadayon ang pagtuki. Nining maong hisgutanan din nilamang sa Arangkada sa Buntag Palihog. Standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Bueno, salamat kay alasay 34 na mga ka-vibes. Ako lang usbo na sa mga gusto nga mutimang o musalmot. Pinagi sa pagpadangat sa ilang opinion o komentaryo ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. So, mauni ang naitabo kagahapon mga ka-vibes. Nga ni Barog dito sa kininghawanan sa Senate Impeachment Court, si Attorney Lord Nakapunan, o may padangat sayang manifestasyon. Sayang manifestation nga nagtinguha ang prosecution panel mga ka-vibes nga ilang ipatawag isip pistigo sa habig sa prosecution si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Ang akong panglantaw ni ini mga ka-vibes sa tinuod lang ha, daw gisaywar sa prosecution panel si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Dahil mga abogado man sila, and they know for a fact nga kining mao nila nga intensyon mga ka-vibes naagin siya ipikto ngadto ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Unya, og imong basahon gyud lately ang mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte og iyang mga actuation sa milabay ng mga adlaw labi na ni adtong adlaw ng Sabado. There you can read on the state of mind of Vice President Sara Duterte karong panahon na.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Ako galing, di na lang ko mo elaborate pa. Kay bao ko nga kamong tanang naminaw ron, you also have your own take. Ha? Dunasan mo'y mga panglantaw, dunasan mo'y opinion kung unsa. Naunsa ron ang atong vice presidente. Ha? Unya, ginasunan to sa mga sakop sa prosecution to murabag ilabang giuntog ang vice presidente og samot hinoon mga ka-vibes. Because I'm sure her defense team led by Sheila Season will really do everything aron dili gyud makatunga ang ilang kliyente. Ha? Kaya nga ano mga ka-vibes, huwag mo tunga dito Sara Duterte Asus, yabog yung sabaw. Pananglit pag-utan nun siya, huwag yun sama ni mo ang kining 612.5 million pesos. Gangi mong mga sakop, niingon man nga, ikaw ang nagsugo. Kung saan paggasto tong kurtaha. Kinumdum mga ka-vibes nga ang unang nisulti nga mo'y nisugo niya nga ato itugyan ang kwarta nga ato ni Colonel Raymond Dante La Chica kadto si Gina Acosta ang special disbursing officer sa Office of the Vice President. Iyong gitya nga kung ang nalisa may nga mukilabutan o gisugo raman ko niya ang sugo ni matod pa niya ni Ma'am Sara na ko adto ihatag ni Colonel La Chica, wag ikoy labot yun sa nagkurta ha. So diyang bahina the Vice President has a lot of explaining to do. Ha? Saan man nani mo? Unya pananglit pag-utanon siya, anong alias ba ning mga tohanan? Anong mao man isi? Sunik so, B. Kibaw mo ni Ana, nga di ginako ipadayon ang pag-

0: Kanang mga ang chichirya, mabinagis piatos, Xiaomi utsod, sa panadiha. Napay, kaingon ka, sa mga sila, parinti si Andilim og si Shin ngit-ngit, mga kabay, sus pagkaklarong brown out aron. Andilim, ngit-ngit. Ha? Sa ato pa ngit-ngit. Unya, angaan siya sa usasad nga resipit. Si Shin ngit-ngit pagkatoy-toy bas naghimo lagi, oy. So, dihang dapita mga kabibes, defensive kayo ang habig ni Vice President Sara Duterte. And they will really do everything. Ang mga iyang mga abogado ug abogada nga mga mahalon ra ba kaayo pero tan-aw nako sus. Di man tanan mga hait sa pamalaod mga ka vibes. Matod pa nila. Sinipong soban nga na may uban nga himong abogado chambara. Ito, no offense meant mga kabibes, that was just my hyperbole of trying to explain it. I have my respect to all of the lawyers, pero ang ako laging punto, how can you defend the indefensible? So kay dipinsa aning nahitabo karon ni Vice President Sara Duterte, and you know mga kabibes, crucial kay tong gihimo gahapon sa prosecution panel. Kay samtang ningon sila they will rest the presentation of witnesses sa Article 1, ang ilang di padayag na sa kagahapon nga akseptahon sa depensa ang kapin sa 1,800 ka mga dokumento kalabot sa mga bank records, bank transaction reports, sa ato pa mga bank deposits og ingon man mga tax documents lakip na gani mga insurance documents ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasi Scarpio mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og imo ra bang kana dihang dapita mga kabibes makaingon ko nga daw ipit na gyud si Vice President Sara Duterte. Because imagine, kapin sa 1,000 ka bank transaction records. Ay, kung ina mo, so, na nagtag 20,000, tag 10,000, mga kabibes. Ha? Logic will tell you, grabe kadagko sa mga kwarta nga involved ni Ana, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, ito ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Ingon siya din ni Happy Holiday, Kabibes Tonto. Nice one, Kabibes. Maliso pa'y buko sa kawayan mauna ni. Maugi na nga itong gibarugan din ni Kabibes kininiang Mike. Ang ako magod, Kabibes ba? Di mo gini basta-basta, kwarta na ito ning mga Pilipino. Kwarta na ito ning kwarta ni sa katawhan. Saan mo na pagpanubag ni Vice President Sara Duterte. And I was referring to ang kananaang alleged misuse of confidential and intelligence funds. Saan mo niya pagtubag? Be? Pagpuntaan na niya nga, ano man niya nga? Ang recipient si Mary Grace Piatos. Kinsa man is Mary Grace Piatos. Muingon, nasbos, Vice President Sara Duterte, tapos, huwag kalimutan niya, ano, ito na pangutan noon si Juan. Si Raymond Dante La Chica, na maoron. May pangpakungo na lang uon nilang doha. Shout out, good morning, Antony Kabibes, Althea Batumalaki Puntillas, niya pa, good morning, Kabibes, Sir Tonton, og sa tanang naminaw sa imong programa, og sa tanang naglantaw sa Facebook Live, God bless us all, watching from Negros Oriental. Salamat kayo, good, sa kanunay, Kabibes, Althea Batumalaki Puntillas. Sumaw ni Kabibes, ang sitwasyon karon.

0: So, tanaw na to ni. Ah, abangan ang susunod na kabanata. Kuno galing ang prosecution panel, mo suwat na gyud ngadto sa impeachment court sa ilang pagpadayag, in black and white, nga mutunga dito og ilang sukit-sukiton og pangutan-on si Vice President Sara Duterte. Ang pangutana, mutunga basab ka si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 6:45 na. May kalabutan gahapon sa Senate impeachment trial. Kagahapon adlaw, nibarog ang usa sa mga senator judges, si Senator Irwin Tulpo. Og ang gipadayag ni Senator Irwin Tulpo, mga kabibes, nga alang nako mahinungdanon sa nikayo, kining may kalabutan, mga kabibes, sa kung pilagyod ang threshold, kung pilagyod ang klarong numero, kalabot sa conviction nining nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, kabibes, no less than presiding officer, Senator Chis Escudero, early on, ningon mag-indi siya nga 16 votes yun ang threshold. Pero mga kabibes, under the circumstances, sa kasamtangang sitwasyon, mga kabibes, kuli naman kayo na nga disisize ang kanang threshold sa kinahanglan nga buto aron makonvicto ang Vice Presidente. Gano? Kay as it is happening right now, di naman sila 24 kabuok. Ha? Ngano, mga kabibes, nangapriso ang duha, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Dante Marculeta, unya missing in action si Senator Ronald Bato de la Rosa, unya gituhuan nga tuaron sa nasod sa France si Senator Loren Legarda. So ang 2/3 sa 20 decisive day gihapon ang sayop sa nang ihapa oy. Way sa payan ha, kabayb sa Altea Bato Malaki Puntillas. As always, ako yung ipaklaro din he, nga I put premium in all of you kabibes. Kamu ang mahinungdanon alang nako. Kay mao man na ang sukaranan sa atong programa. Without you listening up there and watching me over Facebook Live, this program is somewhat kanang wa mahiuyon sa iyang katuyuan. So, salamat kayo kayo, kabibes Altea Bato Malaki Puntillas. So, padayon ta. Muna yung ipadangat o gipadayag kagahapon ni Senator Irwin Tulpo. Agi og pagtubag, ningon si Presiding Officer Senator Chis Escudero, mga kabibes, nga dunay gikatakda siyang ipatawag nga kining Friends of the Court, Amicus Curiae, sa ato pa Friends of the Court, nga mo'y mo panangat, mga legal expert ni sila, nga mo pasabot ngadto sa mga senator judges, kung pilag yun ang threshold, unya, ila pa sa ning sabutan, kay, you know mga kabibes, ako nang gikaingon ninyo, unique magugay ng setup sa Senado. All of them, the 24 of them, gitawag na silang mga independent republics. Mangingig kayo na sila. Inana ka, kahalapad ang ilang kagahumba. That is just a figure of speech on how to describe their responsibility as senators, mga kabayos. Pero, kaya diha, kinahanggan gyud nga doon ay kokos. So, magsabot kina sila. So, ila pang sabutan kung kinsa ang mga kananaang amicus curiae nga ipatawag. And the way I look at it, ang ilang tinguha is to listen to the pro and cons. Ang mga pabor o supak niining maong threshold nga disisize ka mga buto. Alang na ko mga kababes, I go with the notion of former Associate Chief Justice Antonio Carpio. O kining usa kabatidsan nga abogado nga si Attorney Howard Calleja. Adi nalanta mo kananang muhatag o gibugaton sa mga abogado nga mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte. Kaya of course, they are really biased. Sal Panelo, Jimmy Bundok, i-appeal pa na to si Bobby Torrio nitong abogado sa si nga na appointed son of God. Di ito sila musugot nga pakupsan. Matod pa ni Kabayab 0792 kanto si Renato Corona Sir, Chief Justice man to. Busy to siya pero ni atento sa impeachment trial niya. Pero kaning si BP Piatos unsa may gikabisihan ani di man siya ka-attend sa trial. Asa man sir ang gitawag nga girl power. I was a believer of girl power and women empowerment. Pero the way I see it now sa national and local government, wa na ang girl power. Matod pa ni Kabayab 0792. Again, that is his opinion or her opinion mga kabibes. Sir Tonton, 2/3 of 20 is 13 and 1/3 kuno i-round up is 13 na lang. Yeah, sakto kagyod kabibes 5118. 13 is the magic number kun ang basihan ang 20. So akong balikon ay favor the opinions of mayingon ta opinion raman eh because in the first place they are not the Supreme Court. Kay ang akong basa giniini sa klaro lang mga kabibes, kining isgutanan kung pila gyud ang threshold, kung pila gyud ang klaro nga boto ang gikinahanglan aron makonvicto si Vice President Sara Duterte. Mabot kini sa Korte Suprema, ha? Mabot kini sa Korte Suprema mga kabibes. O niya, akong balikon lagi, saan mo na nimo nga si Marcoleta o si Jingo Estrada na mga pinirisyo? They are persons deprived of liberty. If you are deprived of your liberty, pwede dahil na nga tagaan ka o telebisyon dito sa imong kwarto. Uy, kahya hayra. Doon na nanay preferential treatment. Doon na nanay favoritism mga kabibes. Doon ay special treatment ngadto sa usa ka senador. Di na pwede. Kay PDL gani ka, person deprived of liberty, pareho gin mo. Tanan nga mga luho sa kinabuhi. Ultimo gani cellphone, di ka pwede diha. Gawas lang ilang ipalusot mga kabibes. So di ang bahina, bisang pag matod pa ni signify si kining Senator Rodante Marcoleta nga makasalmot siya mga kabayas, para na ako, di pwede oy. Piniriso si Senator Rodante Marcoleta. Matod pa ni Kabayas Barbin Ladera, Sir Tonton, ako customer ng utana kung unsa daw ang station ako gipaminawan. Ako gisulob kay ang t-shirt ang FMR mo ako ipakita sa ila. Salamat kayo kabibes sa Marvin Ladera. Gikan ni kabibes Benjamin Hildore, nitingog na po si Ruben nga uphold the constitution. Sagdan na si Ruben oi kay ako og ato nagpatulan si Ruben sa una ni mo kabibes ga bombilya man si Ruben Padilla. Why uphold the constitution sayang? Kalungog man ta na gahapon kabibs ni Sulti siya dito. Matod pa niya siya kunoy nanghambog pa siya nga mao'y chairman sa Senate Committee on Constitutional Amendment. So what? Mga kabibs, lalisunon maginang naa sa konstitusyon. You know, I am not a lawyer, ha? Disclosure na. MA, murag abogado. Di ta minanaw. Ha? Kanabang, o klaro, klaro mo na, di hawa mo na giingon nga 16. Ang giingon lang nga, 2/3 of all the members of the Senate. Ang akong take dihana, mga kabibes, ha? Simple grammar will tell you, or to analyze the context, ang mga nagpanday sa balao, the framers of our constitution, kanang decided to put it that way to give leeway sa mga miyembro sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na it is up to the Senate to determine what is really 2/3. Kaya nga no, mga kabibes, og fix pa ng 16, giklaro na lang unta na diha nga 16 members of the Senate. Wa man. They left it open-ended. 2/3. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, pananglit karon sa kasamtangang sitwasyon. Ingon lagi ko, simba ko ha, o ma-fix kita na itong una-una ang 2/3, mga kabibes, 24 man na sila. Assuming, mga kabibes, dunay dautang nahitabo sa siyam, simba ko, tabukon o pilakalaon. 15 na lang mabilin. Ang 16 lang gihapon ang inyong o ang ipatuman nga threshold sa makakonbikto sa vice presidente. It's absurd. Sumingon ko, mga kabibes, the framers of the Constitution, kanang intentionally put it that way. Aron do na ba'y kagahom ang mga senador pag-adjust kung unsa ang labing angayan sa sitwasyon nga mahitabo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, doon na may mga amicus curiae nga ipatawag ato nang paminahon sila. Pero that is also my own take. Ha? Matod pa ni kabibes 0792, common sense will tell us nga dili na dapat 16 votes. Kay kung 16 gihapon, sir, an instant injustice to us. Kay achieve, gi-count gihapon ang mga no vote sa mga napriso o nagtago-tago. Sakto kag yun ni ana, kabibes 0792. I'll agree with your opinion, kabibes 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Solusyon man kay ang assumption mangod, mga kabibes, ha, wa man makapartisipar sila ni Senator Rodante Marcoleta, Senator Jingo Estrada. Ha? Buot pa sa buot, pabor sila sa noo. Hindi mo sila makabutar. Because they are under the jurisdiction of Sandigan Bayan. Unya ang Sandigan Bayan, mga kabibes, disuspenso manani nila. Pwede dahil na nga, gisuspenso ka, unya patambungon, unya pon kasi mong trabaho, pagkatoy-toy. So mo na'y gitoki sab karon dito. O niya, doon ay amicus curiae nga ipatawag. Ha? Karong pipila kaadlaw. Ha? Na sigon pa ni presiding officer, Senator Chase Escudero. Ato nang huwaton, mga kabibes. These are really very interesting developments. O niya, wala may Senate impeachment trial karon. Karong adlaw ang markings niya itong kapin sa 1,800 ka mga bank records, bank documents, tax documents, o mga lapikit na gani, mga insurance documents. So, imagine na lang na ninyo, inaana, kadaghan na ang mga dokumento kalabot sa mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte o sayang bana nga si Attorney Manasseh Carpio. Mga kabibes, as usual, ato sang hatagan og agyanan ng atong arangkada balita sa buntag uban ni Joby Balneg. Mabalik ko inika alas 7 imedya. Sangan kanunay sa mong station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiang magabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Please stand by mga kabibes, mabalik ko inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni
1: Arangkada.

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, good morning to Tanel. Um, sa ating panatik paninaw, kinetong latest weather update karong adlaw. Padayon sa mga sinasi generally sa weather, init at igang na panahon dire sa Central Visayas. Gawas ini na mga pataas-pataas na mga kabilan ang kinimatang distorm tungod kini sa habagat. Kasarangan na hangin na sinasi sa Central Visayas sa nakadagatan kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa subot hindi 8 to 34 degrees Celsius. Aring adlaw mo sa alap alas 5.49 sa hapon, ang dagat muna sa so alas 4.51 sa hapon. Pilipinas Standard Time, alas 7.11 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST, Sir Jomer Eclarino. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, prosecution panel gustong ipresenta si Vice President sa Duterte isip saksi sa nagpadayon nga impeachment trial. Giplano sa prosecution panel nga ipresentar si Vice President Sara Duterte isip saksi sa nagpadayon nga impeachment trial. Apan, gidesisyonan nila nga dili na lang ipadayon kagahapong adlaw ang pagpresentar sa mga witness nga gisubpina. Lakip na ang 15 kanahibiling saksi nga may kalabutan sa aligasyon sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Sa sinugdanan, 27 ka saksi ang planong ipresentar sa prosecution. Apan, napu na niini ang nakahatag og testimony niya sa impeachment court. Samtang gibarugan sa lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison ang ilang katungod nga musumiter og formal nga sinulat nga komento kung formal nang isumite ang hangyo nga isubpina ang Vice Presidente isip saksi. Matud pa niya, klaro nga anaa si Vice President Sara Duterte sa proseso pinaagi sa iyang mga abogado. Samtang People's Champ Manny Pacquiao gi-appoint ni PBBM isip lead convener sa National Anti-Poverty Commission. Mibalik sa public service ang boxing legend o kanhi senador nga si Manny Pacquiao human siyang gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip lead convener sa National Anti-Poverty Commission kan NAPC nga adunay ranggo nga cabinet secretary. Nanumpa si Manny Pacquiao at ubangan ni PBBM sa Malacanang kagahapong adlawa og mipuli kang Lopez Santos III nga nagsilbing NAPC lead convener sukad pa ni atong 2023. Ang NAPC gitukod ubos sa Republic Act 8425 ug responsable sa pagkoordinar sa mga programa sa gobyerno alang sa pagkunhod sa kapobrehon ingon man sa pagsiguro nga makaapil ang mga marginalized sector sa paghimo sa mga desisyon sa gobyerno. Si PBBM ang chairman sa NAPC samtang si Manny Pacquiao isip lead convener maoy mangulo sa NAPC secretariat. Lahi ang posisyon ni Manny Pacquiao kang Secretary Larry Gadon nga presidential adviser ni PBBM alang sa poverty alleviation. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, mayong buntag.
2: Mayroon po pala sa mga mga mga mga mga mga susunti ko rin ako. At ulit ko sa traffic update ko, dahil ko pala ng bakbayan sa sabay sa Subo, ay pinag-asunod sa may SRT area. So ito ko ang North Mountain, South Mountain, yung mga orasa, alas
3: 14 sa iyong kabuntagon mga kaigunan. Nabirigid rin ni aning ato ang dalan FB Steel. Ang mga sige na usap, nagikan sa Lampaling area, nagsubay ni aning FB Steel, North Mountain, South Mountain, ni aning atong SRT area. Tapsay o gamugaway pa ang dagan sa natin sa trapiko ining mga orasa karon. So mapasigit tayo na dawat ng mga palagbangga talig sa mga sakinan na niagi sa tuwang SRP area sa northbound o southbound ini. So mapasigit tayo na dawat usap ng mga adiriya, usap ng mga sakinan diya mismo sa atuang SRP area. So kita di may dalan S. Usmenya, ang mga sakyan usan gamitan sa Mandawi City paingon diri sa Cebu City, o ang mga sakyan usan gamitan sa Cebu City paingon sa Mandawi City, nini atuang dalan S. Usmenya karon hapsay o kamugaway paandagan tinatad sa trapiko. O sa maulang sa Giyapon, diri sa may atuang M.G. Quinto, General Baxilum, Estario, Gurordo, Usmenya Boulevard, in Bacaraso, Derama, Banawa area, wala binigod rin may Bulacaw, ang mga sakyan usan nagikan sa Talisay City, northbound o southbound, hapsay o hamugaway pa niandagan sa natan sa trapiko, labi binigod rin sa itong downtown area. So, rin kita rin may Governor Quinco, mga kaigsunan, ang mga sakyan usan nagikan sa downtown area, paingon nga ito sa Bantal area o sa Governor Quinco o sa Calamban area, hapsay o hamugaway pa niya po andagan sa natan sa trapiko, nabinigod rin may Fortuna. Ang mga sakyan usan nagikan sa Mandawi City, paingon sa Foodland area, southbound o northbound ni ini, hapsay o hamugaway pa andagan sa natan sa trapiko, nini mga orasa. So, pagkaroon, no, kasi pwede dawat usab, gikan sa downtown area, paingon sa Calamban area, pwede dawat ng mga palagbangga, tali sa mga sakyanan, nga ni Agi sa mga ito yung pag-mention ng mga karasada. Huwag mo sige sa usap na dawat mga naabiriya usap ng mga sakyanan ya mismo sa itong pag-mention ng mga karasada, mga kaisunan. So pagkaroon, maunin mo pa kanya tulitin sa next update. Dini sa itong Pinalagang Dak Bayan, Sudad sa Sugbo, kinihingan ng mga Pinalagang Dis Control Operator sa CCTO, Richard Lopez. Magalit kami sa pinyo. Kami mga topic center sa katalanan. At ang pagpapigilin ng baso, may nilayod sa kalistanan. Pilip ang buwan, abong katapoy di agenta gudnamo ang tanan, kaya gudtong na gudnamo ang tinguha. Tano, among malagaran, gudmap sa ilamang andagan sa natal sa trapiko, yung minimihining atong pinalagang dak bayan sa dal sa sumbo. Kaya salamat ang maayong gintan sa natal sa tanan, pilip ang buwan.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang parayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, dole magpalig-on sa pagtabang sa mga job seekers. Mupalig-on sa employment facilitation ang Department of Labor and Employment kon dole aron mas daghang mga Pilipino nga nangita og trabaho ang makonekt sa mga bakanteng posisyon. Kinihuman gipagawas sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang July 2026 Labor Force Survey diin misaka ngadto sa 49.21 ka milyon ang mga Pilipinong adunay trabaho. Apan misaka usab ang unemployment rate ngadto sa 6% gikan sa 5.3% ni atong miaging tuig. Matod pa ni Labor Secretary Francis Tolentino, padayon nilang tutukan kung asa nagkadaghan ang trabaho ug asa ang nagpabiling dako ang kakulang aron mas responsive ang mga programa sa Department of Labor and Employment kong dole. Lakip sa ilang paligunon mao ang trabaho agad job fairs kada bulan, youth employment programs sama sa GIP ug SPES, dugang pa nga tupad assistance sa mga komunidad nga naapektuhan sa baha ug habagat. Gipasiugda pod niya nga ang tumong dili lamang ang pagpaubos sa unemployment rate sa Pilipinas kun dili ang paghatag og disente nga trabaho og mga produktibong trabaho sa mas daghan pang Pilipino. Samtang Department of Education dili makahire og bag-ong mga magtutudlo sa tuig 2027 kay pundo gilaslasan. Dili makakuha og bag-ong public school teachers ang Department of Education sa tuig 2027 kung dili mausab ang ilang proposed budget. Human wala mahatagi og pondo ang recruitment program sa maong ahensya. Matod pa ni Education Secretary Sonny Angara, zero ang pondo alang sa hiring sa bagong mga magtutudlo sa tuig 2027 nga budget proposal. Nang hinaot siya nga madugangan kini atol sa deliberasyon ug pag-aproba sa national budget sa Kongreso. Sa 2027 National Expenditure Program, 973 bilyon pesos ang gigahin alang sa Department of Education nga mas ubos sa kumpara sa kapin 1.1 trilyon pesos nga pundo ni ining tuiga. Gihangyo usab sa Department of Education ang dugang nga 49.16 bilyon pesos alang sa Personal Improvement Program. Lakip na ang 4.29 bilyon pesos para sa pag-hire og kapin 14,000 ka magtutudlo. Kasigaran, 20,000 ka teachers ang ma-hire matag tuig samtang makadawat kini og pondo para sa 32,000 ka teachers natong 2026. Ang Kongreso ang adunay katapusang desisyon sa proposed budget ug mahimo pa kining usbon o dug.

0: Samtang Cebu City DRRMO nakakita pa og mga risgo sa Binalaw landfill atol sa ilang pagsusi. Niadtong Setyembre 2, 2026, gisusi sa mga miyembro sa Cebu City Council ang Binalaw landfill subay sa resolusyon nga gipasar niadtong Setyembre 1 aron maghimog ocular inspection ug assessment sa pasilidad nga mosalmot sa bidding ug selection kung asa ilabay ang basura sa syudad. Kauban sa inspeksyon, ang mga representante gikan sa Office of the Building Official, City Health Department, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung CCDRRMO, ug City Environment and Natural Resources Office. Gisusi nila ang kahimtang sa landfill human gilibka sa DENR 7 ang cease and desist order kung CDO nga gipahamtang pagkahuman sa trash slide ni atong Enero 8. Sa executive session, gipadayag ni Engineer Elpidio Tariman Jr. sa CCDRRMO ang base sa ilang assessment nga aduna paghihapoy nakitang risgo. Una, ang kakulang sa early warning system sama sa siren, blinkers, barriers, safety signages o marking sa high-risk areas. Ikaduha, ang kakulang sa fire safety equipment. Walay fire hydrants, walay extinguishers o walay hose. Ikatulo, ang engineering assessment sa yuta tungod sa klarong taas nga bahin nga kinahanglang masuta ang kaligon. O kung ikaupat, kakulangan sa disinfection facilities alang sa trabahante o garbage trucks. Bisan pa niini, namatikten usab nga adunay gihimong landfill benching, CCTV installation o nagparayon ang rehabilitasyon. Pipila sa rekomendasyon sa CCDRRMO mo ang paghimo og emergency preparedness plan ug pagmugna og emergency response team aron masigurado ang kaluwasan sa mga trabahante ug komunidad nga apektado. Samtang balitang showbiz, mga ka-vibes, anak sa aktres nga si Alex Gonzaga gipakita sa publiko. Gipaambit sa aktres ug content creator nga si Alex Gonzaga ang bag-ong mga litrato sa iyang anak nga lalaki nga ginganlan nga si Isaac Gerard G. Morada. Sa iyang post, nagpasalamat ang maong aktres tungod sa malampusong cesarean section delivery ug sa paghatag sa ilang gipaabot nga anak. Matud pa niya, ang ilang anak nga si Isaac mao ang ilang answered prayer ug gipaambit usab sa aktres ang mga litrato sa iyang baby boy pinaagi sa iyang social media account nga nagapahimuot sa daghang fans ug followers. Ugmaukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban, si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Kauban, si Jack Bataliones o Ninya Carpuz o TV Patrol. Musunod na si ka-vibes Tonton, alang sa pagpadayon sa iyong arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Mayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong second portion sa atong arangkada sa buntag karong adlawa. Pitsa 9 sa buwan sa September 2026. Osmeña Day, busa special non-working holiday karon sa Cebu City, ingon man sa tibuok probinsya sa Sugbo, ugang Tri-Cities, naglangkob kana sa Cebu City, sa Mandaue, Lapu-Lapu. Kay karon ang kasumaran sa adlaw na tawhan ni anhing presidente Sergio Osmeña, bugtong Sugboanon nga nahimong presidente sa Republika sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno mga kabayos, brayon ta sa atong mga isyo karong adlawa nga atong gisgutan. Kay pastilan. Ha? Og imo bang kanabang analisahon ang mga pamahayag sa mga senador karong panahon na? Na bahin-bahin gina sila kon pilagyod ang threshold aron makonbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kung imong paminawon ang argumento kagahapo ni Senator Pia Cayetano. Si Senator Pia Cayetano hugot gyud sa iyang baruganan nga 16 gyud tanan. Klaro gyud kayo asada nakaposta si Senator Pia Cayetano. Nga mausab ni ang maingon tang puntuha mga ka-vibes.

0: Uno nga senador sa Pilipinas sa dihang nidaog siya ni atong May 2022 elections, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kinsa man eh, di ay gipasupot si 4541. I'm sorry nga karon pa ko kabantay ni ini. Happy morning to you, ka-vibes, at Tonton, and to all of your avid listeners out there. Very, well, very obvious, ka-vibes, nga guilty ning Vice Presidente sa atong mahal nga nasod. She's a public servant, but she's arrogant man hinoon. As if she's above the law, if I were her, para matuldukan dayon ang issue ug ma-clear nako akong name at tubangon nako ang impeachment court ug tubagon nako ang tanang pangutana sa prosecution. After all, she's accountable to every Filipino. That's it. Matod pa ni ka-vibes, 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I'll get back to that issue later on, ka-vibes, sa 4541. Pero kanibang kalabot lagi sa threshold, mga ka-vibes? Ha? Ug imo bang subayon ang mga mga baruganan sa nagkadaiyang mga senador? Klaro ragi kayo. Nga dunay uban nila mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kay bidag ngano? Nganong ato maginang ipamugos ang 16 kabuto? Ha? Nga gani sa ako pong isgutan unyang taon-taon? Ha? Natumbok na sa atong mga otoridad kung asa nagtago-tago ang wanted nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan balik ta ni ining threshold lagi. Ha? Kay matud pa ni presiding officer, ha? Senator Chich Escudero, doon na siya ipatawag nga amicus curiae. Ha? Karong pipila ka adlaw, mga ka-vibes. Aron ma lamdagan ang mga senador. Ha? Ang ako ba? Nganong di na malang giniilargo dito sa Korte Suprema, mga ka-vibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ta, para ma husay ning tanan kay bawang gihapon paminaw na to ang amicus curiae. O unsa ni nga na nila amicus curiae? Kalisod balitok ko noy. Ato ka nang ipalitok ni Ruben Padilla, sa. Good morning ato ni ka-vibes Alvis Kumaling. Ingon siya din ni, good morning ka-vibes Sir Tonton, combative Jude Birahi, hangtod mangamig unsa ni? Mangamig Birahi Jude ka-vibes. Di lang tayo bira, mo komentaryo rata ka-vibes. Bitaw, the very purpose of our program is to be analytical of all the issues. Atong ayagon ang issue din, he? Ha? Nga aron kita makatulitimbang-timbang. Ha? Aron kita makamugna kanang giingon nila nga informed opinion. Ha? Nga dili ta nato tuison ang mga panghitabo ba? Ha? Mabita to ingon sila nga klaro, mamudiha nga pro-BBM. No, we're not. Ha? Nga no, good town. Nga si ako lagi personalmente, huwag ko butar ng PBBM na itong milabay nga May 2022 elections. Sa mga nagsubay sa akong personal FB page, pagkakita mo tingali mo. Ha? I never voted for that guy. Ha? Kana na abang ang ato lang ko din, he, kani magong isyo kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. This is very crucial natong mga Pilipinohon, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay kini maoy mo determinar kung unsa ang may tabo sa atong nasod sa musunod ka mga adlaw o katuigan. Because in the event

0: that the vice president will be convicted, ha, niining iyang impeachment trial. Automatic, mga kabibes, goodbye politics para ni Vice President Sara Duterte. Tungod lagi sa akong gikaingon nga ang usa sa mga silot manggod kung ikaw mahukman nga guilty sa impeachment articles, mga kabibes, ubisan usa nining upat ka mga articles of impeachment, ha, na magudiha nakalatid ang giingon nga perpetual disqualification from joining public service, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So unsa may but ipasabot niya na dili na siya makasalmot pa og bugnong lugay nun isip kandidato. Of course, pwede pa siya makabutar. Kay katungod ba na nimo? It is your sacred right to vote. Ha? Ato man ang katungod tanan. Basta naalang ka sa gitawag og voting age nga 18 anyos, mga kabibes. But nung ka nga makasalmot ka pa sa politika isip kandidato, nga sa ako nang gikaingon lagi, bisan pa ang labing ubos nga posisyon nga diin dunay political activities, and I am referring to being a barangay councilor, dili na pwede mahimong barangay councilor man lang galing si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Muna'y serious nga implikasyon ni ining nagpadayo niya nga Senate impeachment trial. Make no mistake about it, this is not a criminal proceedings. Ah? This is about fitness to stay in office. Ah? Kung angayan pa baka diha sa katungdanan, angayan pa baka diha sa pwesto, lahi ni kaysa mga kaso nga naa sa regular courts. Lahi ni katong kalabot sa iyang grave threats nga kaingon bitaw ko, ha, narabay ni pasaka og kaso ron nga i-disbar kuno ang huwis nga, ha, kanang ni issue og warrant o bares ni Vice President Sara Duterte. Mayo po ko, basta lan po tong abogaduha pagkatoy-toy sad. Para na ako, nagpasikat na ito mga abogado, ha, oy. Taga dito man ito dool sa amo, mga kabibes, taga South Cotabato. Somehow, nakailak ko siyang pamilya. I met the lawyer once in the past, pero hawa mo ito, oy. Kuha mo itong tahal, abogado, ha. So, akong baliko na, dako kayo ni nga storya sa kasaysayan sa Pilipinas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And therefore, very material sad kung pilag yun ang threshold kay atong subayon na good, mga kabibes. Sa akong nagkikingon ang atong tumong og tuyo sa atong programa, ayago nato ang mga issue din eh. We will crystallize ato bang kana bang iproseso. Timan ninyo nga ang Senado dunay 24 ka mga senador. Apan sa kasamtangan nga sitwasyon, dili na functional ang tanang 24, mga kabibes.
1: Arangkad

0: sorry nga itag dispensa kay kinanglan ta mo kanang maugnay taglaway ba kanang sa kasamtangan nga sitwasyon dili na functional ang 24 ah tungod kay sayod man ta duha nila na priso Senator Rodante Marcoleta o si Senator Jingo Estrada tungod sa kasong plunder. Unya ang usaron nagtago-tago wanted sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. And another one, babae si Senator Lauren Legarda nga ituhuan nga tuwa karon dito sa France. Kay matod palagi ko no, aduna siya serious lang ailment. Masakiton spaga pero ang timing sa iyang pag-adto dito, kadudahan, masagbon mga kabayibs. Kaya nga, no? Nibiyahe siya niya itong Agosto 2 sa dihang ni-anunsyo ang ombudsman nga anaana sa preliminary investigation ang kasong plunder batok niya mga kabayibs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So in other words, simple arithmetic or mathematics will tell you nga sa 24 ka mga senador mga kabayibs, 20 na lang ang klaro nga nag-function isip senador mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nan kung 20 kabuok, unsa man ang 2/3 niya na, 16 lang dahil gihapon, no? Ha? But pasabot, 2/3 of that is 13 votes mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, kay ba mo nga nung gikuyawan sila niya ng 13 votes, timan ini ninyo. Ha? O nagsubay yun mo sa pangitabo niya sa Senado, mga kabibes. 13 votes, mga kabibes, ang hinungdan nga hingpit nga nahimong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ha? Hulip sa kanhi Senate President nga ang gihimo sad para nako klaro gyud kayo nga dunabay kana bang gihimuan ginila og kay gayunan ba nga gidamay pa intawon si Senator Bato de la Rosa hinungdan nga si Senator Bato de la Rosa imbis nga dili unta to mautingkay ang iyang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Nautingkay na hinuon mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So niya itong panahon na 13 sa sila kabuok. Mga nilaban ni kinini ang kanhi Senate President albit kadiyo tragin kayo si Senator Alan Peter Cayetano kay iya mang nakonvinser nga mo patimaw si Senator Bato de la Rosa. Nga kung atong kahinumduman, since November last year, hagbay pa man itong nagtago-tago si Senator de la Rosa kay niya, naay ni leak lagi niya, nga doon na siya pending warrant o bares sa International Criminal Court. Unya diha magutoy ni gawas nga storya nga niingon ang International Criminal Court nga, publicly announced, publicly declared nga warrant of arrest. Lahi man na mga kabibes kay doon na may warrant of arrest dito sa kanang ICC mga kabibes kay di nila ipublikar. Nangkaroon pagtunga ni Senator Bato de la Rosa ni atong malabay nga Mayo 11. Di ko kalimot yan na. It was a Monday mga kabibes na nikalit bitan ng anunsyo ang ICC dito sa dehig nga wa tuod may publicly announced warrant of arrest for Senator de la Rosa pero do na mi nga anaa karon amo nang ipublikar ngadto sa publiko mga kabayb sa Yabong Sabaw. Sumo na nga natangtang pagka Senate President si Senator Alan Peter Cayetano because pagtago ni Ruben Padilla mga kabibes, rather, Ruben Padilla naman, na kung na-mix up si Senator Bato de la Rosa, gumikan na po ni Ruben Padilla. Ato na nang nisgutan din eh. daw na inutil na si Senator Alan Peter Cayetano kay Duce naman lang sila. O niya, sa Pikas, Duce man sila daan, so stalemate. Karon mga kabayos, ang Alegre ni Tabok bitaw na si Senator Chase Escudero, boto nga nahimong 13 ang mga sakop karon sa mayoriya diha sa Senado mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And ang nihulip ni Senator Alan Peter Cayetano, muna na ron si Senator Sherwin Gatchalian. So what I am driving at, kung ugaling mga kabayos ang threshold, ang subayon ang 20 ka mga senador, nan ang 2/3, 13 ra ka mga senador mga kabayos, og dili, this is size ka mga senador.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Are you with me on that? So mao na ang implikasyon nga atong nakita mga kabayos, nga importante gyud kayo nga maklaro og pila threshold kay og ang subayon ang 20 ka mga senador mga kabayos, aw sus hayag na kayo ang conviction ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya inyong mahinumduman gani, kabayos ha, ato lang ninyong labason. Sa dihang gawas doon pa siya, sa dihang wapagi, aristo ni atong Marso sa milabayng tuig si kanhi Presidente Rudy Duterte. Nangampan niya lang ito siya nga, ako lang hangyo, di ba, diha pa man ito, nilansar pa man itong itawag nga Duterte. Ingon siya nga, butahin lang ninyo na sila. Kaya at least we need 9 votes niya, secure na si Vice President, secure na si Inday, mao na ang iyang gipamahayag sa diyang nangampan niya ni Sadiris Mandawi City. Before siya na ginakup. Pero nausab na maroon ang kamada, Senado, mga kabayos, kay labi na nga wak mangin makuha itong wak man, dili man tanang Duterte ang nidaog. O niya, nahugra na nga daw, nakapabor sila gamay kay namin ni Balimbing. Managsuon nga bilyar. O niya, ang traidor sa pamilya Marcos, si Senator Amy Marcos, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabayos, Benjamin Hildore, kabayob, shift another issue confirmed na gyud, na move na ang barangay NSK elections to November 2020. Tayahay ang incumbent officials. Yeah, I am supposed to tackle that kabayos later on. Akong idugtong sa nadangatan karon ni kinini ang Senator Bato de la Rosa. Gikan ni kabayob sa Ted Bedes. Good morning, Sir Ton. Bakit pa pinipilit ng mga senador na Duterte na kailangan na makasama sa butuhan ang mga senador na nasa bilangguan at lumayas na si Legarda at si Bato? Yun na nga ang issue, kabayob Ted. Kaya nga, tinatalakay natin ngayon. So muna, kabayob ka, ang mga maingon tapabor sa mga Duterte na balaka. Kay 13 naman daan ang grupo nilang Senator Sherwin Gatchalian. Kana og di muli koy si presiding officer Chase Escudero kay siya rabay labing uwahi, and you know og imog yung subton nahug nga premyo ni Chase Escudero sa dihang one day nakahukom siya nga mutambong sa kanang sesyon sa Senado, 12 pa man niadtong tuora sila ni Senator karon kanini ang Senate President Sherwin Gatchalian, nahimong 13, muna nga naangko nila ang mayoriya mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna diha nga og mahukman nga ang basihanan ang kantong 20 ka mga functional senators, hayag kayo ang conviction sa iyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabayos. Mga kabayos, Mag-alas 8 naman, mupos ako makadiot yung humani ini ato panghisgutan ang ubang hisgutanan kalabot kahapon sa nadangata ni Vice President Sara Duterte ug uban pa labot na nining umabot nga barangay and sangguniang kabataang elections ug madayon ba o dili ug kining asa karon nagtago si Senador